0: Mga tugang nag-message sa kuya. Ay, good morning muna. Morning, everybody. Aldaw na Lunes. June 15. Kabangan na naman po kang bulan na June. Kaskason. Kaso bago, pigbareta ta po itong public scooping kang DNR sa Puerte Sports Complex sa Kapitolyo. Alagad nag-PM sa kuya si Mr. Floserfino Floserpino Nag-PM sa ko si Prosepino Otilia. Maray na aga po, sir. Gusto ko lang pong ipaabot sa imo na dai po kami pigpadarahan ng imbitasyon kan Capitol. Baad po dai kami palaugon sa gigibuhon na scoping sa aga. Gabos po kaming apektado dai kami pinadarahan ng imbitasyon. Ayaw lang daw. Purbaranta daw ning interviewon si Mr. Prosepino Otilia. An mamamayo kang nagpaapod po kan public scooping si Doc si Engineer Lilian Ornido. Ang pamayo kan Provincial Environment ano meaning kang PEMU? Provincial Environment Management Unit ba? PEMU. Provincial Environment Management ano daw ang U? Okay. Di ko aram po ang U. Basta Presidential Provincial Environment Management. Anyway, sige, aratyan. Ta ang DNR office, uni lang po sa may Irinutan mi. Itatry ta pong ma-interview si Engineer Lilian Ornido, ang PEMU kang DNR sa mangyayari pong public scooping. Ano ang public scooping? Base po sa pakikihumapot niya to sa mga amigo ta dyan sa DNR, ang public scooping, inipoda si kabali po ini sa proseso na pinagigibo kang sarong LGU sa mga ibubugtak na mga proyekto arog kang Kamsor Uptown tamay iko-construct na mahiwas na golf course. So hihilingon diyan ano po ang may kontra, ano ang environmental impact, may environmental impact ba sa lugar, kaya magkakaigwa po ning inaapon na public scooping and then magkakaigwa po ning public hearing. Then ma-determine po ang DNR kung igwa po ning inaapod na environmental impact. Yan. Kundi, paano pa man magkakaigwa ning environmental impact na nagpuuna po ang pagtrabaho dyan kan Kapitolyo? Ha? Provincial Environment Management Unit, EMB. Okay. Ang iyo pala is unit. So, Provincial Environment Management Unit, kang Environmental Management Bureau. Thank you po ha. Ngunyan, makondusir po ning public scooping o scooping sa aga dyan sa Puerte Sports Complex. Ang inaapot ko, ano daw ta dyan gigibuhon? Ano ta bako sa sarong neutral ground? Taarog ka niyo, sabi ni Mr. Plusirpino Prosepino Otilia, daida sinda invited. Talaga, aber daw. Itry ta daw apo na nini. Tanag chat sa kuya o. Oh. Sandali ah. Inaapodan ko po si Mr. Prosepino Otilia. Ilion ta daw. Ay, Mr. Otilia, good morning. Okay. Son, madyan daw sa'yo. Ilalaog ta si Mr. Prosepino Otilia. Dali lang, nakaano siya. I-try mo daw. Sige. Madali lang, Mr. Otilia, ha. Tatry tamang pong ipa-interview si Engineer Lilia Ornido. ang pamayupo kang Provincial Environmental Management Unit, kang Environmental Management Bureau, tayo po ang makandak kang scooping. Ang scooping, kabali po ini sa mga proseso na agihan kang sarong government project. Kung igwaneng itutugdok na proyekto ang gobyerno, nagkakaigwa po ning public scooping. Then magkakaigwa ning public hearing, then magkakaigwa po ning a public hearing para mahiling kung igwa po ning inaapod na environmental impact. Diyan sa nasa 200 hectares na pinag-expropriate kan Kapitolyo sa mga landowners and mga kluwa beneficiaries. Okay. Ano, pilitan na siyang makaulay, son? Alright, madali lang ha. Madali lang, Mr. Prosipino Otilia. Tahahapotun ta, nag-chat po sa mo. Dahil daasin na invited sa aga, June 16, para sa gigibuhon na scooping. Eh, samantalang sinda po si May Sadirikan Daga.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Anong nangyari? At dahil sinda kabali sa invited. Anyway, sige. Try ta pong makaulay si Mr. Prosipino Otilia. Okay, madali lang po ha. Okay. Ready na ba, son? Oy, good morning una kay Ma'am Elizabeth Kennedy. Nasa si Ma'am Elizabeth Kennedy, listener mi po from US. Ngunyan yaon siya sa Pilipinas, nasa Tigaon. And nag-chat sa muya kasubago na mabisit po dadigdi sa radio station. Alright, sige po. Thank you, Ma'am Elizabeth Kennedy, sa aniyan sa pag paabot ng mensahe. Okay, ready na? Alright, o yan na po, makakaulay na si Mr. Prosipino Otilia. Good morning, Mr. Otilia, sir. Pakiluya po kang ano mo, pakiluya kang sa imong monitor, Mr. Otilia, na nag-feedback po, makusugon.
2: Yun na po.
0: Ayan. Mr. Otilia, sabi mo duman sa chat mo sa Muya, digdi sa asintado sa radyo, sa aga magkakaigwa ng scooping para po dyan sa proyekto kang Kapitolyo na Camsor Uptown na may dakulang golf course na i-construct. Alagad dahil po kamo invited, dahil kamo napadarahan ng imbitasyon?
2: Mayo po, sir. Gabos po kami napitado, hindi dahil kami pintarawan ng nyo, natatakot ako. Bad po, dahil kami pala ugong kang mga gwardya niya.
0: Gwardya ni Isay, sa Kapitolyo.
2: Ni Gob. Iyo po.
0: Ah, gusto mo sabihin, dahil nindo aram na may scooping sa aga?
2: Arami na po, Gabos, kaya lang dahil kami pinadara ng imbitasyon. Kung anapan po kaming imbitasyon, kaming ikakapailing.
0: Alam ko na, si siya nagsabi sa indong may scooping sa aga?
2: Alimin na po yan, aram. Sa attorney po, nagsabi sa mo.
0: Aha. Si abogado nindo ang nagsabi?
2: Iyo po.
0: Na may scooping?
2: Iyo po, sir.
0: Oo. O baka si abogado nindo ang pinadarahan ng invitation?
2: Dito lang po, aram. Mm-hmm. Saka po, ito kami kayong nabasa sa kuya sa Facebook ang DNR. Nag-diskusyon na po, sindakang Pizza City.
0: Aha. May ano po, anong sabi mo?
2: Anak atin po dumaan, si Randy Real, si Ping Bulano, kagawat po yan, digisa mo. Tapos mga taga-sagurong ko, dahil man to imbilto duman sa napitaran kaning umami.
0: Alak ko na. Sabi mo, may imbitasyon si DNR sa Indo.
2: Mayo man po nga isa mo.
0: Mayo sa... Ano to, ano ining mga kagawad na may mention mo po?
2: Nabasa ko po duman sa Facebook ang DNR.
0: Ano po? Nabasa mo sa Facebook? kan DNR na ano po? Medyo nagpuputol kaya. Sige, pakiulit-ulit.
2: Igwa po kung nabasa duman sa Facebook ang DNR na may nagdiriskusyonan po si Dacampisa City. Ay oh. Nag-attend po duman si Ping Bulano tapos si Randy Real.
0: Ping Bulano. Alam ko na. Ping Bulano and Randy Real. Mga ano yun eh? Barangay Kagawad Kan ano? Barangay Kagawad Kan?
2: Kaglan po.
0: Kadlan. O ano po tayo nagdiriskusyonan? Ano po tayo nagdiriskusyonan?
2: Nailimingan eh, duman tugot na anong Ting Bulano kang gabos nagigibon, hindi kang kapitulyo.
0: Ini si Ting Bulano, ining kagawad, may daga ni dyan sa ano yan, na maapiktaran kaning patrabaho kang kapitulyo.
2: Mayo po yan daga-digi.
0: Mayo po yan daga-digi.
2: Epo.
0: O ano ta yaon siya kung maman siya dyan daga?
2: Iyon na po nga na pignangalas ko ta naon sa duman sa kuyan. Tapos po, so nag-attend din duman yung kadakalan sana po sa kuyan, sa apitado di sa muya, abot niyo. Naka-register po sa duman sa may umani Marasigan.
0: So si mga nag-attend din duman, naka-register sa umani Marasigan.
2: Iyon po, mamaging apitado sa muya, sa sagurong tapos sa ano.
0: Pero mayo
2: man. Ko kapang daga, dito sa mo.
0: Mayo man to ning mga may sa diri ning daga.
2: Mayo po, sir.
0: Okay. Kamu lugod na mga
2: kaya may... Po.
0: Kamu na mga may sa diri ning daga, dahil kamu...
2: Dahil kami nag-aram.
0: Dahil kamu nag-aram.
2: Dahil po.
0: O ito nag-aratinder, mga mayo man ning sa diri ning daga, naki-iristar lang.
2: Arayo man po nga na ito dyan sa pigkukuhatan kapitulo yung daga.
0: So gusto sabihin, bako man talaga sinda, naka-istar dyan sa daga na pig... expropriate kang kapitulyo.
2: Iyo po, sir. Dahil sinta rin di kabalig a boss.
0: Okay. Mister, o di paano yan? Ano yan? Dahil ka mo sinabihan kang abogado nindo na mag-aratender ka mo sa aga?
2: Iyo po, ma-atender kami. Dawaday kami sa mga dyan. Kami tatatayin kontra sa kapitan niyo.
0: Dahil ka mo pigsabihan kang kapitan nindo?
2: Ay po.
0: O si siya ay nagsabi sa Indo na ma-attender na mag-attender ka mo sa aga.
2: Nagmeriting na po kami mga apektado, madyan po kami amay.
0: O paano kung dahil ka mo pala ugon sa Kapitolyo?
2: Maburubarili na lang gab sa luwas, madangog lang ang kamong inahin.
0: O ngunyan, Mr. Otilia, ano na po ang kamugtakan? Ini pong pinapahiling mi sa live sa Facebook. Si Umanindo, ining pigtambakan na ni mga daga.
2: Pinsing sa kuya po ni, ining pigkudala ni da, tapos sa inutan po, pati itong Umani Feliciano, Umani Birinya, Umani Marites, Otilia, anos na po ni day na mapapakinabangan sa Umani Santi.
0: Taano po tayo na mapapakinabangan?
2: Pigplat na po ni da, buruburuklod ng daga.
0: Apig bulldozer na?
2: Yun na po.
0: So, dahil na ini mapapakinabangan.
2: Dahil na po.
0: Tanuman po tayo mapapakinabangan, Mr. Otilia.
2: Mare po ka, nitanuman ka muting kahoy. Tama naman, sa mga baso, ginaraba na po. Tapos, turuturumpok po ang daga na.
0: Okay. So, ngunyan, dahil na ka mo nakakauma, Mr. Otilia.
2: Aloy na po, maduang lag na, dahil na kami nakakaumadigli.
0: Talo po tadi na kamo nakakauma?
2: Kang inot po, nagpirit kami mag-uma, piglaboy mining umami, pero may nag-iiding si Kyo. Pinapundo na po kami.
0: Taano data magpundo ka mo?
2: Dahil ko po aram, sinugo gayon.
0: So nagpundo naman ka mo?
2: Iyon na po, aloy na, kang kuyang pa. Mga maanom na bulan na po, kami din nakakauma.
0: Suma na ka mong uma?
2: Mayo na po ta, pigbubuldoser nga ni.
0: Paano na po ang hanap buhay nindo? Ano na pong estado kang paghalat nindo kang bayad? Mayo pa sagud gunyan.
2: Mayo po sir, ta pig-apil nga ni niya, nagmahalo po datong pigtao kan sugad. Nag-apil pa siya, kaya lang ang problema, Dahi pangani, nagkakakuan sa korte, pipuna na po nindang rauto ng mga umamig.
0: Okay. Sige. O di sa aga, madumang ka mo. Kung de ka mo palaugon, maburubareli na lang ka mo dyan sa luas.
2: Madalang ko may agranay.
0: Okay.
2: Saka po, nakatakot nga ni po at kuta. Ba't kung iyo to para laugon mga dayapitado, iyo mag iyo duman sa maapot sa DNR. O yan po nga ng problema dyan.
0: Aday,
2: siyempre maiyo na ito, takapot ito.
0: Eh, day, mantayaon man si mga abogado nindo. Saka, ang DNR, makuha man yan kang listahan kang mga landowners, yung mga tunay na affected. Dahil man yung mabasang-basang ang mga taga-DNR na dangugun sinda na dahil man sinda palang apektado, maman palang sinda yung daga. Saka ba ko sinda mga CLOA beneficiary and landowner, Mr. Otilia?
2: Iyo po, dahil sinda talaga duman apektado. Kaya lang kung yung gamit na ito yan.
0: Kundi sabi mo
2: sana
0: baga,
2: po palaugong kami.
0: Kundi sabi mo baga, nagdiriskusyonan sa kasi taga-DNR. Tano po tayo nagdiriskusyonan?
2: Iyo po, iwan na sinda yung diskusyon. Iyon na po nga nito, na si Pingbulano, tugot ka ng kwenta na piparabasa po. Ngayon niya sa Facebook ang DNR.
0: Ah, nasa Facebook. Sa ina Facebook? Hindi mo talaw.
2: Sa DNR po, ngayon lang dyan.
0: Sa DNR?
2: Iyon po.
0: Anong...
2: Kapit sa city po yan nangyari.
0: Alam, hindi mo talaw. Kung iguaman agad na DNR, Kamsur. Anong pangaran kang Facebook? Mr. Otiliano?
2: Dahil ko po nakakuwanta sa pamangkin ko po ang nakabasa kaya, pigpasa lang sa kuya. Sabihan ako pag-agi ko, ay pag-agi na. Napot ko po kung sa inyo na ako, sabi sa Facebook po kan DNR.
0: Sa Facebook kan DNR. Kaso rin yan?
2: Iyo po. Pizza City po.
0: Sabihin daw po si, ano mo, na-i-send sa kuya kung ano yan, iningunta.
2: Iyo po, isabihan ko na lang po.
0: Okay. Sige po. Oh, Mr. Otilia. Mr. Otilia, salamat po ha. Tama, matry kami dyan sa DNR na makaulay. Ano po?
2: Salamat po.
0: Okay, sige
2: po,
0: Mr.
2: Salamat.
0: Salamat, Mr. Otilia. Okay.
2: Salamat po.
0: Si Mr. Prosipino Otilia, saro po sa mga beneficiary kandar na apektado po kaniyong Kamsur Uptown ni Gobernador Erick Lobillo Forte Jr. and ipapagibon nindang mahiwas na golf course. So, ang nangyari po sa aga, gigibuhon ang scooping. Base po sa pagkakaintindita sa paghaputa sa taga-DNR, ang scooping, kabali pala ini sa proseso na pinagigibo bago po mag-go ang mga project ang gobyerno, tanganing mahiling kung igwapo ning mga kontra or igwaning environmental impact. Kabali pala ini sa requirements kang gobyerno na dapat gibuhon bago po ipasunod ang anuman ng mga government project. Kaya lang, ang nangyari ngo niyan, nagparaburuldoser na, nagparatarambak na nindaga, na dai pa nagkakaigwa ning scooping. So ang in-charge po dadigdi, ining a certain engineer Lilian Ornido, kang Provincial Environment Management Unit, kang EMB. Sana magpa-interview si engineer Ornido. Aratsyan tapapabaliwan ta dyan sa baliyong building.

Alright, yan. Try na po ang si Engineer Lilian Ornido. Actually, kasubago may kinonta kita na kabisto po si Engineer Lilian Ornido. Nag-re-request kita ng contact number para mahapot about kaniyo pong scooping. Okay. Ini pong scooping, ili nga daw nindo dyan sa, ano, sa kung ano ang meaning kang scooping. Hilinga daw nindo kung ano. Ge, hilinga daw gi kung ano ang meaning kang scooping. Okay. O ni man, problema man dyan sa pili. Good morning po. Nag-session kami kang June 11. Inanggutan ako kang Kapitan Mi. Tano da ata pinapanginutan ko siya. Ini man po sa barangay dyan sa pili na konsain si barangay treasurer namitiran si ano yan namitiran si kwarta kang ano ni namitiran si kwarta kang barangay later ta ano unta ini tutukaron taman ini may ginibo da po bagang diskusyon ang probinsya kang May 7 ano ni okay. Sa Kapuerte Sports Complex ba gani? Ano ni? Hindi mo tango na po ha. Mm-hmm. O yan o. Gaano ka kapamilyar sa bagong iminumungkahing proyekto? Lubos na pamilyar? Okay. Nagkaroon nagsusurvey. Medyo pamilyar, hindi pamilyar. Ano ang inyong paunang pananaw sa bagong iminumungkahing proyekto? Gaano ka kahanda na maging kabahagi sa mga susunod na konsultasyon at monitoring activities? Okay, madali lang po. May pigbihiling lang ako mga pig-forward igdis ako. Kabali po ini sa mga... Okay. Isara dito. Initial... Alat. Basahon talang ha. Ay, nasuwi. Ano ito? Nasuwi. Dahil lang ah. Okay. May pig forward po digdi sa kuyang... Ge, i-print mo daw inige. Purbalanta daw ning i-print. Medyo baliktad o. Oh. Ilingon ta po iniyong mga pig-send sa kuya. Kung ano ining mga documents na ini ano. Ge, paki-print mo daw inige. Kamsor Uptown with Golf Course Component Project. Alright. Ang Kamsor Uptown na may Golf Course Component Project ay mapapaunlad ng 214,7293 hektaryang mixed-use development sa Pili Camarines Sur na pinagtibay ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Pinapakita sa ibaba ang lokasyon ng proyekto sa Figure 1. Ang Kamsor Uptown Project ang pinaplanong hinaharap na sentro ng pamahalaan, komersyo, teknolohiya at kultura sa probinsya na nakaugnay ang Capitol Iconic Building. Mahalagang tampok, Capitol Iconic, na malapit nang matapos magpasok sa CNC, BPO hub, mga commercial at complex na gusali, School of the Future, sining at kultura, XR Studio, AI Innovation Hub, Dialysis Center, Eye Center, Exhibition Hall,
na may 500 seater auditorium, sentro ng turismo at libangan, aquatic center, agri-hub, 52-hektaryang golf course, mixed use, pangangalaga golf course na magbibigay ng trabaho, kabuhayan at biodiversity corridors. Kahulugan, iniaangat nito ang Camarinesur bilang emerging investment hub sa labas ng Metro Manila. Nabuo ang matatag na ugnay ng mga ito upang pamahalaan komersyo at kultura. Lumika ito ng trabaho at negosyo upang maitaguyod ang komunidad at kapaligiran. Ah, okay, o yan o. Initial, initial perception survey form comes for Uptown with Golf Course Component Project, pamalaang palalawigan ng Camarinesur. Section A, impormasyon ng respondent. Pangalan, FAR, di ko maintindihan. Si mga nag-aratindir. Okay. Kasarian lalaki. Okay. Si mga nag-aratindir dumano. FAR. Ano yung pakaintindi mo kanigi? Apelyido kani? Brocano. Barangay Kadlan. Single, college graduate, Barangay Kagawad. Okay, Barangay Kagawad pe Brocano. Barangay Kagawad ng Kadlan. Single. Ang edad niya, 74. 74 years old, Barangay Kagawad, single, household monthly income. Okay. Section B, para sa bagong iminungkahing proyekto. Gaano ka kapamilyar sa bagong iminungkahing proyekto? Lubos na pamilyar, medyo pamilyar. At pigtsikan niya is medyo pamilyar. Paano mo nalaman ang tungkol sa iminungkahing proyekto? Telebisyon, lokal na pamahalaan, pahayagan, internet, social media, kaibigan. Ang pigtsikan niya di lokal na pamahalaan at internet. Ano ang inyong paunang pananaw sa bagong iminumungkahing proyekto? Ang simbag niya positibo. Ikaw ba ay pabor sa bagong iminumungkahing proyekto? Oo. Survey form ini. Survey form. Kung oo, bakit? Tourism potential, livelihood, job opportunity, economic growth. Ano ang inyong mga issue o recommendation para sa proyekto? Mabigyan ng relocation affected families. Solusyon sa paglahok, rekomendasyon, gaano ka kahanda na makibahagi sa susunod na konsultasyon at monitoring activities. Lubos na handa. Survey form ini. Terdi. Survey form ini yung pig forward sa to. Barangay Sagurong concern. The barangay captain of Sagurong requested the provision of the project map and express concern regarding the protection of the Binasagan River. In response, the project team committed to providing the requested project map and assured stakeholders that the integrated waste management system and environmental protection measures will be implemented throughout project development.
relocation and legal concern. Stakeholders raise question regarding relocation plans in compliance with Section 27 of the Local Government Code. The proponent explained that housing and relocation planning are currently being undertaken and assured the public that the continuous consultations with affected communities and stakeholders will be conducted. Okay. Anyway, sige. Ini po si mga pig sa Rensa Kuya. Kaya maray talagang dapat kani imbitaran po kan DNR, kang provincial government gabos. Pati po gabos na media, sana da ininda pagbagaton si mga medyang da kaput kan Kapitolyo para maipaabot ta

Así que po, thank you ha. Nagkaigwana pa na ng consultation. Okay, sandali. Public scoping to be led by EMB, sort of public discussion. Saro sa mga step ang public scoping para maka-issue ng environmental impact assessment. Okay, sige. Thank you, sir. Ha. Salamat po sa mga information nindo na pigpapadara sa tuya. Ini po kaya mga information na mga arog gani. Ah, okay. Yan, madali lang po at dudumanan mi si Engineer Lilian Ornido. Ah, okay. Sandali lang po ta pupulbarantang haputon ta kung ining Ay, oh yan, oh. Nasa may ano pala ni sa may likod kang Lago del Rey. Oh. Ayun. Ah, likod kang Lago del Rey. Oh. Thank you ah sa mga nagpapadara po ning mga pictures. Ah, ini palan, oh. Ini palan ang lalaganan kan golf course. Sa may likod kang Lago del Rey, haranis sa may itong sa may wakeboard. Haranis sa may wakeboarding. O yan o. Ay, kauumahan. Magayunon ang umaw. Okay, sige. Si Samuya po mga pag-iriba. O yan o. Nailin po nindo yan o. O yan pala ang iyo po pala niyan ang lalaganan kang yan ang gigibuhan kang golf course. O yan o, yan na pong na hihiling nindong yan na may ano yan, puro yan umaw. Ini pong sa may yan nahiling nindong body of water na yan. Iyo po yan si Lago del Rey. Isog-isog ka daw, 30. Yan, yan ang Lago del Rey. Pagkatapos ito pong sa itong sa inutan, iyo yan ang ano yan, CWC, uto baga po, ito si CWC. Tapos sa may irinutan kyan, ini pong Lago del Rey. Yan. O ini pong umang iyan, iyan nahihiling doon mga green na yan o. O, may irrigation po yan, o iyan ang kakaganan, daradakula daw ano. Yan, iyan ang kakaganan, iyan ang kakaganan kang golf course and iba pa pong mga structure kang provincial government kan Camarines Sur. So, iyan. Okay. Ano man, 30, salita na 30. Tanganing mahiling kang mga viewers ta. Okay. So, yun po iyan o. Oh. Iyan kahiwasan na yan. Iyan ang party kang golf course. Ano pa to? May malaag pa daning dialysis center. Ano pa to third? Ha? Lala ganing BPO. Tapos Iconic Capital. Yan lang. Iconic Capital. BPO hubs na mga commercial as in complex, School of the Future, Exhibition Hall, Sentro Kantorismo at Libangan, Aquatic Center, Agri Hub, and then 52 hektaryang golf course. Yan. Iyo pala niyan ang ilalaag. Oh. Diyan. Pahiling mo daw ini third na ining mapa. Nahiling mo ni. Ining mapa, inibagang ano, sa taas ka niyo. Bako yan. Itong saro. Yan si aktual. Okay. Ining may map. Itong may seal kang Kapitolyo.

Madali lang po ha, papahiling Miss Endo. Ini po si Data nahihiling ha. Angon yan, sarit-sarita. Sige pa. Saditon mo pa. Sige pa. Yan. Iyan po ang kabilugan, kang kahiwasan, kang lalaganan po katong, lalaganan kayan na mga istrukturang iyan, sa eraron po kang Comsor Uptown with the component ning Gold Course. Ini ang data na hihiling, daini pinapahiling sa public, maski sa page ni Governor L. Rey Villaforte, data po yan na hihiling. Maski sa page kan province of Comsor, data po yan na hihiling. Dapat nainot mo na si ano yan na scooping bago nagtambak ng mga daga yan. Dapat nainot ang EIA bago mag-start ang project na yan. Siguro now pa lang nag-request ng EIA ang Kapitolyo. Kaipo ang EIA sa anuman na requirements kang project arog sa pag-loan and others. Environmental Impact Assessment. Dapat nainot ang Environmental Impact Assessment bago nagpuon ang Kapitolyo. Bago nagpuon si Kapitolyo sa pag-bulldozer and pagtambak ng daga. Ngunyan, magibo pa lang ng scooping. Pero nagparaburuldoser na si Uma kang mga si Uma kang mga farmers, kang mga landowners, dai na ngunyan na uuma, ta pigtarambaka na binuldoser na. So yun po yan ha. Ngunyan, kung hihilingon ta po, sa inot pa lang, may problem na ining project ang Kapitolyo. Tano, tangun yan sana magkakaigwa po ning scooping. Oya po, yan ang iconic Kapitolyo. Ilingan nindo. Iyan ang iconic, yan ang itsura kang iconic Kapitolyo. Hanggat ko niyan po, yan o. Oh. Yan. Ano yan na, latest na ano po yan, latest na picture kang iconic Capitol na pigtutugdok dyan. Mm. Salamat sa mga nagpapadara. Pagpapadara na po ini sa moya. Oh. Yan po ang latest na picture kang iconic Capitol na dae po pipoprovide kang Kapitolyo Provincial sa mga taga-Kamsur. O para, ano po, para mahiling nindo, yun na ini ang itsura. Latest po yan ha. Latest kang iconic Capitol. Diyan po sa 200 hectares na daga. Nasagod ko niyan, dahil pa po nagkakabarayadan ang mga farmers, landowners, and CLOA beneficiaries. Ang problema po, tama scooping pa lang ngunyan. Ang public, ang scooping pa lang, ginigibo, tanganing magkaigwa po ng environmental environmental impact assessment. Bago magpuon ang project, dapat magkaigwangunaning scoping, tanganing mahiling kung igwapo ng environmental impact and kung igwapo ng mga nag-oppose sa proyekto. Yan. Kundi nainot na si pagpatrabaho kang Kapitolyo, na mayo pa ning scooping, na mayo pa po ning environmental impact assessment. Ngunyang hapot, ano ang DNR, mataoban ning certification, provincial environment and natural resources, ang Environmental Management Bureau, mataoba ka mo ning certification, na mayo yan ng environmental impact, mayo bang problema sa environment ta? Ay samantalang igwa po yan ng irrigation ang lugar na yan.
Yan, ihilingon ta, digdi ta matitesting ang mga taga DNR, ining neighbor mingon yan digdi. Digdi ta matitesting ang mga taga DNR kung ano ang assessment ninda. After na magparapatrabaho na, magparabuldoser na, magparatambak na ang Kapitolyo, na dae pamangani palan, dapat ginibok ang Kapitolyo, tamayo pa po ning environmental impact assessment.

Kaya sa aga, very crucial yan. Digdita matitesting kong ang mga taga-DNR talagang matrabaho sinda ning i-assess po ninda ning tultul yan. Ihilingon ta kung dais sinda ma-i-influensyahan. Ihilingon ta kung dais sinda ma-i-intimidate. Ta siyempre, sa scooping na yan, sigurado yaon dyan si Gobernador El Rey Villafuerte.

0: Itatry na pong makontak si, ma-interview si Engineer Lilian Ornido, ang pamayo po kang Provincial Environment Management Unit, kang Environmental Management Bureau. Sana magpa-interview ano ha? Kaniyo pong naka-schedule na scooping dyan sa Puerte Sports Complex. Ang hapot, para laugon daw si mga ano yan, si mga land owners saka si mga CLOA beneficiaries. Baka ang paralaugon dyan si mga daeman affected. Baka ang paralaugon dyan si mga mamaning sa diring daga. Baka ang palaugon dyan si mga kaaliado ninda. O arog ka niyong barangay kagawad Fe Bulano na mamampalan ning daga, daemampalan apektado, sa kaharayo mampalan dyan sa lugar. O ano ta... nag-iyo na survey na samantalang dahil man siya kabali sa mga affected.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Oy, ang baretang iyan na sa tuyang na antabayanan, mga tugang, dala po yan sa tuya kang Good Job Stamps. Sa mga abogado, doktor, engineers, nurse, teachers o anuman pong propesyon o negosyante o negosyo na naghahanap po ng self-inking stamp, pangtatak o dry seal para po sa indong mga opisina, yaon po ang Good Job Stamps, the number one stamp baker in Bicol. Iguasin daning notarial stamp, license stamp, logo stamp, office stamp, draw dot, dater, siman dry seals. Mga tugang, ang Good Job Stamps, igwa po ning inapod na same day delivery, kaya while you wait, aro kayang kabilisan sa edapong pag-ibok ang mga produkto. Hanapon lang po nindo ang sedang Facebook page, pwede man sidang pasyaran sa ground floor kan Ramede Centrum at tubangan po kan BDO, Elias Angeles Street Corner, Dimasalang Street, Naga City. Igwa man po sila ning branch sa Rizal Street, Legazpi City o kaya mag-text o mag-apod sa 0988-976-5716. Good job, Stamps.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, ma-commercial kita. Alright, chan, ang report pa. Kasi ito yung mga pag-iriba. Si Kairiba ta po, yaon dyan sa may opisina ni Engineer Lilian Ornido. And tigtatry mi pong ma-interview si Engineer Ornido.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Mabalik po ang sa tuwing programa, Aray Chan, standby.
2: Radyo Guam.

Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaban, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-opreser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundok ang saydo mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa Senior High kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new Senior High strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for EC Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatinder online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang din electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oy, birthday ko niya ni Tina G. Ay, pakigreet nindo si Tin. Ang samuya pong lady disc jockey digdi po sa RGFM sa Radyo Gapito si Tina G. Nadadaog po nindo alas 3 sa God alas 5 ng hapon digdi po sa RGFM, ang samuya pong lady disc jockey, si Tina G, birthday ngon yan. Yan. Kaya happy birthday sa Imutin. And also, paabutan taning happy birthday greeting si Jaime Gisik. Jaime o Jim Gisik, nagbe-birthday daangon yan. Hali ki Marivic Guevara. Yan. Happy birthday sa emo Jim P. Gisik. Ka-birthday mo si Tina G, ang samuya pong lady disc jockey. Yan. Pagkahapon, pagkatapos po kan sa tuyo mga programa, digdi sa pag-morning, pagtapos ko po ang programang Healthy Talk with Water Doc, then susundan po yan kang programa po kang Best Cafe. And then, tugtugan na po yan, ha? Magpon pong 11:30 hanggang banggi, matanga. Hanggang maagahon, tugtugan na po yan. Mga magagayon na tugtog. Talagang less talk, more music, and less commercial. Yan. Kaya, kung naghahanap ka muning tugtugan, pagkatapos po kang mga public affairs and mga programa digdi po sa tuyang salud, sa kape, tugtuga na with Tina G. Kaya happy birthday sa Emotin and kay Mr. Jim Gisik.

0: Kung nagdadangog ka tin, magdigdi ka ta, i-blow mo ining cake, ha? Iguanang, pahilingan nga ni giang cake digdi tin. May cake nagdigdi sa imo, para ni sa imo, kaya atyan, i-blow mo na ini. Cake, haliki, Councilor Doc Jess Albius.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Uya pa, may sarap pang mainit-init na bareta. May dua pa daang senador ang posibleng maglipat na sa bagong majority block. Wow, yan. Kasubago, natukarta itong pagbalyo po, possible na pagbalyo ni ni Senator Joel Villanueva, and natukar ko man ito pong issue ki kang pag-join na po ni Senator Chis Escudero. May nag-ano digdi, komentaryo. Sabi ka tong saro, ining si Tulit sa Tabangay, hilinga daw nindo tunay na account niya ni Tulit sa Tabangay. Hilinga daw ta. Kami po, kaya pigbablock mi digdi ang mga dami accounts saka mga troll, ano, pasinsya na po kamo ha. Kung kamo po nabablock digdi sa samuya pong comment section sa Asintado sa Radyo, iyan ta, may policy po kami digdi na pag nadakop mi kamong dami account kamo, troll account kamo, demi kamo tutugutan na magkaigwaning access sa samuya pong comment section o digdi po sa samuyang page. Sorry, policy mi yan, depo kami. Dumang kamo sa ibang mga page na nag-aarako po ning mga troll sa kadami account. Digdi po sa muya, dahi pwede. Ha? Kaya pasinsya na po.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Oh, may duwa pa po daang senador ang posibleng magbalyo sa bagong majority block. Ako, sa hiling ko, si Magtugang na bilyar ini. Ha? Sa hiling ko po si Magtugang na bilyar ini, si Mark and Camille Bilyar.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Kasabago, natukar ko itong kay Senator Chis Escudero. May duwang nag-comment din na medyo negative. Sabi katong saro, ay tadawa ano pang yung gibuhon mo, si Escudero ngaya, DDS ngaya yan. Yan. Iniman saro, dahi ako kumbinsido dyan kichis, ta maka Duterte yan. Okay, yan po ang komentaryo ninda. Okay, nire-respeto ko po ang sa inyong mga comment. Kung dahi ka mo kumbinsido ki Senator Chis Escudero sa induman na diretso yan. Pero, itong ginibo ni Senator Chis Escudero na nag-attend siya duman sa sesyon kang grupo kang inibong bagong majority, good decision niya ni Senator Chis. Hinahangaan ko siya dyan. Tapos siyempre, normal, may maaanggot kayan sa iyang mga DDS. Ito pong mga Duterte. Pero, ang importante duman, nakadagdag siya sa bagong majority and dahil siya nagpagamit kay Senator Alan Peter Cayetano na risa-risa man, hiling-hiling naman na ang katuyuhan ni Senator Senator Cayetano is magparibok. Instead na unify ang sa iyang mga pag-iribang senador, iyo pa ang pasimuno ning kariribukan. Ha? Bako lang po ini ngunyan ginibo ni Cayetano, kundi kang siya po naging speaker kang kamara, igwasi din ning gentleman's agreement ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, kundi dain niya po pig honor si gentleman's agreement ninda. Ha? Ang embes, ang ginibo niya, pig sarado niya, pig padlock niya si House, ginadan niya si pig pagadan niya si kuryente, si mga aircon, kaya dai kato nakaporma tulo si dating House Speaker, Lord Alan Velasco. Kung dahil po nag-mediate si dating Presidente Rodrigo Duterte, dahil po mapupundo itong inaapod na impasse, ito pong deadlock sa House dahil dahil po nagsunod sa gentleman's agreement si Alan Peter Cayetano. O ngunyan sa Senado na naman, daog na siya sa numero, pinipirit pagiraray ang sayang sa diri. Papara sabi pagiraray na siya ang legit, siya ang duly constituted Senate President. Apisar na diniklara na po na vacant ang mga position and iguana po ning acting Senate President, tahabo niyang magsesyon. Ang gusto ninda na magdanay si sa indang kagustuhan. So instead of encouraging other senators na magtrabaho, siya pa po ang paarog. Kaya ngunyan, nagkaigwa po ning bagong kaigwa ning acting Senate President and bagong Senate pro tempore sa persona po ni Senator Win Gatchalian, nag-arabantin ang kadikit ang Senado. O hingon niyan, may malaog pa po si Senator Joel Villanueva. Ako appreciated ta po ang sa indang pagbalyudigdi dahil ang trabaho ninda is mag-legislate. Igwa kita ning papaabuton pong El Nino. May mga papaabuton kitang dapat na paghandaan, dapat mag-lead sinda para makagibo kita ni mga programa para po daing tanggayo mamati ang grabing impact kaniyo pong El Ninyong ini na matama sa satuya. Ano ang mangyayari kanisa to? Pag grabe po, nagkaigwa kita ning tagalang o drought, makulang kita sa tubig. Apektado ang mga panamnon, pati po ang livestock. Ano ang food security ta? Ini po ang daipig sa mga karapagkapag, pagyao na. Samantalang ang United Nations nga ni po, ang UN Secretary General, nangangapo na globally na ang El Nino is knocking at our doorstep. Sabi po ni UN Secretary, nagyao na po das sa tuyang bangbangan ang El Nino and ang ibang mga countries nagsisibot na para mapaghandaan ano ang mga measures na gigiribuhon ta para po makapag-adapt kita sa panahon na tamaan kita kan grabing tag-alang, grabing init. Or maka-adapt kita once na naglaogman po ang mga makukusog na bagyo, tapag inipong El Nino ini, ma-generate po ini ning mas makukusog, mas devastating na mga typhoon. So anong gigiribuhon digdi? Ano ang mga risk reduction program kang gobyerno tamayo? O mayo, bagang nagtutukar kang magiging impact. Although, sabi ninda, by October tapada ang mamati, uno rin kita ma-preparar. Nasa middle na po kita kang June. Pirang tumbling na lang, July na, September na, siribot na naman kita sa piyesta. Nagpaparasiribot kita sa piyesta. Nag-iisip kita kan sa mga ihahanda ta sa piyesta. Dahil kita nag-iisip, ano ang gigibuhon ta once we feel the impact kaniyo pong tag-alang? Pag sinabing tag-alang, magiging problema ta kayang tubig. Ingunyan pa sa nangani. Kadakol na kitang nagkakabarasa sa Facebook, makitang maayong tultol na tubig, maayong nagbubulo sa tubig sa nawasa. So anong gigiribuhon? Ano ang mga measures? Tanganing makapag-adapt kita in case tumama po iniyong kalaminad na ini. Mayo. Sibot. ang sa tuyang mga politician sa pag-iiriwal. Kaya maray man ini si Senator Joel Villanueva pag nagpa-upod aning sesyon, ma-attender na siya, at least lamang ha. At least lamang makadagdag sinda sa bagong mayoriya. Ano ni? Ipagpatuloy ang pagbabago. Kung maghudas man kami sa 13 at kainin man namin ang sinabi namin, kung para sa ikabubuti ng mas nakakarami ay gagawin namin. Taksil sa 13, tapat naman sa sambayanan. Si Mark and Camille Villar. Okay. Okay, basta ikakarahay po kan mga Pilipino. Basta ikakarahay kan mga Pilipino, trumabaho na kamo.

0: Alright, yan na si Roy. Okay. Yan na si Roy. Pakicheck daw. Ano ni? Good morning, Joe Osabal. Pakitago na lang po kan sa kuyang pangaran. Paano kulang po ining Barangay Alimbuyog, Milaor, mga bantay sa barangay hall kapag may kukaanong kang barangay clearance, ano pa man tapirming mayong bantay, dudumanan mo pa sa saindang harong, minsan man sarado, hapot ko lang po kung iyan mga dai nagraraog may sinasahod po iyan. Ay, ko yung sinasahod. May ano po iyan, may mga honorarium po yan. Oy, good morning kay Francis Ballesteros. Shout out tabi sa Indo. Jan Francis Ballesteros.
1: Asintado. Live report.
0: Yan sa linya si Roy Ranoco. Roy, good morning Roy.
2: Sa manager Marina Paggaga, Marina Gasa sa tuyong mga panantabay. Yan ko dalig din sa Naga City Police Office, Sogma, Iguang nadakop sa bypass operation.
0: Ano itong saro, Roy? Babae?
2: May ba din? Itong saro, babae?
0: Ano yung magbibin?
2: Garo iyo. Sa kuyan, sa sarong lugar na nadakop sinda. Si police
0: ano yan?
2: Police, ano? Na sabi da kuya. Police Lieutenant Colonel Elmer Asuris, mga kaulitong nyo na pagkaga. In connection kan bagay na ini. Sir, si Sergio sa Asintado sa Radyo.
3: Yes po, magandang umaga po, Sergio.
0: Magandang umaga sa iyo, Colonel. Okay, ito po bang nahuli nyo pinaka-latest na nahuli nyo sa drugs at may barel? Ano ito, mag-live-in partner?
3: Sila po ay magkasama po.
0: Pero mag-live-in po sila, may relasyon.
3: Base po sa kwan natin ay wala pa naman po tayong informasyon kung ano yung kanilang relasyon.
0: Bakit magkasama sila? Wala pa kayong alam. Bakit nahuli sila? Bakit magkasama silang nahuli, sir? Sa isang bubong lang ba sila nahuli?
3: Opo, magkasama po silang during the bypass operation. Ay magkasama po sila.
0: Opo, di ibig sabihin yan, yung babae sa kayong lalaki, alam nila na nagbebenta sila na, alam nitong babae na nagbebenta ito ng droga, yung kinakasama niya o yung kasama niyang lalaki.
3: Yun po ay presumption po natin kasi magkasama po sila during the bypass operation.
0: Opo. Paano nyo ito, sir, natiktikan?
3: Ay, ang ating pong mga kapulisan ay minomonitor po natin yung mga impormasyon na binibigay po sa atin ng ating mga impormante.
0: Okay. Sila po yung nagbigay sa inyo ng impormasyon. Ito pong dalawang ito ay involved sa pagbebenta ng droga.
3: Opo. Hinikayat po natin ating mga kababayan na kung meron silang mga impormasyon regarding sa illegal drugs ay huwag mag-atubiling magbigay po sa atin para maksyonan po natin.
0: Opo. Sir, napaila na ba ito ng kaso?
3: Kasalukuyan pong tigpo proseso po ang kanilang dokumento para ma-inquest po sila.
0: Okay, sige po. So sa ngayon, medyo malaki-laki rin yung nakuha sa kanila pa. Mukhang lampas 100,000, Colonel.
3: Opo. Meron din pong nakuhang
0: baril.
3: Humigit kumulang na 120,000 ang standard price mo ng droga.
0: Opo.
3: At meron din pong baril na nakuha sa suspect.
0: Medyo malaki na yun, Colonel, yung lampas 100,000.
3: Opo, malaki-laki na rin po, nasa halos 20 grams po.
0: Opo. Saan daw, kumanta na ba? Kung saan niya ginawa yan? Sino na supply sa kanya?
3: Yun po ay pinapalo-up po ng ating mga operatiba.
0: Okay. Kanyal, sige po, maraming salamat.
3: Yes po, maraming salamat po.
2: Salo na lang, sir, ining palagos na operasyon kan one time, big time, big time sa Sulit Kilag. Kumusta?
3: So far, yung one time, big time po natin na operation ay continuous naman po at may magandang resulta naman po tayong na nagawa.
2: Nung isang gabi, marami.
3: Opo.
2: Okay, salamat. Si Police Lieutenant Colonel Elmer Azores kan Naga City Police Officer.
0: Roy, mayo pa man pagbabago dyan sa Naga City PNP. Poon kan mag-assume si Colonel Caballero. Mapamaning changes of yan, station commander sa mga police station or ano? Iba pang mga pagbabago, mayo man?
2: Mayo pa. Mayroon sir? May pagbabago na lang?
3: So far po, meron naman pong yung dalawang chief of, station commander po natin ay nag-undergo ng mandatory training or officer advanced course. Pero yung sa liderato ni ang ating city director ay wala pa naman po.
0: Mm-hmm. Sino po yung bago nating ano? Colonel, sorry, sino po yung ating mga bagong mga police station commander na nag-assume dahil nag-schooling po yung dating namumuno?
3: Sa ngayon po, yung mga senior police non-commissioned officer muna po ang OIC habang ibinoboard pa po kung sino ang ilalagay natin doon sa
0: wala pa,
3: na bakante.
0: Wala pa. Opo. Ano po yung na bakanting station, sir?
3: Station 3 saka station...
0: Station 3 is Peña Francia, sir.
3: Opo, Peña Francia.
0: And then?
3: Station 6.
0: Station 6 is San Isidro.
3: Opo, opo. Kararayan.
0: Okay. Kararayan. Okay. Sige po. Maraming... Sige. Ano po yung ano? Ano yung mga bagong direktiba ngayon? Di ba nag-flag racing kayo kanina? Ano ang bagong direktiba?
3: Yun po, nagbigay po ng guidance ang ating city director na ipagpatuloy lang po yung ating trabaho at of course ay gawing pagserbisyo na maayos.
0: Mm-hmm.
3: At laging kung maari ay naka-smile palagi.
0: Yan. Sabi ni city director, dapat palaging naka-smile.
3: Opo, opo.
0: Bakit daw? Bakit daw dapat palagi naka-smile, sir?
3: Kasi ang Naga po, tayo ay sentro ng turismo. Meron tayong mga bisita galing lokal, nasyonal at international. So dapat tayo ay masaya tayo nagsiservisyo sa ating.
0: So bawal pala sa mga pulis ang nakasimangot. Sinabi po yan, sir? Talaga totoo?
3: Opo, kasi mas maganda po yung pagsiservisyo natin na mayroon tayong ngiti sa labi.
0: So pag may nakita kayong pulis na nakasimangot, sisitahin. Bakit ka nakasimangot? Sabi ni Cindy, palaging nakasmile.
3: Naga-smile.
0: Naga-smile. PNP Naga-smile. Okay. So sabi ni Cindy, dapat ang mga kapupulisan ng Naga ay palaging nakasmile. Colonel.
3: Opo, opo.
0: Huwag magsimangot, ha?
3: Mm.
0: Okay, sige. Ayos yun, ha? Bago yun, ha? Dapat ang mga polis ay palaging nakasmile. Okay. Maraming salamat, Colonel.
3: Maraming salamat po.
2: Yan si Police Lieutenant Colonel Elmer Azores kan ang pamayukan PIO.
0: Roy, pag may nahiling kita dyan polis na nakamuros dot, iretatuhon mo.
2: May nailing ako. Nagungurot-ngurot.
0: Nagungurot-ngurot.
2: Maakiuna.
0: Maakiuna naman pala.
2: So,
0: ano yung police woman?
2: Ayo, queen siya.
0: Ay, dapat
2: kabulan na lang niyan.
0: Dapat naka may ano na siya, maternity leave na.
2: Ayo, naka-kuya naman garoon eh, kundi may pig-asikaso lang. Oh. So, ayan lang. So, ito yung informasyon. Gikanig din sa Naga City Police Office, Roy Ranoco.
0: Salamat sa imo, Roy Ranoco.
1: Si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
0: Oh, sabi po, ano yan? Sabi po, kansa to yung bagong city director, Dapat palaging nakasmile. Alright, for Father's Day, bida ang ating mga tatay ngayong buwan. Salamat sa inyong pag-aalaga, pagtaguyod at walang sawang pagsusumika para sa pamilya. Oras na para sila naman ang alagaan, unahin ang kalusugan ni tatay. Sa Bicol Access Health Syndrome, narito ang kumpletong servisyo para sa kanyang kalusugan mula sa laboratory test, diagnostic procedures, executive check-ups hanggang espesyalistang konsultasyon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay magsisimula sa pag-aalaga at kalusugan. Pag-aalaga sa kalusugan, ngayong Father's Day, bigyan si tatay ng regalong hindi matatawaran, ang kapanatagan at mas mahabang panahon makakasama ang pamilya. Para kay tatay, kalusugan ang pinakamagandang regalo. Handog sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
1: Si Joe Zaval, asasintado sa radyo.
0: Mayo, dito po mga kaolay, si Engineer Lilian Ornido, ta ongoing po ang meeting, digdi po sa opisina kana DNR, ongoing po ang meeting, digdi po sa opisina kana Provincial Environment Management Unit, kang Environmental Management Bureau. Ta gusto ta ko ta siyang ma-interview ta para po sa mangyayaring scooping sa aga. Ang scooping dyan po sa Kapitolyo, parte po ini kang dapat prosesong inaagihan bago po maghiro ang sarong programa kang gobyerno. Ta ang scooping, digdi po palan na pigdi-determine kung igwaning kontra. Ini po palan ang nagdi-determine kung igwaning inbaapod na environmental impact assessment. Kundi nainot na si pag-bulldozer, nainot na si pagtambak ng daga kang Kapitolyo, nainot na si pagpatugdok kang iconic Capitol bago po ang inaapod na scooping.
1: Si Joe Zaval, asasintado sa radyo.
0: Oy, si mga nangangay po dyan ng insurance, di ko malingaw ha. Ang sa kuyang amigong si Acer Derek Harsha. Yan. Kung insurance ang pag-uurlayan, puon sa auto and fire insurance, baratong premium, pwedeng-pwede na po yan mga tugang dyan ki Acer. Sa iya pong ACG Auto Trading Company. Mag-contact lang po kamo ki Acer sa iya pong number 0917-894-7543 para po sa ibang details. Para din ako magparaasikaso kan sa indong insurance, Acer Harsha, si Derek Acer Harsha ang sa indong dumanan.
1: Si Joe Zaval, asasintado sa radyo.
0: Bueno mga tugang, 9:32 na po ning pag-aaga. Mabalik po ang sa tuyang programa, Aradyan.
1: Radyo Guapito.
4: Ano tagaro ginoromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
5: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
6: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
5: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpolis.
4: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM ng Criminology. Huli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
5: Huh? Yuda, nene?
6: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
7: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
5: Di madumana ako.
6: Masain ka na, Nonoy.
5: Mayroon na ako. Tanaga College Foundation.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
9: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
8: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
9: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
8: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
11: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
13: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
14: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
13: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
14: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
13: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
14: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
15: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kang temperatura ay pwedeng mag-trigger ng lula o heat stress. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: madi, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCN. Aram mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
0: Ay madi, di ko man kikaya magpa-enroll sa NCN. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O diba, Madi?
0: Ayun, natawa niya ko na ninaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya man ang palan.
1: Diba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
0: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Mga tugang, balik kita sa sato yung programa. May nag-inform sa kuya na nagkakasiribot daangon niyan ang mga person with disability sa Naga. Ninulit na may proposal o may proposed ordinance si Consiala Frank, City Councilor Frank Mendoza, na halion ang 1% budget kan PWD sector sa barangay kang Naga. Si Frank Mendoza, si City Councilor Frank Mendoza, mga tugang, may proposal na may proposed ordinance na tanggalon ang 1% na 1% 1% budget kan PWD sector sa syudad.
5: All right.
4: So ngunyan, may ano po, may nagkakaperang mga PWD person o PWD na sa Naga ang nag-inform kani sa tuya na nag-file ning proposed ordinance si City Councilor Frank Mendoza para po halion ining 1% na budget sa PWD sector. Naririsa ko ang mga ordinance sa proposed ordinance ni City Councilor Frank Mendoza ngunyan, masyadong anti-poor. Ito sa nang pag-repeal kang ano yan, pag-repeal ka tong medical scholarship, pagkukonsider ta po itong anti-poor. Taano ta siya anti-poor? Ang purpose ka tong medical scholarship, base po sa ordinansa ni City Councilor Lito de Losario, para ito sa mga bakong may kayang estudyante na gustong maging doktor. Ito pong medical scholarship, nahaman ito kang nakaaging administrasyon kang pighahaman po ining Naga City General Hospital. Kang panahon na yan, si Frank Mendoza, siya ang budget officer. O ngunyan, City Councilor na siya kang Naga, siya po ang author kaniyo pong ordinansa na i-repeal ang medical scholarship. Ta instead da ang padurokturon

0: Tuma, di man baga tumari ka sa maglaw.
1: Pero nainutan ako, ay nakalunad na sa auto.
0: Ay, iyo.
1: Nainutan ako. Nalipat kaya ako, nagdumagay ako sa hearing nun yung kang appropriations, sa, no? Tapigabangan ko talaga si Kunsel Frank Mendoza.
0: O Roy, iguana naman daaning proposed ordinance si Councilor Frank Mendoza, tanggalon ang 1% na budget sa mga PWD sektor.
1: Naku.
0: Ano ta? Ano ta si mga pobre ang pigpapara i-repeat ang pigpapara?
1: Iyo, ano?
0: O ito bagang...
1: Itong
0: medical scholarship, pigrepil din da. O ito bagang, no, ito bagang medical scholarship para dumambaga to sa mga estudyanteng dahil kayang makaduroktor.
1: Correct. Ito yan, pigpile ni...
0: Councilor Lito de Rosario. Councilor
1: Lito. Oo. Aga rin tangani kayo ng reaksyon ng ano, si Kunsel Lito. Dahil iguanad yung... Iguanang nag-avail kaya, nasaro akong naaraman. Ano? Mm. O ano ang mangyayari duman? Ta, iguana, bago siya maghali, iguanang nag-apply kaya na garo maklase sa Metro Manila.
0: O di pa ano yan? O di pa ano yan?
1: Ginangani yan, taga Balatas, garo ito, babae.
0: Oo.
1: Oh, so ito ang aaramon ta ko, ano mangyayari duman? Saka kung pirana nag-apply.
0: Oo.
1: Ang pagkaaram ko dyan, may nag-apply na talaga kaya. Mm. So, ito ang sa susugun ta, kung ano mangyayari duman? Sa kaya po, taga Kunsel Frank Mendoza. Ongoing kaya ko niya ng appropriations committee hearing ay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya medyo masakitang kitang mahugot si Kunsel, anyway, sa aga, si Kunsel Frank Mendoza. Kasi Kunsel Nathan
0: Sebastian na hali na. O ni Royo. Nadangog ko na po mapaluwas ning position paper ang Barangay People Council, Barangay People's Council asin man ang Federation kan PWD sa Naga digdi sa proposed ordinance ni Frank Mendoza na tanggalon ang 1% na budget para sa mga PWD. Ano ni? Oh, Roy.
1: Oh. Siguro mas pareha patungan ng ano-ano ang PWD ang ano
0: medyo controversial ang mga ordinance ni Councilor Frank Mendoza.
1: Medyo ko yan.
0: Ngunyan siya
1: okay ang nanakit.
0: Ngunyan igwaning revision kang ano yan ha. May ongoing revision kang mga real property sa Naga.
1: Oo.
0: O, pag nag-revision kan real property sa Naga, ang sunod kayan Roy,
1: Malangkaw.
0: Malangkaw ang buwis.
1: Day mandama, no? Day mandama 6%.
0: Dawa na. Sabi ninda may krisis. Kaya nga tinanggal si Miss Bicolandia. May krisis kaya ngaya.
1: Kuyang kaya na baga, Joe, sabi ni Frank Mendoza, hali-hali na lang din nagkakaigwaning revision of taxes. Digdi sa sunod yung Naga.
0: O, tano ta din
1: mga inot na panahon.
0: O, din, ano ta din yan, ginibukang city budget officer siya. Nag-propose na kutaan na siya kanto. Ano ta hinanat niyang...
1: Hali-hali na daan. Dahil na nag-uutob dyan ang...
0: Mukhang ang mga ordinance ni Councilor Frank Mendoza, medyo, ano ah, ini sa kuyang perception sana malian sa kuyang perception ang mga ordinance niya medyo garo ano ha garo anti-poor. I hope mali ako ha, sana sala ako.
1: Ano daw kita, mahanap daw kita ring reaction ken sa PWD ano kung totoo yan bagay niya yan.
0: Tapos hiliyon mo ha. Sabi ni Mayor Lenny, ili mo, nasasakitan ako di ba ang sabi kang Alkali Kanaga, dahil na siya matugot na may mga agricultural land na makonvert, magkaigwaning conversion into commercial, residential, maging commercial, di ba? O, ta nadideplete na da ang daga kang Naga na puro na commercial.
1: Iyo.
0: O ano kata?
1: Dahil,
0: bako yan.
1: Oo.
0: Kung habo mo nang ipa-convert ang Naga, ang mga presenteng agricultural land into commercial, o ano ta nag,

0: karapag-kapag silang maging highly industrial, highly urbanized ang Naga.
1: Highly urbanized. So,
0: once na kita maging highly urbanized, mangangahulugan inining pagralaogan ng dakong na negosyo, sa imo yun ikakaraag kung dahil mo i-convert ang mga agricultural land into commercial land.
1: Maobligado na sabi, Joe, na mag-convert dahil nga niyan sa highly urbanized city na yan.
0: Oo, pero sabi niya baga, di na siya matugot. O di pa, no?
1: conflicting.
0: Oh, kaya, paano mo i-reconcile ang statement na daika na matugot na ang natatadang agricultural land kanaga ma-convert into commercial?
1: Baka, Dayman Joe, idagosan ko yan, ang pag-confirm sa highly urbanized city kang syudad.
0: Tano man taday?
1: Tama yung panganing gilagila ang kumilik.
0: sinda ang naghagad. Hinagad ba ganun na kay President BBM through a resolution sponsored by City Councilor Oying Rosales?
1: Bali mo kung...
0: Hapo tayo daw si Councilor Oying Rosales kung ang pagiging HUC kang Naga is original niyang idea o somebody influence him. May nag-influence siya sa iya. Oh, di ba siya ang author katong itong ordinansa?
1: Oo.
0: Ay, resolution, oo. Sorry.
1: Maski kanto sa kahit tungon yan, siya
0: pa. Hapoton mo daw si Councilor Oying.
1: Pero ang pinagangaras sa tungon yan, Joe, mayo bagang gilagila ang lokal na gobyerno kang Naga. So, dapat maga, itasabihin niya sa barangay election, dapat mo niya nagkakampanya na naglilibot na sa mga barangay.
0: Saka nagtaram si Mayor Lenny, ma-launch sinda ng massive information dissemination ta igwang ngayon ng hate campaign against HUC.
1: Iyo ta, dapat kay niyo, sabi kang mga members kang sangguni ang panlunso, dapat mo niyan palang nagkakampanya na
0: kaya, oo.
1: Sa mga barangay, tanganing iklaro sa mga barangay. Kung isasabay niya sa barangay election, sa kampanya kan mga karandidato sa barangay, eh di yan maasikaso.
0: Mm-hmm.
1: So kaya dapat mo niyan nagpupuno ng pagkampanya. Pero may narinig sa kita digdi, nagarumayong gilagila talaga digdi sa Sunod Naga tungkol sa pagtulog kayo yung highly urbanized city kang syudad, kang Naga. So yan ang aabangan ta. And ilipadan report ta, ngunyan na pagkaga, nasa 450 lang pala sinag-avail kay itong mga nagpakuruan ni Dugo Joke ang nakaging Domingo.
0: Dikiton.
1: Oo. Dikit. 450 lang.
0: Oo.
1: Ang piga tutok dong rason, Domingo kaya talaga. Nag-agi ang Paulus Pirangal daw, nagkaigwa pa ng long weekend.
0: Mm-hmm.
1: Kaya posibleng si mga mapakuruan ko tanin dugo, dahil nakapakuruan dahil long weekend nga ni.
0: Mm-hmm.
1: Nag-agi ang Sabado, Biyernes, Sabado, may mga paragal, may mga...
0: Sa kaday pati, ang Domingo Bagaroy, yan si panahon na medyo si ibang mga naglalamaw-lamaw man.
1: Iyo, ta long weekend, nanungod na long weekend pa dito, ta araw ng kalayaan ba kaya itong nakaaging...
0: Ah, kambiyernes.
1: Oo, kambiyernes.
0: Oo.
1: Oh, long weekend, so nagkadakol mga nag-relax.
0: Mm.
1: Kaya, pero ang 450, kadakol lang nasabi na dakol na dayan.
0: Iyo. Pero dakol na daan 450. Si target kaya baga ni Councilor?
1: 1-5.
0: Oo. Mm.
1: Ang 450 na, so much na dahil na number of itong mga mapakuruan ng dugo. Kaya lang, yun ang ano yan, medyo dahil nangyari, pero nakul na dahil yan, anong yan, numerong yan. Pero may mga masunod pa dahil yan, nagigibuhon ang lokal na gobyerno ng Naga,
0: mm-hmm.
1: at agin ni Councilor Nathan Serio, tanganing maabot nila itong target nila na within the year.
0: Ang gusto ko rin ma-interview ko si Dr. Joseph Sanchez.
1: Okay.
0: Misyonan na daw yan. Apuntunta daw kung tanong tang BMC dahil nalulugi ang Naga City General Hospital. Lugi.
1: Garangaling unyan ko lang yan na dangog na lugi.
0: Samantalang ang kaulay ko si Doc Giggs eh. Ako, Doc, anong BMC ka ko? Doc, lugi. Ay, dahil ngayon, boy. Nagkikita ngayon kami. Oh, nako ano talag kikita ka mo ang Naga City General Hospital? Lugi. Ay, nga boy. Dekong nga boy, aram yung boy. No comment ako dyan, boy. Basta,
1: pero
0: hindi ko naman BMC. Hindi mo ang BMC. Abot sa pasilyo, may pasyente.
1: Iyo, oo. Pero ang kaya-kaya bagadyo,
0: pero sa
1: mga major crisis ang Niagara City General Hospital, siguro pang-apat dyan sa economic, sa mga economic enterprise kan lokal na gobyerno kanaga. Isa ka to sa pigpasan nindang budget mo niyan is 1.4 billion garo. O siyempre kabali siya sa pagkukuhanan ng budget ng sudan.
0: May ano ba kaya, may PhilHealth, may MAIP, may DSWD,
1: yes,
0: may PAGCOR,
1: yeah,
0: PCSO, PCSO.
1: Si mga congressmen at si
0: si mga budget ng mga congressman, di ba?
1: Oo. And napagaraman ta si Congressman Legacion terminang igwa dyan ni Bubata.
0: Mm-hmm.
1: Sa Naga City General Hospital, alangan ba na debuntakan yan. So, aram mo na talaga kung logi o dahi.
0: Mm-hmm.
1: Ini yung Naga City General Hospital.
0: Si Doc Giggs, ang pasyente baga sa BMC, di nagbababa sa San Riboroy.
1: Oo, ay aral daw, Jo. Mm-hmm. Kuyan nga ni dyan. Haros magabot naman sa pasilyo ang tila talaga dyan.
0: Kaya, hindi kong igwanin dapat malogi ang BMC.
1: Oo.
0: Pero sabi ni Doc Giggs, dahil nga boy malulugi, ito may PhilHealth.
1: Oo.
0: Tapos nga si mga congressman, si mga senador, ikaw pa ngayon dyan.
1: MAIP. Itong MAIP, Joe, ikaw pa pala dito.
0: MAIPIP, ano to? May bago
1: medical
0: na ba itong pangaran?
1: Nalingaw lang.
0: Basta MAIPIP na ang nadangog ko kayong pirma.
1: Oo.
0: Tapos
1: sa kulaon naman ang tignan ng mga mga national office.
0: May DSWD pa.
1: Oo. Iyo. Pala nga ni ta pag may nagdudulog sa opisina ni Congressman Nelson Legacion, perming pinirefer sa Naga City General Hospital, BMC, dahil may MAIP
0: ang
1: sinasabi. Mm. So, yaw na yan, Jo. Tignan na dyan, nakalaag na.
0: Mm.
1: Ay gwa pa nga ni garo ang ibang banwaan na garo maharkilap, may maharkilap pa nga ni sa Naga City General Hospital.
0: Mm-hmm.
1: Ang BNC mabayad pa. So anyway, sige, napunta si Dr. Joseph Sanchez.
0: Ayan.
1: Minisunod na yan, tanganing makaulay ta, at mapunta sa tungkol sa bagay na yan.
0: Okay.
1: Ali sa location si RSAP.
0: Alright, salamat Roy San Ramon. Okay. Antes ka na sa iba pa lang mga report sa luwas. Sa kusina, dapat marikas, tipid at simanligtas. So yan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gas, siman Mabuhay Gas Saver. Mga LPG brand na subok ng marayang quality, abot kayang presyo at sinlibri pa ang delivery. Sa Roa Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña, at ubang po mismo kang SW Office, ang sa ang pinakabagong brands. Siman ang pinakanginot na brands. Sa Sonpor, Maharlika Highway, Concepcion Grande at ubang po kan Suksu Supermart. Hara ni po yan sa may Pepsi plant. Abulan lang po nindo ang 0908-388-1183 o 0917-580-1303 para sa libreng delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. Si mga maparibay na po ning tin, kung medyo lodas na ang sa indong mga tinta, ang LS Sabana Tire Supply and Car Tint, igwa po si Danny, available na car tint arog kang nano ceramic, magic tint, carbon fiber tint, available man po sa daan change oil, under chassis repair, wheel alignment. Ang mga Yokohama, Apollo, Atlander, Linglong, Nixon, Nankang, Asiman Aribo Tires, available man po yan dyan sa LS Sabana Tire Supply and Car Tint. Magkoka po sinda sa Binmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Katayad lang po kang Yakult at ubangan po kang Aguila Glass. Pakikontak lang po ang senda pong mabuot na si Mary Jane Adonis sa saya pong number 0912-328-6723. Bukas sinda magpoon 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.

0: Alright, pirang minuto na lang si Water Doc na. Okay? Okay, sabihan mo na si Triple M na sa aga na lang, ano na lang, oh, 1 minute na lang si Water Doc na. Okay. And also mga tugang, para po sa mga kababayan ta, di ko malingaw ha, magpakabit na po kamo ning water purifier. Para day na kamo magparapa-deliver ning magparapa-deliver po ning mineral water. Inirerekomendar ko po sa indo ang inirerekomendar ko sa indo ang water purifier. Ini pong water purifier gamit ko po ini sa harong, direkta na po ini naka-connect sa nawasa kang MNWD. May hot and cold na, pig-purify po kani ang tubig kang MNWD. Kaya din ako magpaparapa-deliver pa, pwede na kamo, makakainom na kamo ning mas malinig, purified water, ahali po sa Sendong Gripo sa Metro Naga Water District. Less na ang gastos. Din ako magpaparapagal pang maapod para sa mineral water. Mag-contact lang kamo kay Marie Arevalo Almanza sa 0918-704-8257. Yan. Sa Dicho Building, Mayon Avenue, Naga City. Bueno, oras na kita para magpaaram. Si Water Doc na po ang tabayanan. Healthy Talk with Water Doc.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
3: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
4: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
2: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: This program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
6: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. as we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito na naman po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shay Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Uparagas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po, mga ka-Water Doc, ay kasalukuyang pong napapakinggan sa radio station po na 105.5 FM o ang Radyo Gopito po dito sa Camarines Sur. Kaya naman, sa lahat po ng mga nakikinig po sa radyo ngayon, inaanyayahan po namin kayo na lakasan pa ang tunog o volume po ng radyo nyo para po marami pa mga kababayan natin ang makapakinig din ng ating programa, okay? At tayo rin po ay naka-live streaming sa ating Facebook page and YouTube channel na Water Doc at sa Facebook page din po ng Asintado sa Radyo. Yung mga nanonood naman po sa live program, paki-share naman po yung ating live program. Isang click lang naman yan at simpleng request po namin yan sa inyo ni Water Doc, okay? Ngayong araw po, mga ka-Water Doc, tayo naman ay magsasama-sama para po masagot po ni Doc yung mga katanungang pangkalusugan po ninyo. Kaya po at this moment ay pwedeng-pwede na kayo mag-send ng questions. Send nyo lamang sa ating text lines o kaya po ay sa comment section ng ating live program po today. Pero bago po natin bigyang daan yung mga katanungang pangkalusugan nyo, ating pakinggan muna si Water Doc para po sa kanyang updates or comments. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Ms. Shay, sa itong araw na ito. Gusto ko mag-update po. Ang unang case po ay yung isang 46-year-old female. Siya po ay punta sa akin noong nakaraang buwan. Ang kanyang complaint po is doon sa kanyang abdominal ultrasound report. May lumabas po na meron po siyang maraming bato sa abdo. And yung recommendations kanya kailangan lang operahan. Pero since short po siya ng finances at may nagsabi sa kanya na dito po sa aming opisina meron daw kaming paraan para maidumi itong mga bato na ito. So siya ay pumunta sa atin at humingi po siya ng tulong. Nung nakita ko po yung ultrasound report, sabi ng report na marami po siyang bato, yung isang bato pa lang, okay, the largest size is 1.1 cm. And ito nga, tinuruan natin po siya kung paano matulungan na mailabas. Idudumi niya po ang bato. Although itong procedure ko na ito, sinasabi ng karamihan ng mga kasamahan ko, hindi po yan bato, ito po ay yung dumi lang, okay, na nailabas. At pinapapaniwalaan sa kanila daw na ang sabi ko is parang ano, sabi-sabi lang. Okay, parang make believe ba, parang false news na kakayanin. Although nung in-observe ko yung karamihan ng mga pasyente natin na nag-undergo ng itong 7-day regimen kung paano mailabas itong bato, halos pare-pareho po yung picture na binibigay nila sa akin. Kasi ang instructions ko sa kanila is yung pag dumumi po sila ay kung maaari huliin po nila itong mga bato na ito. And all of them, okay, ay nagpapakita at halos pare-pareho po yung picture. So kung part ng dumi po yan, bakit sila lahat ganun yung picture, okay? And ang ginagawa ko lang para sure na malinisan na yung kanilang abdo, pinapaulit ko yung ultrasound ng gallbladder 3 days after na mailabas ang kanilang dumi. And dito sa aling ito, since multiple, hindi po nailabas lahat ng kanyang bato. So yung sabi ng report, yung aggregate, okay, yung may naiwan kasi multiple gallstone ito. Yung aggregate ng sukat ng heart slot lot is 1.4 cm. Sinabi na yung 1.1 cm, nakita ko sa picture may ruler siya. So nailabas po yung 1.1 cm. Okay? So, advice ko sa kanya, pag multiple kasi yung gallstones, hindi naman natin pwedeng mailabas ng minsanan lang po yan. Oftentimes, it will take 2 to 3 sessions para mailabas po. Although, yung 3 times niyang gagawin, pero yung gastos niya po ay hindi naman aabot between 150 to 200,000 pesos kung mag-undergo ng surgery. At sinasabi din mga kasamahan ko na okay lang tanggalin yung abdo kasi hindi naman daw importante po yan. Eh kung hindi importante, ibig sabihin nilagay ni Lord lang yung abdo para makaroon ng bato at para ano, ooperahan, tatanggalin ng tao. Okay? Ang abdo po ay importante kasi dito po nakastore yung bile. Ang bile po ay siya po yung enzyme na tumutunaw yung kinakain natin mantika. Without the bile, kung kakain kayo ng maraming fats, mari kayong magtae. Ang tawag po dyan is fat intolerance. Pero nilagay ni Lord yan, so I believe na it is important. Yung hindi importante dyan ay hindi kailang ay yung bato. At kung bakit po yung bato nagpo-form dyan, kayo po ay kulang sa tubig. Kasi pag kulang sa tubig, masyadong lalapot ang itong bile nyo ito. At dito po mag-accumulate itong mga sludge na tinatawag later on magiging bato po yan. Okay? So, para maiwasan din, kung kayo po ay nag-undergo ng procedure, para maiwasan na huwag maulit, make sure na uminom kayo ng sapat na daming tubig para hindi po masyadong concentrated itong bile po ninyo. At saka isa pang problem is, in-advise po natin na kumari iwasan ang fat. Okay? Kasi kung hindi kayo kakain ng fatty food, talaga hindi po mag-secret yung inyong bile, ng inyong gallbladder, yung bile. So, huwag kayong matakot na kumain ng, ano, ng karni. 2 days ago nga, naimbitan po ako ng aking anak na mag-meeting at na-treat na po ako doon sa isang restaurant na buffet ng steak. Okay? Pero at my age, hindi ako natakot. So, kumain para ako marami. And happy naman ako kasi ang steak po isa sa akin favorite na pagkain. Okay? So, maraming salamat doon sa anak ko na na-treat ako. Okay? Although meron pa kami pinag-usapan ng mga mahalagang bagay, kaya hindi tayo nag-check up ng 2 days ago. Okay? So, kung meron kayong bato sa abdo, huwag pa-operahan. Punta kayo sa akin at meron po tayong paraan. It is a 7-day procedure gamit ng iba-ibang mga sangkap para mapalambot yung inyong gallstone para lulusot po dun sa mga bile ducts para maidumi po yun niya. Okay? So, if you're interested, you could come to our office para mabigyan po yung procedure kung ano ang dapat gawin and make sure na sundin nyo ng tama. Kasi kung hindi po tama ang pagsunod po ninyo, maaari mag-arrest yung stone doon sa common bile duct at delikado po yan kung ma-stack up po dyan. Pag na-stack up po dyan, pag naiwan, then most probably, okay, surgery ang talagang kailangan ninyo. So ito muna yung aking update po ng Michelle.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ayan po mga ka-Water Doc, sa mga na may gallstone po or kahit ano pong karamdaman, hinihikayat po namin kayo na pumunta po dito sa office at magpa-check up po kayo kay Water Doc. Ang office po natin ay narito lamang sa second floor ng Yashano Mall, Naga City. Araw-araw po yung check up dito po sa ating tanggapan. Okay? Sa mga mayroon po mga katanungang pangkalusugan, huwag po kayong mahihiya na ipadala po ang inyong questions dito sa amin, sapagat ngayong araw ay sasagutin po yan ni Water Doc. Okay pa? Para po sa mga katanungan, ito po yung ating text lines sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe, 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. Yung mga nanonood po sa Facebook Live and YouTube channel, pakilagay po ang question sa comment section po ng mismong live program po natin. At mga ka-Water Dog, pwedeng kakalimutan na pakilagay din po ang pangalan and location. Kami magbabalik po makalipas lamang po nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this, and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us, but we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasubaybay dito po sa ating program po today. At ganyan din po sa lahat po ng mga nakikinig po sa radyo, sa kanila pong tahanan o mga trabaho po ngayon. Maraming maraming salamat po. Again po sa mga hindi pa po pala nakakapag-like and follow ng ating Facebook page na Water Doc, paki-like and follow nyo na po. Isang word lang naman yan at letter K po yung hulihan. At sa mga hindi pa nakakapag-share ng ating Facebook Live, paki-like and share naman po yung ating live program para po marami pa sa social media ang makapanood din ng ating programa. Okay? At ito nga po mga ka-Water Doc, ating banggitin lamang yung mga buwabati po sa atin na magandang araw. Hello po, magandang araw din po kay Ma'am Caroline, Ma'am Ma'am Eunice and Ma'am Dory ng Santo Tomas, Batangas, Sir Leonardo ng Marikina City, Sir Lauro, Ma'am Cristina ng Suwal, Pangasinan, Ma'am Elizabeth, Ma'am Melinda, Sir Perio, Sir Ma'am Letty. Ayan, madami-dami at marami pa pong ibang bumabati. Ano po, yung ibang mga pangalan ninyo, maya-maya lalawang natin banggitin. Tayo po ay dumako na dito po sa pagbibigay daan po sa mga katanungang pangkalusugan po ninyo. Ito po, Water Doc, may isang katanungan po dito, Doc. Pagsalagang pagsimula pa lang ng program, ay nakikinig na po siya. Ito po, Doc, question po. Galing po ito kay Sir Romel. Sabi po niya, pwede po ba, Doc, ipatak sa mata ang mineral drops diluted with distilled water kahit naka-laser na po ang mata ng ophthalmologist? Safe po ba, Doc? And another question ko po, Doc, kaya po ba ng mineral drops at tamang pagkain o exercise na pagalingin po ang diabetic retinopathy? Salamat po, Water Doc.
1: Sir Romel, safe naman, kahit na pure, safe po yan. Noon talagang dahil gusto ko din matanggal yung salamin ko, I tried na ipatak sa mata ko yung puro ng 31 consecutive days, and then on the 31st day medyo natakot ako, I'll be honest with you, dahil para kasi may kuryente na dumalay mula sa mata ko papunta dun sa batok ko. Kasi ang batok natin is the parang yun ang center for the interpretation of yung light waves na nakikita natin. So parang kinakalkal yung batok ko, kaya I stop. And from there on, ang ginagawa ko po is yung diluted form na lang. Okay? Kasi kung gusto mo talagang gumaling, titiisin mo yung half din ng puro. Pero oftentimes kasi hindi kakayanin, so ang advice ko sa mga patients ko is the diluted form. Kahit na kayo po ay nagpapalaser, safe po yan. Kasi yung patak naman umabot lang sa pinaka-outer surface ng mata po ninyo. Okay? Pero hindi siya gano'ng effective kung patak lang. Kailangan nyo uminom, okay, ng patak din. Hindi dapat kayo bababa ng 80 drops a day. Okay? Pagdating naman sa diabetic retinopathy, depende po yan dun sa degree of yung damage na nangyari sa ninang inyong diabetes. Kung severe na, mahirapan po tayo. Okay? It might take months or years para makarecover yan kung makontrol po ang inyong blood sugar level. So, kung kayo po ay merong komplikasyon ng diabetes, the first thing na kailan yung ayusin ay yung blood level ng inyong sugar. Kasi hanggang matas po yan, syempre, the complications will set in at hindi nyo mapapagaling yan hanggang hindi nyo makontrol ang inyong blood sugar level.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, Doc Ren, katanungan pa. Galing naman po ito kay Ma'am Rosita. Sabi niya, Water Doc, tanong ko lang, pwede po ba kumain ng avocado, Doc, ang mayroong goiter? Salamat po, Doc Ren.
1: Pwede po. Pwede po. Actually, ang avocado is one of the most nutritious fruits kasi ito po lang ang prutas na meron content na fats. Okay? Unlike yung other foods. Kaya, dun sa, lalo sa mga diabetic, dun sa mga may cancer, I would advise na kumain po kayo niya. Pati yung CKD.
0: Thank you so much, Doc Ren. Ito naman po, Doc Ren, katanungan galing po kay Sir Jeff. Sabi niya, good morning po, Water Doc. Ako po yung nakikinig sa radyo sa inyo madalas po, Doc. Tanong ko po, Doc, ako po ay stroke survivor. Tapos, malabo po ang paningin ko. Pwede rin po ba ako, Doc, uminom ng ina-advise po ninyo? Maraming salamat po.
1: Opo. Okay, una-una po, maraming salamat sa pakikinig sa aming program. Thank you very much. Sana ma-share nyo din sa iba, no? So, mga iba na maaaring magkaroon ng mga medical conditions na matagal nilang tinitiis sa pag-inom po naman kung ano-ano mga synthetic na products ay mabigyan din ng chance para maka-recover. Okay? Pagdating dito sa case nyo, depende po yan kung kailan nangyari po yung stroke. Okay? At depende kung kailan kasi ang nerves po ay mahirap mag-recover. Okay? So, depende din doon sa degree ng damage ng inyong brain na dulot ng inyong stroke. Hindi ko actually masasabi kung hanggang kailan o paano kayo makapag-recover. Pero ako kasi naniwala pa ako na miracle still do happen. Kahit na 1% ang chance, I will grab that 1% kasi may percent pa rin po, di ba? So, subukan nyo po. Only God knows na kailan kayo mag-recover using His natural ingredients for recovery.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Water Doc, katanungan pa. Galing naman po ito kay Sir Nilo ng Naga City. Sabi niya, magandang araw po, Water Doc. Ako po ay 60 years old na at naoperahan po ako, Doc, sa prostate at gayon din po, Doc, sa almoranas. Tanong ko po, Doc, kung pwede rin po ba ako uminom ng mga mineral drops po ninyo? Although po, Doc, may mga gamot pa pong reseta po sa akin. Salamat po, Doc Ren.
1: Sir Nilo, hindi ko alam kung ganong katagal kayo umiinom ng mga synthetic products na yan. Pero kung wala akong pagbabago sa inyo after years of taking it, I'm sure na hindi na po yan magiging effective sa inyong condition. So, try nyo po yung ibang approach, baga yun pa yung makakatulong po sa inyo. Okay? Ang prostate at kayong almoranas, ayon kay Dr. Ferdinand Batman-Hedges, ito po ay mga komplikasyon ng kakulangan ng tubig sa inyong katawan. Ang prostate kasi, ito po ay isang gland, and ang glands po, meron silang excretory, hindi secretory function. Naglalabas sila either ng fluid tulad ng prostate nyo, chemicals tulad ng adrenal gland, o kaya hormones tulad ng thyroid gland. Ngayon, para mailabas nila yun, dapat nilang mailabas, dapat ang katawan nyo po ay may sapat na daming tubig kasi yung tubig na yun ang vehicle para mailabas kung anuman ang kailangan ilabas ng gland na yan. Okay? So kung kulang kayo sa tubig, ang gagawin ng gland na yan is to mag-i-impact po siya ng tubig. So, para makapag-imbak, kailangan nyo ng malaking container. Kaya bawat cell ng inyong prostate ay lumalaki at ito po yung sanhi kung bakit po lumalaki yung entire gland nyo. Meron tayong paraan na pinapagawa sa ating patients maliban sa pag-inom sa panandaming tubig na mayroong mineral drops, may ibang mga procedure na kailangan nyo gawin para paaliitin ang inyong prostate gland. Okay? And then, pagdating sa almoranas, ang nangyayari po dyan is kulang ho kayo ng tubig. At ito po yung sanhi kung bakit lumapot ang inyong dugo. Ang dugo kasi natin is about 86% water. So, kung kulang kayo sa tubig, lalapot ang inyong dugo. At kung malapot po yan, mahirap po yung daloy niyan. So, ang nangyayari, magkakulang pooling, lalo-lalo sa lower part of your body kasi ang balik ng dugo dyan is paakyat. So, kung mahina po ang pumping capability ng puso nyo, magkakaroon ng congestion po yan. At ito po yung magdudulot ng varicose veins. At kung ito po yung naganap sa inyong petan, ito po yung almoranas. Okay? So, kung gusto nyo maayos po itong dalawang problema nyo, visit me po at bigyan ko kayo ng formula kung gano'ng tubig ang kailang inumin, kung ilang patak ng mineral drops ang kailang inumin, pati mga ibang mga procedures, okay, na kailangan nyong gawin para masolusyonan itong paglaki ng inyong prostate at saka yung almoranas.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Sa lahat po ng mga listeners and viewers po natin ngayong araw, huwag po kayong mahihiya na mag-send po ng question. Welcome po kayong lahat dito sa ating programa. Okay? Kaya kung may katanungan pang kalusugan po, isend na po sa amin. Ito po yung ating contact numbers or text line po natin sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. At sa Globe naman ay 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. Okay, yan po yung ating mga contact numbers, mga Water Doc. At sa mga nagtetext po ng question at bumabati po sa program, huwag pong kalimutan na ilagay din po ang pangalan and location po ninyo. Yung mga nanonood po sa Facebook and YouTube, maaari pong ipost ang tanong sa comment section. Kami magbabalik makalipas lamang nito.
2: Ako po nga pala si Dolores Gutierrez, taga Paraiso po, Santa Cruz, Ignisanaga. Na-detect po akong diabetic ako. Ang dami ko pong gamot na iniinom sa umaga pa lang, apat na. Pagkakain ko naman sa tanghali, tatlo. Pagkakain ko naman sa gabi, mga tatlo, apat yun. Hindi pa ako na normal, lalong dumami po yung sakit ko. Tulad ng nagkaroon na tuloy ako lang sa puso, nagkaroon na po ako ng fatty liver. Tumas na po yung creatinine ko. Hypertension po lalo na. Kaya po, nagpasya na po ako na sabi ko sa asawa ko, buti pa lumipat ako kay Doc. Sinabi nga ako ng asawa ko na, bakit ka lilipat kay Doc Renz? Tubig lang doon, gagaling ka pa sa tubig. Sabi ko, hindi kasi ang dami kong testamentong na papakinggan sa radyo. Hindi, basta lilipat ako doon. Inumpisa pa akong gamutin ni Doc Renz. Tinignan ni Doc yung lahat kong lab, yung reseta, kung anong klase ng gamot. Sabi ni Doc Renz, sige nanay, ganito lang gawin mo. Sumunod ka sa bawal ko para gumaling ka. Seryosohin mo nanay, huwag yung lalo-lalurang kasi gusto ko yung lahat kong pasyente gumagaling. Ang laki ko pong pasasalamat kay Water Doc kasi ang dami ko na pong doktor na pinagdaanan. Kay Water Doc lang po ako gumaling. Kaya salamat po ng marami.
3: When one adopts the natural approach to heal his illness, the natural agent used will cleanse the body first before it resolves the illness. He initially undergoes an unpleasant experience, which is a detoxification process. The healing agent extracts the toxins embedded in the various tissues of the body. When these toxins build up or accumulate in the blood, he will feel as if he is poisoned. Symptoms include headache, body pains, weakness, dizziness, nausea, fatigue, sleepiness, diarrhea, skin eruptions, low-grade fever, and many more. These are not adverse effects of the healing agent. If these symptoms are experienced, drink more water, and water only, to increase the frequency of urination to enhance the disposal of the toxins. Once the toxins are completely disposed, healing follows. The proper intake of water and minerals are vital agents that help cleanse the body. So, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, kami po nagpapasalamat po muli sa lahat po ng nakatutok po sa program ngayon. Yung mga nagsasend po ng kanilang pagbati at mga katanungang pangkalusugan. Okay? Ito pa po yung mga buwati ng magandang araw. Magandang araw po kay Sir Christopher, Sir William, Sir Noel, Ma'am Marife, Sir Ariel, at ganyan din po kay Ma'am Elizabeth, Ma'am Sherlita, Ma'am Lynn, Sir John, and Ma'am Francine. Ayan, thank you so much po sa inyong panonood sa program. At kayo din po pala sa mga nagre-refer po ng patients dito sa ating tanggapan para po magpa-check up kay Water Doc. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay po, para sana po ay pagpatuloy lang natin yung pag-recommend or pag-refer ng patients para po marami pang mga kababayan natin ang matulungan din ng konseptong tubig at mga mineral sa gut sa kalusugan. Okay? Ngayon po ipagpatuloy natin ito pong pagbigay daan sa mga questions nyo. Ito, Doc Ren, question po galing po kay Sir Leonardo ng Marikina City. Sabi niya, Doc Ren, pwede po bang pakibanggit yung mga isdang dagat na puti ang laman na pwedeng kainin kung mataas ang uric acid at mayroong CKD? Mixed information po kasi ang nababasa ko online. Salamat po, Water Doc. Yan lang, Doc.
1: Okay, Sir Leonardo, I think the best person na pwede masabi sa iyo kung ano po yung mga isda na laman na puti, ano, ay yung nagbebenta. Okay? Sila po ang ano, makapag-advise sa iyo kung anong itsura ng laman. Sorry ano at hindi ako masyadong ano gamay doon sa mga isda, pero ang mga sinasabi ko lang is tulad ng sapsap, bisugo, pampano, lapu-lapu, they are some of yung alam ko, pero marami din yata mga isda na ganon, pero ito lang apat lang kilala ko kasi kaya lang yung feedback na nakukuha ko ang sinasabi ng mga patients ko may kamahalan daw yung ganung isda. Pero no amount of money kasi could restore your health. Kaya huwag na kayong magtipid doon sa paggagastos nyo doon sa inyong kalusugan. Kasi kung hindi naman kayo gagastos ng ganun sa inyong nutrition, pag kayo na hospital po, times 1,000 po ang gagastos sa inyo. Okay?
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ayan, tanungin natin yung bibilhan natin ng isda. Kung unang-una, kung galing dagat ba yung kakainin na isda, ano po? And then, kung puti na laman. So, ito po yung para lamang sa mga patients na niresetan talaga ni Doc, na isang dagat lang yung kakainin. Okay? Ito naman, Doc, question. Harang nasagot po to kanina. Related to sa ano. Anyway, sabi po ni Ma'am Isay, Water Isay. Doc, Isay Doc, paano po kung wala pong budget sa mineral drops? Pwede po bang hot water lang sa mayroong acid? Salamat po, Doc Ren. Yan lang, Doc.
1: Ma'am Isay, ang mineral drops po ay hindi ho siya gamot. Siya po ay sustansya. Ngayon, kung tinitipid nyo yung katawan nyo ng sustansya, eh paano po lalakas ang inyong katawan? Okay? Ang tubig, lalo-lalo kang iniinom nyo po ay purified. Wala po yung minerals. Okay? And therefore, hindi kayo ma-hydrate. Tandaan ninyo yung pagtitipid nyo ng mineral drops, pagtinipid nyo pa at magkakaroon kayo ng sakit. Hindi lang times 1,000 po ang gagastusin nyo. Okay? So, wag na yung payamanin yung hospital, kundi gawa kayo ng paraan para magkakaroon kayo ng budget. Instead of nagpa-Facebook po kayo, yung load dyan, yun po yung pambili nyo. Okay? Itong mineral drops, or humingi na lang kayo ng tulong kung meron kayong mga anak. Okay? Magkano lang naman na ambag-ambag ng mga anak ninyo para makakuha ko yun yan. Mga iba naman, binabudgetan nila mga ibang mga bagay-bagay na lalo nakakalala ng kanilang sakit. Pero sa mga bagay-bagay na makakatulong sa kanilang kalusugan, sinasabi nilang walang budget. So, budget your finances wisely. Para hindi mapababayan yung katawan nyo na magkaroon ng karamdama.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc Ren, katanungan pa. Galing naman po ito kay Sir Lito ng Limanan, Camarines Sur. Sabi niya, Doc Ren, tanong ko po, paano po, Doc, kung hindi po nakakatulog ng maayos po sa gabi? Ako po, Doc, ay 50 years old na po. Salamat po, Doc Ren.
1: Sir Lito, pumunta kayo sa akin. Marami po akong itatanong sa inyong mga tanong kung bakit hindi po kayo nakakatulog. Okay?

0: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapi.

0: style.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito. Relaxing favorites. Radyo Guwahapito. 105.5. Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Radyo Guwahapito.
2: May bago! May bago!
3: Bago?
2: Oo, may bago!
3: Anong bago?
2: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up?
2: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: La la la la la.
7: Uy, madi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Ara mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
8: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
7: Mahal bagada aduman. Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O diba, madi?
8: Ay, ano daw niya ko nang inaaraman, madi?
7: Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun.
8: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apat yung magagaya ng facilities dyan sa NCF.
7: Tapos apat kaya malampalan? Diba, madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
8: Halat daw mo na, madi.
7: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
9: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitao na sa Buyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
10: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
11: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: hapon ko rin sa inyong lahat. Simulan na po natin ating Estel draw para sa draw number 6220. Kamarinisul, let's play Estel L3 PM draw. Para sa first winning number, time ready.
1: Ready.

0: number is 24. Ball number 24. Ating pinabalik ang ball number 24, pamakasamang muli para sa pagpili nating second winning number. Para sa second winning number, tayo ready.
1: Ready.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. G na G sa RG.

0: Shirley Bits.
1: Tina G. Gina G sa RG.
2: Malunggay pangbisan. Lunes na naman mga ka-RG, pero masayang Lunes dahil payday na po para sa mga nagtatrabaho dyan. Kaya ano kayang gagastusin natin ngayong Lunes? Of course, makakasama niyo po dito sa 105.5 Radyo Gapito. It's Tina G. Mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Kaya kung may mga request po kayo mga kanta dyan, you can text us on 0956-170-8212. And of course, abangan niyo po ang ating pa-promo ngayong week. Of course, naghihintay po sa inyo ang 200 pesos GCash kapag nahulaan niyo po ang kanta natin ngayong hapon. And ingat-ingat din po ha, kasi medyo maulan sa labas. Dala po tayo ng payong. At ingat sa mga co-commute mamaya pag uwi galing sa trabaho at sa eskwela. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang 105.5 RGFM. Magpapainit sa inyong hapon. Kasama pa rin si Tina G. Kaya naman, tuloy-tuloy lang tugtugan dito. So RGFM 105.5, here's Miley Cyrus with the song We Can't Stop.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 39 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. It's still 105.5 Radyo Gobito on your background. At ito na po ang ating tugtog ngayong hapon. Sino kaya makakahula? Ano ba yan? Makakahula at makakakuha ng 200 pesos GCash. Pero bago yan, happy listening po pala kay Iro Moral, kay Bing, at kay Ray Cedric. Kanina pa sila nakaintabay dito sa RGFM, kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating estasyon. Kumusta naman po ang ating mga tsuper din dyan na nakikinig habang nagbabiyahe? At sa ating mga vendor na nakabukas ang kanilang mga radyo ngayon at nakikinig dito sa 105.5, maraming salamat po. At habang hinihintay natin ang ating lucky winner ngayong hapon, the music continues here on 105.5 Radyo Gapito. Here's Rihanna with the song We Found Love, kasama pa rin si Tina Chee.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: That's Janella with the song Musika. Isa sa mga sikat niyang track and song. And of course, quick background lamang dito sa kanta ni Janella na Musika. Nagawa niya yung kanta bilang tribute sa kanyang girlfriend. Dahil sa realization na yung love and presence ng kanyang girlfriend, yun yung nag-save sa kanya during a dark period of depression. Dahil dyan, yun na yung nag-pave ng way para makilala yung mga kanta niya like Sining, Marilag. Kaya naman talagang maganda na meron kang inspirasyon kapag gumagawa ka ng mga kanta o art. Anyways, happy listening po pala kay Luwal Alamblinto, kay Dylan Talagtag at kay Iro Moral. And happy birthday din sa mga nagbo-birthday ngayong araw. Dagdag na naman ang ating edad, nako. Okay lang yan, basta maraming pera, go na go lang. At para sa mga naghihintay po ng ating pa-promo ngayong hapon, at alam niyo po ang kantang to, you can call us on 0956-1708-212. Easy 200 pesos po ang inyong makukuha kapag nahulaan niyo ang inyong ang ating kanta ngayong hapon. Maraming salamat din sa mga nag-aantabay dyan sa My People Smart. At dyan sa Gary's Cuisine sa Miley Boton, maraming salamat po sa inyo pag-adaway dito sa RGFM. Again, kung alam niyo po ang kanta natin ngayong hapon, you can call us on 0956-1708-212. Ihintayin po natin kung sino ang ating lucky winner ngayong Lunes. With that, here's Kustat Lee with Kalimutan Ka, only here on 105.5 Radyo. Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 41 minutes na po nakalipas. At 19 minutes na lang, mag-aalas 5 na naman po ng hapon. Si Tina G pa rin po ang kasama niyo dito sa 105.5 Radyo Gapito. Nako, mukhang wala atang makakakuha ng ating kanta ngayong hapon. Sayang naman yung 200 pesos GCash. Siguro dahil payday ngayon, okay lang sa inyo. Pero maraming maraming salamat po sa mga nagantabay ng ating programang Gina G kasama si Tina G. Samahan niyo po muli ako bukas mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. At baka may magpahabol pa dyan ha, you can call us on 0956-170-8212. Again, that's 0956-170-8212. Para sa mga nakakaalam po ng kanta natin ngayong hapon. Ingat-ingat po sa mga uuwi. Galing trabaho at eskwela. Nako, traffic na naman po dyan. Magbaon ng pasensya. At ingat-ingat po sa mga nagdadrive ha. Iwas aksidente. Maraming maraming salamat po sa inyo pag-antabay. Muli bukas, makakasama niyo po muli si Tina G para sa ating programang Gina G. At sana bukas meron ng manalo ng ating 200 pesos GCash. At kahit tapos na po ang ating programa, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gwapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Kuapito.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Kuapito.

Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na dekalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.
0: Radio Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: Mall, ang everyday shopping mall na wala ka na ang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City. Yashano, Yashano
1: Mall. Marhay na Barreta, halik sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno puon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
2: La la la la la.
3: Uy, madi, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy ko ning senior high sa NCN. Aram mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
2: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCN.
3: Mahal bagada aduman. Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
2: Madi, diba, madi?
3: Ayun, natawa niya ko na ninaaraman, madi! Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan.
2: Diba, madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
3: Halat daw mo na, madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako na sa Buyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.

0: ball number 22. Ating pinabalik ang ball number 22, pumasama muli para sa pagpili ng ating second winning number. Para sa second winning number, timer ready.
1: Ready.

0: NCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Yan ang tugtugan. Guapito.
0: Radyo Guapito.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Anglis Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery,

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radyo Guapito.
2: Yan ang tugtugan. Guapito.
1: Radyo Guapito.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
1: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5
0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radyo Guapito.
2: Siram kang tugtog. Guapito. Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Paolinimit is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na singkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidat, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I manifest

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Di, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Koning Senior High sa NCN. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
3: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCN. Mahal ba gada aduman?
2: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
3: Ayun, natawa niya ko na nila. Araman, Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
3: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
5: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos, sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air, or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa. Sali na. Nabusog ka na. Naging healthy ka pa. No preservative. No MSG. With 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery.
4: Kalusugan nyo'y pangangalagaan. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW.
5: Walang aw sa PAW!
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
7: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
8: RG. Good night hits.

RGFM Radyo Guabito. Your music, your request.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
0: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
2: Naga City's coolest radio. Radio.
3: Cool 105.5.
2: Radyo Guapito.
4: RG.
2: Good night, hits.

Ayaw ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata. Mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay

0: Ayin mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman. Natutulong sa amin upang kami ay mas lumago. At kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Gaano tagaro ginaromos na naman niyang pandok mo, Nonoy?
1: Kawasa! Nariribong ako, lo! Kung anong i-enroll ko?
2: Ano ta, nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas, digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited. Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited. Doctor of Philosophy in Criminal Justice. Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masaim ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit

0: 'cause everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o Reverse Osmosis System para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, sigurado maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Health Tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdong na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
5: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
6: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
7: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
8: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tamang oras mo niyan, alas 4:07 na nin pagkaaga.
7: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. K
9: katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga Buena Manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena Manong Police as in Hospital Report. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena Manong Asintado sa radyo. Asintado. Buena Manong. Buena Manong. Buena Manong. Asintado. Buena Manong.

0: Ay, good morning, maray na aga. Alas 4 na. Asintado, buena mano na. Maray na aga sa mga amay. Nakantabay ngun yan.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Bangon na sa mga may obligasyon. Amay ngun yan. Good morning sa mga amay nag-broadcast ka sa inda mga tiyendahan, sa mga market particular. Good morning sa mga para tiyenda na kaipuhan ang magbatang amay. Bagkayod ning amay, kayod, kayod, kayod. Marinaga, nakantabay ka mo nigdi sa Asintado, buena mano.
2: Asintado. Bueno, mano.
0: Ang programang Amay Mahatod Sendo kan mga mahalagang impormasyon kang aldaw, mga headlines kan darakulang barata sa lado lokal, national as in international. Nagaray kay bananda sa control si Terde Verdejo. Hindi man po sa inyo lingkod si Ed Bandol, kapartner taan mga amay tang mga suki sa programa. Parinaga kay Allen Sagala, nakantabay Santa Rosa, Laguna. Pirmi man amay ini si Allen. Ano? Dawa yaon naman Santa Rosa, Laguna. Pirmi nakatutok sa tuyang programa. Good morning man kay alias Buboy Palaboy. Diyan sa Tarusanan, Kamaliga, na pirming nakatutok sa flood control project diyan. Tulo pa lang diyan ang pigigibo ah. Ano yan? Anas nagkagaraba? Ha? Na pinag-re-repair kang kontraktor. Kaya siya nabuboy ta pasyaran tayo dyan. Si Ronald Sumayaw, Baray na Aga, nakantabay naman ngunyan. Si Raymond Iglas, nakantabay sa Saudi Arabia. Kumusta ito yung mga OFW? Sa inmang kamong party kang kinaban, naabot kamo kang programang Asintado, buena mano. Baka OFW tang mga makabagong bayani. Makabagong bayani ta ang sendang mga dollar remittance sa Pilipinas, dakulao na bagay ano. Kaya lang kinukurakot man ka mga buaya, yan ang problema ha? Bayad ka ng buwis tapos kukurakutan sa nakan mga buayang nakakurbata pa, naka-amerikana, nakabarong. Hay buhay. Yan, Gio Liba, nakantabay naman ngunyan. Si Lawrence Santa Maria duman sa London. Si Randy Malaya Andales dyan sa San Agustin, Iriga. Good morning, friend. Si Francis Calyada, pabati man po aki ko si Francis Joy Calyada. 6th birthday po, Kasubanggi. Ah, okay. Francis Joy Calyada, nag-celebrate ka sa ika-anom na birthday, Kasubanggi, sabi ni Francis. Good morning, Francis. Baray na aga sa mga amay nakantabay sa tuya ngunyan na pagka-morning. Oy, may bagayo na barata ngunyan aldaw. Mababa ang presyo kang krudo puon ngunyan na amay na pagka-aga. Ha? Gura no kaya ang pwedeng ibaba? Taan sabi kan Secretary kan Department of Energy, abutan daanin sagkod sa 15 pesos ang ibababa. Pero baka ibaba dahil ni kulang-kulang ni 4 pesos. Ah. Ay, nako talaga. Oh. Pero igwan yung paglangkaw ning kadikit sa presyo kan gasolina. Yan po resultado kan tinapos na ang gera duman sa Iran saka Amerika. Nagkasundo na dainadagos kusod ba si pirirmahan. Sa Biyernes da magpipirirmahan duman sa Switzerland and Amerika saka ang Iran. Datapuso na ang gera sin total na bukasan na ang Strait of Hormuz. Tanganing buwelo na. Na makaagi ang mga oil tanker na nag-deliver nin mga krudo, gasolina sa ibang parte kang kinaban. Ay, may rayan, ha? Itong naval blockade banda kang Amerika, hahaliw na. At least maturo tranquilo na, no? grabe yung nangyaring ano epekto ko sa ekonomiya. Bako lang po sa Pilipinas kundi sa enterong mundo. Pag lumangkaw ang presyo ng gasolina, krudo, apektado kaya ang buong mundo. Ha? Good morning, Ki Ed Dangkala. Nakantabay naman mo niyan. Shoutout kasi ang aking si Regine Bisenyo Dangkalan. Mag-graduate sa Pili Capital College. Ah, talaga ha? Uy, cum laude pa pati. Wow, congratulations. Congratulations sa aking ni Ed Dangkalan. Si Regine Bisenyo Dangkalan, mag-graduate cum laude sa criminology. Congrats man pala sa kuyang apo, ha? Cum laude man. Maray na aga man kay Golgota Chaddy, nakantabay ngunyan. Good morning. May pa-heart-heart pa siya. Nagpipray. And sharing man, maray na aga kay Golgota, kay Nympha Valeras Askew, dyan sa La Medalla, Iriga City. Ano ma'am? Baa may kama sumba. Ah. Pahilig wag para sumbay ni si Ma'am Nympha Valeras Askew, pero hindi ko pa siya nami-met in person. Ano? Diyan sa La Medalla, Iriga Siton. Good morning!
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Antes ka mga headlines, kandara ko lang barata ang unya na amay na pagkaaga. Kaalamot ako na ang mga market updates sa paagi ka sa tuwing kairiba.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa market update.
0: Daan sa linya si Guapitong Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
3: Morning. Guapitong Ed, mga tugang, good morning sa tuyo mga palatabay. Ang kuyan ang merkado publiko ko niyan, digdi sa may portion kan baba, kan market, si solamenting mga kuyan talaga, mga paraibo sila. Iyon nag-chichinda digdi, saka ining Atlantic Pandesal. Yan, kumusta ang mga nag-chichinda, mga tindiro, tindira, duwa man sana, digdi sa may erinutan ka nagyanan pasakat, saka digdi sa may inutan ni Lucky Star Trading, igwayan ning Atlantic, kundi ang reklamo baga. Nagsaradit na. Nagsaradit na, nag-urulpok na si mga kuyan bani itong Pandesal.
0: Iyo ta, mahal na. Mahal
3: ang
0: na
3: kuyan,
0: arena,
3: ang arena.
0: Barya, mahal ang asukar.
3: Oo. Pero masiram. Mm. Ano, talagang pig susuan pa man gilaroy. Pipilahan pamanggilaray kan mga parabakal ninuli sa siram kan Atlantic Pandesal. Ay maray na aga ki kagawad triple dyan sa June Buela, dyan sa Bulya, dyan sa Kamuning, saka nagdagan pa ki Mr. and Mrs. Lito o Jose Lito Ligarto diyan sa kuyan ano sa Barangay Santa Cruz, Calabanga, nagantabi sa tuya digdi sa programa. Bueno, digdi sa tuyang mga presyo kan manok an presyo kan manok tag tabi gupitong aid iyo manggilari an presyo may itong pinaka bilog na manok ma babakal mong 180 an sarong kilo, tapos an ining ano pa gani mga aba ini hita, tapos pakpak kan manok 200 200 and sarong kilo. Yun yan mga kuyan ano.
0: Ano ta mas mahalugod pag pigpiridaso na?
3: Yung ani, bilog, 180 lang.
0: 180.
3: Ani ba ani, kuyan, 170. Tapos pag pig, kuyan mo na, pig baranga-banga mo na, piglain mo na ang kuyan, ang ano ni, ining hita, aba, pakpak, diyan ka na makakakuining presyo. Parehas yan. May 200, may ano po gini, nin, basta iba-ibang kuyan presyo kan mga ining bitis may 90 ano an bitis sa iba mga sanggatos tapos digdi sa may kagyanan pa pasakat pag sakat mo mga tuo ayaw na diyan an kuyan ano mga manok an presyo kan bitis sanggatos. Tapos an balon-balonan may 80 may 120 depende sa pakadrakula kan kuyan ano kan balon-balonan tapos in ibaman pala rin ng pig sabi ko kuyan pala nin itong butchi pati pala ng butchi pig kuyan ano
0: pinapabakal naman
3: pig pabakal
0: ano ipigano yan Roy?
3: Pigasal ay pig barbecue.
0: Wang ipot, pig barbecue man.
3: Pighalo yan sa kuyan, sa pataba. Sa daga. Kanganing, mayuning ano, mayong sayang. Ano, mayong sayang.
0: Pero ang pinakaborito mo nga sa manok? Ano
3: lawi.
0: Ang lawi.
3: Yo.
0: Ang lawi, yan ang pinakabuntot.
3: Anda itong kuyan yan. Sa pakpak baga.
0: Ah, pakpak. Oho, tapos.
3: Halian mo din ko yan, lawi. Ano?
0: Tapos may tada sila sa purong kadiit.
3: May idududok sa talinga. Nagpipirong-pirong pati. Ang kuyan, ano?
0: Ano yung tanag susuruso ni pati ang mata pag... ano,
3: masiram.
0: Kang baribo, kang manok.
3: Masiram. Digdi sa kuyan, nagyan to sa may isbago sa plaza, Rizal, Ibong, may kuya na, may mga tent na na di ko alam kung anong occasion hindi sa at sa okay, sa aga at ito garong kuya itong pinag ano ni gigibulig di sa sunod kanaga Sabado Domingo ano ining pag ano pag gani mga okasyon kan syudad pig kuya ang tent. Big picture ang ko dyan yawan dyan kiterdi pig ibong ang Plaza Rizal duman sa may pure gold saka digdiman sa may
0: sa ano yan, Roy?
3: Santua dahil ko alam kung ano event digdi sa aga o kaya sa mga masunod na baka basta pig prepararan ining ko yun ano garo ano ni nin mga banchito yan ang pwedeng gibunig kita mga tent baga si hali sa syudad so nag preparar nigdi sa may kasintrohan kan Surininaga sabi na gani bako maling ko yan kanto pang si Pizza Dosi dahil mo nag-arog ka ningon yan lang ni garo pinag karag kan sugma lang dahil pa natatapos si iba baka igwang mga event okasyon paligdi sa may portion kan Plaza Rizal taan Plaza Quezon baga kuyan pa nakakudal dahil pa ariglado an kuyan ano an Plaza Rizal sabi nga rin baka lamang makahabol sa Piña Prensa Fiesta.
0: Kaya yan.
3: Sabi baga ni Congressman, kayang-kaya ihabol. Pero may mga portion na naipatapos. Ano? Pero mayo, aliw na ining kudal. Sa bagay, kuya na sa nabaga, June, July, August, September. Four months, pigihiling ko ining digdi sa may Plaza Rizal. Alangkaw naan ko yan eh. Alangkaw naan, labaw na sa Kudal, ining pigkukonstruer na Plaza Rizal. May mga ko yan baga, may mga kritiko na dahil ngayon matatapos, dahil ngayon makakahabol. Aber daw, ta pusposan ang patrabaho kan Plaza Rizal. So, I Plaza Quezon. Yan sa tuwing impormasyon, Roy Ranoco.
0: Salamat, Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
0: Alas 4:23 na po ni pagkamuneng, Marina Aga kay Shelda Mata Isidro, nakantabay man dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kumusta dyan sa Saudi, Rishelda Mata Isidro? Nakaantabay siya ngunyan. Marinaga, ingat-ingat na lang. Ito yung OFW. Matanaman si Chris. Good morning, Chris. Kanyaria Palguera. Kan budget office kang City Hall sa Naga. Ah, may mga asikaso kang pamahuan kan mga aki. Tamay eskwela ngunyan. Yan ang pirming mayong katapusan na trabaho kan magurang ano. At ang napapaturog ka pa, kaipuan mo may bagamatang amay, tama asikaso ka mga gamit, kampamahawan, kanbalo, ay gabos na sana. Paanang katapusan, yun na talaga yan. An papel, papel de hapon saka papel de liha kan mga magurang. Good morning kay Chris Canyaria Palguera, kay Rachel Damata Isidro. Shout out po, birthday ko ngayon. At talaga, happy birthday. Ah, happy birthday kay Rachel Damata Isidro. Kumusta ang birthday mo dyan sa Riyadh, Saudi Arabia? Ah, sa'yo ng blowout. O, blowout po man kami, Rachel Da. Good morning kay Ramon Molina Morido. Nakantabay ko niyan sa Palok Gainsa. And si Rosalyn Serio. Good morning, watching from Goa. Maray na aga sa mga taga-partido na nakantabay ko niyan. Oy, good morning palan kay ano? Good morning palan kay Elizabeth Kennedy. Nagbabati ako kasudma. Sabi ko, nakaantabay si Toya si Elizabeth Kennedy yan sa Las Vegas, Nevada. Ito pala, nagtig sa kuya. After kang program ko, yaon nga ako digdi sa Kawarini Sur. Yaon nga ako sa partido. Nag-swimming-swimming. Ay, pambihira, yaon na palan. Papasyaran ko kamungaya dyan ni Sergio Sabal sa istasyon, ha? Para ang tabay ta pirmi doon sa Amerika, ayawang palandigdi si Elizabeth Kennedy. Good morning na lang and enjoy your vacation. Maray na agaman ki Armando Quintos Ponteos, nakaantabay na naman si Cecil Larga Vlog, vlogger man si Cecil, maray na aga. And si may nawara, may nabasa ko din sa bago. Nawara tulos. Okay, sige. Alas 4:26 na sa linya man si Larry Javier Bicolano.
2: Asintado. Live report.
4: Okay, Ida, Marina. Huwag na agas naman sa mga parantabay kan Asintado Binamano. Iwan sa po yung dagdag ng informasyon, inako ni Vice Mayor Victor Revilla na nagpapanday na o nagpanday na ng resolusyon ang sanggunang bayan ng Calabanga, Camarines Sur, na nag-autorizar kay Alcalde Philip Dumalasa na magperma sa right of way certification paganin suportahan ang kinakaipuan na implementasyon kan mga priority development projects ngunya na taon. Ang konfirmasyon kan Vice Alcalde ginibo sa tao kan naging surat ni OIC District Engineer Joel Engineer Jose Vigi Ganton Jr. kan DPWS Kamarin Sur, 3rd District Engineering Office, na may relasyon sa ROW certification bilang pagkumple sa Department Order Number 71 kan taon 2025. Sigong kay Vice Alcalde Ibilla, ang certification may relasyon sa mga infrastructure projects sa erarong ang basic infrastructure programs na implementar sa munisipyo ng Calabanga, As in, inikinabawalian kan construction ng mga access roads, as in mga tulay pasiring sa mga pampublikong pasilidad. Ardo sa nakang barangay Sugod, Sabang Asman, Barangay Harubay, siring man ang patapusun pang patapusun ng multipurpose building o covered court yung man sa Barangay Balakasan. Inawan doon kang DPWAs na habuan na hindang mangyari. Nasa hindi pala na pinaghahama na proyekto pamisan dahil man sana napapakinabangan sa mga residentes o kaya kang barangay. Huli sa kawaran ng mga access road pasiring sa sinabing pasilidad. Yan na sa kuyang inisyal na informasyon sa Asintado Buenamano, Dario Javier Bicolano.
2: Asintado, live report!
0: Salamat, Larry Javier Bicolano, sa mga baratahali dyan sa Banuan kang Kalabanga. Uy, ang Kalabanga may nareceive na award, ano, kabali naman sa Seal of Good Housekeeping. At yan ang mga detalyes kayan, ano. Good morning man kay Alex Bustamante. Nakantabay naman tulos ko niyan dyan sa Poblasyon Bulak, I'm sure. Pero may amay si Alex, ano, kapartner na pagkaamay na pagkaagabag sign doon. Si Ninya Gato Putian, shout out po sa mga matabang pagbunuurig. Tapos, nagluluto po ko niyan nin amay po para sa 10 years death anniversary ni Papa po namin. Ah, okay. Ikasampulong death anniversary kang Papa Ninda. Kaya, nagbubuno da ang urig. O, ihaw-ihaw na si Buntot dyan ha. Yan, inot na ako ihawon habang karid-kid kang urig. Wa nagluluto, good morning. Sabi ni Ninya Agato Putian. Sabi ni Rachel Damata Isidro duman sa Riyadh, Saudi Arabia. Mayo po ng birthday pag Muslim country. Ah, talaga? Kansilado pala ang birthday pag Muslim country. Ano? Sabi niya, pag uli ko sa October, i-blow out kita. Sabi ni Rachel Damata Isidro kan Riyadh, Saudi Arabia. Tagasain ka palang Rizelda. Tagasain da ka. Good morning, Marina Aga. Sa kapusyata mga parantabay at yan, iba pa mga shoutout sa mga headlines na kan mga barata, lokal, national, international. Pakatapos kaning pagirumdom.
2: Radyo Guapito.
5: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
6: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
5: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
7: Madi, nata mare-mare ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya. Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Magbagada aduman. Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi? Ayun, Madi, human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya malampalan? Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga. Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
8: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon na sa Buyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
9: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
10: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang-mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
11: No approved therapy claims.
12: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
13: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinbuelo.
12: Ha? Saan man?
13: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
12: Saan ba yan, Gum?
13: Sa Papatantan Apartil, Gum.
12: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
13: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
14: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
15: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts na power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
16: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
17: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
18: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CBD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
19: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yes,
20: sure.
11: Shano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kaya Shano. Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
20: Yashano, Yashano Mall.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras ko niyan, dalas 4:38 na. Barinaga sa mga amay nagbarata kay Ma'am Sen, Zenaida Rivero Salazar sa inyo sa dyan sa San Agustin, Pili. Good morning, pirmi man amay si Ma'am Sen. Si Tita ulit ukit, matanaman, Marinaga. Tita ulit ukit kay Maxima Oliver, good morning. Si Richelle Damate, Isidro, taga Duang Nyog, Libmanan, Palantia. Pero mayo na itong nyog, taputol na. Itong duwang nyug dyan sa Libmanan. Barangay po yan dyan sa Libmanan. Ano? Dyan kita nakaranas ng grabing ambus sa Bukid da Parte kang duwang nyug Libmanan. Alas 4:39 ng pagkamuning sa headlines. Ito yung mga barata ngunyanal daw. Amerika sa Iran nagkasundo ng punduho na ang gera. Bukasan na formalmente ang Strait of Hormuz. Magpipirmahan na sa peace agreement sa nasyon kang Switzerland sa maabot na Biyernes. Anong epekto ka ini? Mababa na po ang presyo kang produktong petrolyo. Pero bako po yan uru-urada. Abuton da ang 6 months hanggang 1 year bago maibalik itong dating presyo na 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro kang krudo. Ano ang dahilan at aramon at yan sa tuyang pagbabarata? Iba pang headlines ng mga barata ngunyan aldaw sa agang Miyerkules. Papapod na ng special session sa Presidente Bongbong Marcos para sa Kongreso at Senado para pag-urulayan madalion ang mga importanteng bill na dai pa na ilusot dahilan sa mga burulyada problema sa Senado. Pwedeng magkaigwaman ng pag-ilihir ni bagong Senate President, tanging palayaso na si Alan St. Peter Cayetano. Iba pang headlines ka mga barata sa lado. National magnitude 6.6 na linog. Ito pinama na naman giraray duman sa parte kang Davao Region. 278 million pesos ay pinaluwas ni President Bongbong Marcos para itabang sa pag-repair kang hospital as in iba pang mga edifisyo kang gobyerno duman sa Sarangani Province para ma-repair na tulos taang hospital duman. Dai na magamit kaya ang mga pasyente sa luwas na. Iba pang mga headlines kang barata, Senador Joel Villanueva maatindi sa sesyon kang Senado sa aga. Dagbago na daang isip. Dapat isipon da ang pagsirbi sa publiko dai magparatubod sa sayang among na si Alan Peter Cayetano na kapituko sa pwesto. Yan, magkapira pa sa mga headlines ang tabayan ng details kayo na dyan. Palagot ako ng report, hali kay Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
0: Good morning.
21: Good morning, good morning sa kabasyado mga parantabay. Halos magkakaigwa ng sunod-sunod na mga regulon ko dyan sa Philippine National Police. Mm-hmm. Digdi sa probinsya ni Camarines Sur. si PD nagpapamati na, pero halyo naman siya nagsabi na sa masunod na mga bulan, pwedeng marilib naman siya sa pagiging PNP Provincial Director kang Camarines-Sur.
0: Overstaying naman.
21: Hindi pa man overstaying, pero palaog na siya doon sa paduwang taon na siya.
0: Mm-hmm.
21: Pag mag-overstay ka kaya, but sabi ko kaya, ang duwang taon may sarong bulan, duwang taon may tulong bulan. Pero siya, dahil pa, palaog pa lang siya sa duwang taon. Pero, pinag-anticipate na niya, sa ruling kang PNP, dapat 2 years ka lang. Nahihapot ko nga niya kung magkakaigwan ng extension, agar dahil naman daa, matawan man ng iba, matawan man ng chance si iba, na maging dapat provincial lang, director.
0: Oh, ta tour of duty, 2 years lang. Kung mag-overstaying ka sa mga mapopromote man, mawawalat, irak
21: saka
0: man.
21: Itong, kaya baga dyan, tabi, Ed, itong prinsipyo kang too much familiarity kang lugar. Although, kaipuhan, pero itong pagiging closeness mo na sa mga ano to.
0: Sabi nga ni Ken sa kasabihan, too much familiarity breeds contempt.
21: Kala ko yun, too much love will kill you.
0: Tugtog, magkakanta
21: ba? Ay, ba man yan. Pero kung yan ang pagkaaga, basado sa satuyang nakuang impormasyon sa laog kang PNP Provincial Office, sunod-sunod man, ang magkakaigon yung pag-rebuy sa mga chief of police. May na silipan kita na at yan alas 7 yung pagkaaga, posible magkaigwaman yung turnover ang San Fernando PNP. Ang si Major, Police Major Ondivilla na nakatukaw ngunyan sa Bumbon Municipal Police Station, posibleng ribahin ni Police Captain Banaag. Sa Tigaon, si Police Captain Aileen Molina, pwedeng ribahin man, pwedeng maribayan na siya, either si Police Captain Banaag o mailag sa San Fernando o kaya sa Tigaon. Yan ang doon pinagpipilian. Sa Bumbon, si Police Major Ondivilla, riribayan ni Police Captain Molina. Yan ang ano to, ang magkakapapalit-palit sa laog kang PNP Provincial Office. Pero yung sa mga Municipal Police Station. May nag-abot pang ano to, sarong opisyal kang PNP, tanarilib naman baga sa PNP Provincial Command, si Police Lieutenant Colonel Jose Pasape, narilib na siya, nadara na duman sa PNP Provincial Office kang Catanduanes. Ang nag-rebuy sa iya, ali sa National Capital Region, sarong Police Lieutenant Colonel Aldin Adriano Balagat. Siya ang officer in charge ko niyan kang police o kang provincial community affairs development unit o ning PICADU. So yan ang mga rigo doon. And may mga ano kita na posibleng ini paghali dito sa PNP Provincial Office, madaraman ini sa ibang municipal police station na ang ranggo para sa police lieutenant colonel. So yan ang ano to. Yan ang sitwasyon ko niyan sa loob kang PNP Provincial Command. Di ba sa Naga, nag-rebuy man, si Police Colonel, ano apelido ni kang City Director, Police Colonel
0: Caballero?
21: Oo. Yan kaya pag nagdudulag kaya sa interview, nalilingawan ko.
0: Ano sa nagdudulag?
21: Hindi ko aram, takot ko. Si first encounter me, ano po, kurumbinsiran.
0: Pero okay man si sir. Mansuhon.
21: Okay man si sir. Ano to. Dahil pa kami nagkaka, ano to. O kaya, magkatabi, Ed, pag mga officer na kaya, pirming halangkaw ng paghiling ko na ang very professional ang paghiling ko. Siyempre, pag officer ka na, inagihan mo na itong sa baba na pagiging, ano to. Siyempre, nag-police colonel ka, nag-police lieutenant ka. Police lieutenant, police captain, police major. Saan ko naging police colonel ka? But sabi yun, inagihan mo na nga, boss, ang pakikipag-ulay sa mga ordinaryong tao. And pag ikaw nang nasa top position, dapat ano ka na, may termino sila ginagamit niya. Dapat snappy. Perming ano to. Kaya kita perming pag medyo may mga officer na medyo takot, di man takot, kundi medyo may hesitant lang sa interview, nagangalas kita kung taano ta. Siyempre, pag-arong kaya.
0: Baka dito sa media interview. Aram mo ta paghaloy kaya sa opisina, di man na field pa, na-assign sa field. Aram mo may na encounter ka doon sa army. Sa 201st Brigade, by sarong general na hali sa Mindanao. Ang barita itong general na to, na na-assign brigade commander din sa kabarisor dyan sa Gurong Pili, matindi na ito sa bakbakan naman sa Mindanao. Sobrang isog.
21: Maisog.
0: Sa lalawgon pa sa nga, paghiling mo talagang pirming tiger look.
21: Oo.
0: Ang hawak niya, dakulaon.
21: Oo.
0: Tapos sinalang kong interview. Inarapod ko sa mga taga-media. O, dyan interview na ka mo. May TV, may radio, may dyaryo. Interview na si bagong brigade commander. Uy, nako, matubang man siya. Tapos, pag nag-interview baga sa TV, di mo dapat kaputan itong microphone.
21: Oh, di.
0: Dapat may kaput si reporter. Kinaputan niya si microphone, nakatutok si camera kang television, nakatutok si tape recorder, taba, di pausok itong gayo cellphone. Nag-interview, ay, nako, nagkurubog-kubog na kayo si kamot, nagkukubog na. Nagtataram siya, nagkabing nervyos. Paghirilingan kami, ay, nako, nako, baga, may isog niya ako in general.
21: iba mag-ed ang public speaking.
0: Yeah.
21: Sa public speaking, kaya talagang naiintindihan taman. Sige, hopefully, si CD, si Police Colonel Rizal de Caballero, ma-imbibe niya itong ano do. Dapat ano niya, ma-inspire siya na mag-communicate. Alam mo kaya, sa mga PNP na civilian in character or civilian in nature, dapat magayon ka, bako magayon, bako lang matibay. Dapat may Maray. Sense ang pitatara mo pag-abot sa komunidad. Tadi ay pwede itong kururahuan, miling official ka, kururahuan, tarkutan, aron kayan sa police sa haloy ko sa PNP beat dapat ano ka tatao ka makiulay sa tao mo pag nagkakan bako ka lang solo nagkakan sa opisina mo. Dapat tatao ka man mag-share kang ano to blessing
0: yo bako kang boxing hero.
21: Halimbawa pag pitcha 16 na pag naka-receive na awan mo man itong sa kusina.
0: Iyo.
21: Magpasaod ka man para naman sa tropa. Dahil lang puro ikaw lang nagpaparasalod. Ano ba tingin niyan?
0: Lalo kung may waiting.
21: STL na. 16 na ko niyan. May na pwede na naawag ano to. Pwede na dumanan. Kaya dapat araw kayo sa PNP. So yan sa leadership ng PNP, sa PNP Provincial Office, around up talang sa Naga and sa Camarines Norte nga ni, nag-revive naman ni PNP Provincial Director duman. Si Police Colonel Dave Mejia, hali sa Highway Patrol Group, rinibay naman niya si Police Colonel Paul Abay, ta nag-retire na kunya na si Mana. So nag-retire kunya na si Mana, ma-retire kunya na si Mana Bayap, si Police Colonel Paul Abay, ang dating provincial director kang PNP sa probinsya man yang kang Camarines Norte. So yan ang roundup ta sa lado kang Philippine National Police. Mga update pero at yan ibang darakula pang mga barata particularmente sa laog kang PNP Provincial Office. Yan. So kung dagdag na impormasyon yan amay na pagkaaga, Melvin Machado, Asintado News.
1: Asintado Live Report.
0: Salamat Melvin Machado sa dagdag na report. Maray na aga kay Eva Valenzuela, nakaantabay naman ngunyan. Si Tita Ulit Okit na nakatutok naman ngunyan. Maxima Oliver and si Lilia Santoa Piñero sa Urban Pakul Naga. Si Pedro Palmera Jr., si Melchor Alto dyan sa Dicatri. Na, uy, makna pala dyan yung security guard. Ano, ta, garo nalimas na kan dating president kang Homeowners Association. Ampundo, ha? Pati street light, makna. Ano daw kung kasuhan yan, dating president na yan dyan kang homeowners, ano, ta, pirwisyo. binada ang bagong auto, pambihira. Parinaga, Melchor Alto Senior and si Team Kaurangon. Advance happy piyesta sa San Fernando, Camarines Sur, June 23 and 24. Watching from Lubi, San Fernando. Like and share, Team Kaurangon. God bless. Ibato Canilla, sabi niya, watching in Surigao del Norte. Diyan sa Mindanao. O, iuli baga diyan sa Surigao. Ano? Itong basketballista kang Ateneo. And Team Kaurangon, sabi niya, verse of the day, Mateo 23:12. Ano ang Mateo 23:12? Ah, ang Mateo 23:12, ang nagmamataas ay ibinababa. Ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Yan ang dapat tandaan ni Alan Peter Cayetano. Sobrang pagkakapit ako kang Cayetano ini. Nagpaparibok na pati. Ay, nako talaga. Habang makitkit sa poder. Maray na aga kay Jimmy Pahanggabarda. Nakatabay naman ngun yan. Si Jelly Llavanes. Maray na aga sa gawos. Diyan na po kamo mag-inom kape. Na tinutong na bagas. Ah, pwerte yan, tabakong asidik, ano. Pwerte yung iniinom mong kape, Selly. Pasing Baloncio, good morning, Kiflor. Desina, nakaantabay naman ngunyan yan, si Eva Bahar. Saka si Edita Piroa, mga suki, tayo sa amay na pagkaaga. Sigurado nagarluto na ni pamahawan, nag-aasikaso pag balon, pamahawan kan mga eskwela ngunyan na aga. Ibayo pa po si Rickmar Guevara at nagaparay pa po ano, get well soon kasamang Rickmar. Nakasabat po ni aksidente sa motor kay Masayang Mrs. Pero day man po narugado, gasgasa naman. Baka mga norin madadawag din doon si Rickmar Guevara. Ibabang headlines ito yung mga barata ngunyan na aldaw na sinabaan tabayan at yan ang detalis pag alas 5 sagot ng alas 6:30 ng pagka-morning. Dakul pang mga barangay duman sa Soksarjen ang sagkod sa ngunyan, daipa passable ang mga tinampo, isolated pasinda. Yan in huli man darakan magnitude 7.8 na linog na nangyari duman sa parte kang Mindanao. Mga nagkagarabaan ning harong, pinapatawanan ni Presidente Bongbong Marcos nin 30,000 pesos para makatrutugdok giraray kan sa indang maharong. Taang kadaklan po duman na nagkagarabaan ning harong, yaon lang sa gilid kan tinampo sa iba, nagturo tent, may purpandong. Sa yaon man sa mga bukid na barangay, human. Kaya masakit ang buhay, paano tigura na patingon yan? Yan ang masakit na sitwasyon duman sa Mindanao. Ama ni Senador Joel Villanueva na sige party list Congressman Eddie Villanueva, sinabihan ang sayang aking si Senador Villanueva na dapat sunodon kung ano ang tama bakong magparasunod sa iyang among na si Cayetano. Asin lingawan ang politika, dapat ang gibuhon iyo na magsirbi sa publiko. Tama. Pero dahil bang girong-girong ining sibak party list sa mga korupsyon na nangyari sa gobyerno, ano, ano talagang silensyo ang sibak party list na ni kawasa mismo si Senador Joel Villanueva, may kasong inatubang niyan, plunder. Nasubot, nag-receive ba ni milyon-milyon ali sa flood control project na mga kickback. Ay, mga OGT, pakiko ano pangaran nindo? Pangaran nindo, ta ipa-arrestar ko kamo at yan. Pasurat mo na, pero di. Alas 4:57 ng pagka-morning.

0: 53, ha? Pero ang edad niya 50 anyos pa lang, totoo po to. Dahil nindo ang video eh. Dumanto sa Uganda sa Africa. Ang sarong misis, igwapo ning helang. Ang helang niya, sabi kan mga doktor, hyperovulation. Grabe ang mga egg cell na nabubuo sa iyang matris. Ang sabi kan doktor, dapat nga mag-aaki. Takata, magagadan ka nga kayan. O di iyo, sige. Naku, umaki man agadi, umaki. May kambal, may triplets, may quadruplets, may quintuplets, pambihira. 17 beses lang nag-aki, 53 ang aki niya. Kaya sinakit-sakit baga sa pagpapakakan. Garo na mga sardinas na nagtuturong siya ng harong, kasalit man lang ang harong. Parutong-patong na garo kalingking, aniba sa supa na sana. Ay, nako, totoo po yan ha, mga pambihirang barata na sa tuyang naantabayanan na permis sa tuyang programa. Yan ang mga data yan na dadalan sa mga mainstream media. 53 na aki, nako, sobra pa sa nung classroom. Ay, nako talaga, sakiton ka talaga kayang pagbuhay, ha? Kaya sarong sarap na andaya, 27 kilos ang pigsasap na. Ang ina para tortinda sa naman sa bangkita, minsan nag-ihaw-ihaw ng mais. Paano daw nabubuhay yan? Ano nga pa, eskwela ka pa? Ay, nako. Balo naman pati, ha? Sulod na sa buhay, itong misis na to. Good morning sa mga taga dyan sa Rinconada. Yaon din sa ito yung mga OJT, si Felicity Agata Murillo, kang CSPC Nabwa, College of Electronics Communication Engineering. Tama ba? Electronics Engineering. And si Melody Peña, si Raul Fernandez, and Javis Jan Bermal, mga OJT tayan, mga hali sa CSPC Nabwa, mga future electronics engineers. Amay man, magralaog. Marinaga kay Evelyn Asol, nakahabol pangunyan. Shout out lang. Tabati yung takabuan siya sa ito yung programa. At yan, ang tabayan, mga details ka mga darakulang barata kang aldaw. Barata lokal, national, international. Alas 5 sa gudang, alas 6:30 ng pagka-morning. Monday to Friday. Sa pangarap siyang pag-iriba sa control, si Terdy Berdejo, nakaibanta sinda Roy Ranoco, Melvin Machado, and siring man si Larry Javier. Inimang po si Ed Bandol, Diyos mabalos po, kansinong pagantabay.
1: Radyo Guapito.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
4: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan

0: Paso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asing manggana kan darakulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ano tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
2: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
3: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
2: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
1: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
2: Ha? Huh? Yuda, nene?
3: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibisto kan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art ng mga pasilidad na nagtataon yung dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
4: NCF Criminal Justice Education courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
2: Di madumana ako.
3: Masain ka na, Nonoy.
2: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
1: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
2: Gusto mo ng best student life?
3: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
2: De kalidad na edukasyon?
3: Check!
2: Makabagong learning modalities at modern facilities?
3: Double check!
2: Expert teachers?
3: Check!
2: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
3: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
2: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
3: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
2: Kaya huwag nang mag-hesitate.
3: When it comes to your future, UNC is your best bet.
2: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras mo niyan, alas 5.07 na din pagkaaga.
6: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5. Radio Guam.

0: Barinaga matugang aldaw na Martes kitang unyan, pitsa 16 kang bulan na Hunyo. Sagari kami po ang sa indo mga amay na para barita.
1: Ini po si Roy San Ramon.
0: Kapo si Ed Bandol, kay banas po mga reporters. Bahaton sa indo kan mga darakulang barita lokal, nasyonal, as in international. Enot sa headlines, ito mga barita, enot sa lado lokal. Pasaway na nurse sa Naga City Hospital, pwedeng matanggal sa trabaho o pwedeng makasuhan pa, sabi ni Mayor Lenny Robredo.
1: Sa iba pang headlines ka mga bareta sa Ladrocal, 10 mga miyembro sa sangguniang panlalawigan inireklamo sa ombudsman ni dating board member Carlo Batalya.
0: Scooping kan daga sa palibot kan iconic capital kang Camarines Sur, gigibuhon pa sa nangunyanal daw, sabi kan DENR.
1: Mientras tanto, tulong truck nagsaralpukan sa sipukot asin L300 van na tumba sa tao kan Mahalika Highway sa Pamplona, Camarines Sur, kasuudma.
0: Dating governor asin dating congressman Joey Sarti Salceda, kompirmado na na yon matukaw sa Malacanang bilang pamayo kang presidential liaison sa Kongreso.
1: Mientras tanto, mga parauma asin lot owners sa Banuaan kan Pili, Camarines Sur, nagsertong maatindir sa public scoping kunyara aldaw dawa day sinda imbitran kan Kapitolyo Provincial.
0: Sa headlines ka mga barata sa lado nasyonal. Presidente Marcos nagpapod ng special session kang Kongreso sin Senado sa aga para pagulayan mga importanteng na atrasong mga batas. Pwedeng maribaya naman si Cayetano bilang Senate President.
1: Mientras tanto, tracing mga bagyo pwedeng maglaog sa Pilipinas puon ngunya na bulan sa Good Nobyembre, sabi kan PAGASA.
0: Sa Barata International, good news, Amerika saka Iran, nagkasundo na asan mapirirmahan na sa Biyernes kan sa indang peace agreement taganing pundo na ang gera kan Iran saka Amerika, apresyo kang produktong petrolyo pwedeng dagos-dagos ng magbaba.
1: Sa Kinabanin Karawat, team manager asin head coach Tab Baldwin kan Ateneo de Manila University Archer, parehong nagdimitir sa pwesto.
0: Yan ang headlines kasi ito yung mga barata sa lado lokal, barata sa lado nasyonal, asin man mga barata pa sa lado international.

0: Ngunyan inutantaan mga barata sa Lado National. Pinagpapaliwanag ngunyan kan Department of Environment and Natural Resources o DENR si Davao City Mayor Basti Duterte kunta no ta itinambak, pinagsugo niyang itambak ang kadakol-dakol ng mga basura sa atubangan mismo kan opisina kan Davao DENR. Limang aldaw na nagbarata na silang bita mga basura. Sinasabing pinagsugo ni Mayor Basti Duterte sa sayang garbage collector sa Davao na iapon ang basura sa atubangan mismo kan opisina kan DENR Davao Office. Tinawanin doon kan DENR na magkapirang individual ang nadakop kan sa indang tauhan miyanta sa nag-apo ng basura na itinukdo man ang nagluwas sa Facebook ang Hunyo 4 na post ni Duterte na nagsabing ang DENR ang saro sa waste collection point. Karang talikod na mayo ipinasarakan DENR ang sarong landfill duman sa Davao pagkatapos na magguho ang tambak na basura na ikinagadaan kan duwa katao asin na saro pa ang padagos na natambunan asin nawawara. Sigun sa DENR, ang basura dapat segregated asin sa ining pagbalga sa Ecological Solid Waste Management Act o Republic Act 9003 asin ang sinasabing collection points at dapat aprobado kang solid waste management plan kan lokal na gobyerno. Alagad inabot ng Baltic si Mayor Basti Duterte sa sobrang kauyaman, duman itirambak sa mismong nga-ngaan kanopisina kan DENR ang mga basura duman sa Davao.
1: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta, magkakaigwangon yan ni taas babang preso ang mga produktong petrolyo. Kung sa in, ngunyan na Martes, piglala umang mababa ang preso kan krudo asin kerosene, mientras na posible mang maglangkaw o posibleng magbaba man ang presyo kan gasolina. Sinabi kan Department of Energy, epektibo ngunya na aldaw alas 6 nin aga June 16, 2026 posibleng magkaigwanin pag o adjustment sa presyo ang mga minasunod ang gasolina, posibleng mag-rollback nin nasa 32 centimos kada litro o posibleng maglangkaw ning sagkod sa 1.68 kada litro ang diesel, ma-rollback ning 3.71 hastang 5.71 kada litro. Mantang ang kerosene may rollback mandaan ning sagkod sa 2.50 pesos kada litro. Paliwanag kan Department of Energy, magkakaiba daa ang hiruan na presyo depende sa distansya kan mga istasyon ali sa mga depo asin pulisiya sa indang fuel retailer. Matatandaan kan nakaaging semana nagpautob ang mga kumpanya kan mga produktong petrolyo sa pagpapalangkaw sa presyo sa gasolina sa 30 centimos kada litro, sa krudo 4.80 hastang 5.77 kada litro, asin man kerosene 4.75 hastang 8.10 kada litro. Huli kaini, uminabot na sa net increase na 45.32 kada litro ang gasolina, 43.41 man sa kada litro ang krudo, asin 37.80 sa kada litro kan kerosene. Poon kan na kaaging taon hastang June 9, 2026. Mientras tanto, ikinaugmaman ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga baretang nagka-uyuna o kaya man nagka-iguanan ng pagkakasundo ang Estados Unidos di Amerika asin man Iran, tanganing tapuso na ang nagdadanay na o tapuso na ang bakbakan sa pagultanan kan sinambit ng nasyon. Sinabi kan opisyal, importante ining bareta para sa Pilipinas na naglalaom sa importasyon kan mga produktong petrolyo. Matatandaan sa pinakang huring datos kan Departamento kan June 12, 2026, awad-awad ang presenteng inventaryo kan nasyon para sa 46.47 days na konsumo.
0: Sa iba pa niya itong mga barata ko niyan sa lado lokal, Daga City Police Office, bawat nagabos na barangay sa Naga, madrug cleared na. Ang report hali kay Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Sa Tabanga kan mga barangay official, mas mapapadalian pag-identified kan mga naggagamit ni droga sa mga barangay sa syudad. Sigon na kay Police Lieutenant Colonel Elmer Azores Jr., pamayokan na sikado sa Naga City Police Office, panagos na nag-mumonitor sinda kan mga nag-tatransaksyon na nina droga sa mga barangay ang sunod-sunod na pagkaka-aristo kan mga imbelto sa droga inisibot sa Tabang kan mga yaon sa mga barangay. Tanganing mapuho na ang panagos na paglakop kan illegal na droga. Iyuman na subot ang target kan bagong magtukaw na City Director Police Colonel Rizal Di Caballero. Sigon pa kay Police Lieutenant Elmer Azores, ta ngani subot dahil na mag-abot sa pag-aristo sa mga imbulto magpurundo na mag-transaksyon ka na droga sa syudad kina Naga o bagaman na rumalayas na sana sa syudad kina Naga ana mga adikasin na mga nag-transaksyon ka illegal na droga.
4: Ang kapulisan po ay nagigawang strategiya para mamonitor sinda at ini-inform din natin ang barangay na itulungan tayo sa pag-rehab doon sa mga personahe. At kung talagang hindi sila makikioperate at patuloy pa rin sila sa maling gawain, ay asahan po na yan na sila ay mahuhuli.
3: Parte ka na pahayag ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azores ang pamayo kan sikadon sa syudad o kaya sa Laga City Police Office. Para sa Asintado News, Roy Ranoco, Deputy.
2: Asintado, live report.
0: Sa iba pa niya itong barata sa lado nasyonal, pinag-aadalan ngunyan kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na posibleng magsangat sindening kasong homicide o kondeman hazing sa nangyaring insidente ng pagkagadan kan duwang Ateneo basketball players. Sigun kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, nakadepende ni sa nagpapadagos na interview ninda sa mga kaibang players asin magin sa posibleng kasong kakaatubangon kan mga responsable sa sinambitang insidente. Sigun kay Bonico, ang Anti-Hazing Act bako lang sa mga fraternity, mga akademya, kundi organisasyon, asin mga police training, kundi pati naman requirements sa nagpapadagos na membership. Nagdududaan na si IDG kung taano, tadai lamang ng paliwanag ang manhimianto kang Ateneo de Manila University, pati naman ang dating coach na si Baldwin, pagkatapos na inisendang isumpina tangani magpaliwanag kung ano talaga ang nangyari sa insidente. Naggangalas ang PNP kung taano na pinag-isnabansin ang investigasyon, bantang inipadagos na pinagsugo mismo ni Presidente Bongbong Marcos na ipararom ang investigasyon asin panimbagon ang dapat manimbag. Uyang pahayag na yan kang pamayokan si IDG na si Police Major General Robert Morico.
5: Among the possible the forced calisthenics, exposure to the weather or any other brutal treatment or forced physical activity. Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose when the lifeguard on duty is stationed doon sa resort?
0: Biyadras tanto ay pinagpahayag man ni DILG Secretary John Vic Crimulya na bako man pag-aristar ang tuyo kan si IDG kundi talagang mag-imbestigar. Liwat daanin dang papadarahanin subpina ang manimiento kan Ateneo de Manila University tanganing magpaliwanag ang mga pinag-imbitaran nindang mga personalidad kang Ateneo, tanganing magkaigwaning linaw kung ano talaga ang naging kausa kang kagadanan kanduang basketballistang estudyante kang Ateneo de Manila University o yung pahayag ni Secretary Remulla kang DILG.
6: Is a fact-finding exercise. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin lang namin talaga kung ano nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sino nag-order.
1: Balikan tayo ba pa mga bareta sa lado nasyonal, piglala umang makaka-experyensya ang nasyon ni Siam Sagod sa 13 tropical cyclone. Puno ngunya na Hulyo hastang sa maabot na Nobyembre ngunya na taon. Basado ini sa naging pahayag kan pag-asa. Basado sa forecast kan ahensya, kadaklan sa mga bagyo pwedeng mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa laog nin anum na bulan. Sinabi pa kini an July sagkod October an ikinokonsiderar na peak kan typhoon season kun sain haros 70% kan mga bagyo na bibilog. Idiragdag pa kan ahensya posibleng mabilog ang saro sagkod sa duwang bagyo ngunya na June, July asin man August 2 hastang 4 sa September 2 hastang 3 sa Oktobre asin Nobyembre saro hastang sa 2. Nakalaog na kaya subot sa PAR ang primerong weather disturbance ngunya na June na naging tropical depression asin inapod na Esther. Nagdara ini mga pag-uran asin makukusog na duros duman sa Batanes antes na nagluwas sa Philippine Area of Responsibility. Kinumpirmar pa kan pag-asa na may El Nino conditions na sa tropical Pacific na pwedeng magdulot din mas hababang rainfall sa pirang parte ka nasyon sa mga maarabot na aldaw.
0: Alas 5:24 rin pagkaaga sa iba pang barata sa lado lokal, mga hobine sa Lagunoy, Camarines Sur, ipinasairarom sa Mountain Research and Rescue Training. Ang details kang barata, halik Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
7: Laog ng apataldaw, subinamag ang mga youth volunteers kang Banuan in Lagunoy, Camarines Sur, sa inapunin ng Mountain Search and Rescue Training. Hindi pinagtukduhan ng mga youth volunteers ng navigation and map reading, land search technique, pati naman assessment sa handling as in iba pang mga magagamit sa pag-rescue as in man pagtabang sa panahon kang kalamidad. Ang lokal na gobyerno ng Lagunoy, Camarines Sur sa pamamayon ni Mayor Diego Luis Pilapil, panagos man sa pagkalap ni mga may kakayahan na mga hobiness pag-abot sa pag-responde sa panahonin kalamidad sa laog kang Senang Banuan asin magagamit sa pagtabang sa ibang katarayan na lugar. Anasabit ng programa, suportado man ka Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na iyong naging labi para maging matrayumpo ang nasabit ng aktibidad. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
2: Asintado, live report!
0: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, nakapag-sumiter na kasudma ang House Prosecution Panel kansendang manifestation imbis na reply o simbag kay Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Pati naman ang abogado man ni Vice President Sara Duterte ang nakasumiter naman sa Senado kan mga inisyal na mga kaipuhan para sa pre-trial. Susog sa impormasyon, hinahagad ngunyan kang House Prosecutors na dapat ang gamito na lingwahe sa paggibokan trial, Tagalog, bakong English, tangani da ang maintindihan kan gabos ng mga Pilipino na madalan sa sinambitang trial, asin maintindihan talaga ang mga ipipresentar na mga ebidensya, asin testigo. Bagirumduma na igwada ang mga sorpresang testigo. Nakapot-kapot ngunyan ang House Prosecutors na pwedeng ikabigla kan mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Apuera kayan, igwa pang bagong na-discovering ebidensya kung sain igwa pala nin kadakol ng mga propiedad si Sara Duterte asin agom na si Manscarpio and the ipinagdeklara sa Sendang Salen. In connection kang sinambitang pagsurmitir kasudba sa Senado kan mga papeles asin dokumento asin ebidensya, uya naging payag niya ni Congresswoman Jelbel Luestro kan Batangas.
8: Sa ilalim po ng ating rules, kapag ang testigo, hindi mo na isama ang pangalan doon sa pre-trial, generally speaking, hindi po siya papayagang tumistigo during the trial. And that is why, as a matter of rule, lahat ng testigong isasalang mo, dapat yung pangalan isumitin mo during the pre-trial conference. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avelino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes?
1: Kasado na ang liderato kan Kamara duman sa Kongreso sa ipinapod ni Bongbong Marcos Jr. na special session sa maabot na Miyerkules, June 17. Inan bagay na ipinahayag ni House Speaker Faustino D. Susog sa Kongres o susog sa House Speaker pagkakataon na ini kan duwang katripunan kan Kongreso tanganing kompletohon na ang mga rakdang para pakusugon o mas pang pakusugon ang social protection, access sa edukasyon asin serbisyong pangsalud asin mapakaray ang kalidad kan pagbuhay kan mga Pilipino. Kabali sa mga itinutulod o mga propuestong lay na gusto ni Presidente Marcos na maipasar sa ipapapod kaining special session sa paagikan Proclamation number 1318, National Center for Geriatric Health Act Amendments to the Government Assistance to Student and Teachers in Private Education o GATSPI Act, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX Act, pag-imyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile, as in man Geographically Isolated and Advantaged and Conflict Affected Area School Act, kabali man o apwera kayang kabali man sa pinapatrabaho ni Marcos sa Kamara, as in man sa Senado, iyo ang imyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, as in man Presidential Merit Scholarship Program Act. Ipinag-urgulyo pa kan Presidente na apuwaran sa nakalista sa propuestong lay sa ipinapod na special session na ipasanaman subot sa Kamara ang mga ledak priorities arong ka National Land Use Act, the Right to Information Act, pag-imyenda sa 4Ps, Department of Water Resources Act, pagpapakaray sa Energy Regulatory Commission o ERC, Waste to Energy Act, the Digital Payments Act, as in man Anti-Fake News and Disinformation Act.
0: Presidente Bongbong Marcos tolos nagpaluwas din 278 million pesos para ipa-repair ang mga nagkagrabang edipisyo kang gobyerno duman sa General Santos City sa iba pang parte kang Mindanao. Mga nagkagrabaan ng harong tatawan ng tig 30 mil na ayuda kan Malacanang. Presyo kang krudo sa gasolina siguradong mababa na ngunyan aldaw. Huli sa natapos na ang gera entry kang Iran sa kakang Amerika. Ang detalye sa oratyan sa samuyang pagbabalik.
2: Radio Guam.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Randi Avenue, katabi ng BMC, Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat niya to sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang estudyante, pang work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic
6: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
7: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program, Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Registered. Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move.
8: On the move.
7: Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
9: Chera na!
10: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
11: Oras ngunyan, alas 5.38 na nin pagkaga. Dagpaluwas na nin pundong nagkakantidad 278 million pesos si Presidente Bongbong Marcos bilang Partikan Socio Civic Fund para itabang sa mga probinsya asin lokal na gobyerno duman sa Mindanao na naging biktima kan 7.8 magnitude na linog. Kasayang pagbisita duman sa Sarangani kaso Udma. Pinag-anunsyo ni Presidente Bongbong Marcos ang financial assistance package tanganing matabangan ang mga lokal na gobyerno tanganing masimbagan ang tulos-tulos na pangaipo kan mga pamilyang yaong pa sa evacuation center asin na tanganing makapagbangon na asin marehabilitar ang mga naraot na mga edifisyo arog kan mga eskwilahan. Sigun ka Presidente Bongbong Marcos makahirak ang mga aki na naitulos na nakaka-eskwela. Huli nga nito sa eskwelahan nagkagraba kan bakusog na linog. Apoyar kayan igwa pang mga munisipyo, mga barangay hall, asin iba pang mga proyektang kong gobyerno ang nagkagraba. Nakaipuhan tulos ayudahan kan silang bitang kantidad. Bagiramduman na pati naman ang mga nagkagraba aning harong ang totalmenteng nagkagaraba digdi ang tatawanan ng 30 mil pesos bilang ayuda tanganing liwat na makapaggibo na naman ning sa indang mga pag-iistaran. Bagirob naman sa Rupang Hospital naman sa General Santos City ang naraot kung kaya ang mga pasyente ang yao na sa nasa luwas kang hospital igwa na sa ng mga turutent. Uya ang pagkwentada sin pagtaon ni Presidente Bongbong Marcos kan silang bitang kantidad tabang duman sa mga biktima kan linog sa Mindanao. Uya si Empahay.
12: Meron din manggaling sa Office of the President na we have put aside 278 million for the local governments who have been hit hard by the earthquake. So Sarangani and Jansan will receive 50 million. South Cotabato, Sultan Kudarat, 30 million. Davao Occidental and Glan, 20 million each. Zamboanga will get 15 million. Ilalim naman ng LGSF, maglalabas tayo ng 50 million kaagad para sa pagpaayos ng mga government building at sa isang ospital, kagaya sa Alabel at saka sa Glan.
13: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, piglaro ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Erwin Tulpo na mayong nakatala ang hearing sa kan sinambit ng komite ngunya na aldaw June 16 sa iniluwas matatandaan sa iniluwas na abiso kan komite tinawan doon kay ni na mayong anuman na hearing na nakaschedule ngunya sa nasambit ng petsa asin na pinahimutikan ang mga nagkalat na impormasyon sa social media. Susog sa Blue Ribbon Committee an announcement gibo-gibo sa naman ni dating Congressman Mike Defensor mapanapit na sa hearing ngunya na aldaw na daiman autorisado. Sinasabi kaya ni Defensor na apwera sa 18 maleta boys na dating mga bodyguards ni Saldico may 14 pa daang import na kinuroasinda na preparado daang magbanat sa mga opisyal kan gobyerno. Pero sabi ni kan komite, mayong approval gikan sa senda ang sinambit ng pahayag o inluwas na announcement na ini ni Depensor. Asin day dapat ini tubudan kan publiko ta anas na naman manraraot an mga ini sa mga opisyal kan gobyerno.
11: Sa barata sa lado lokal, piling mga personalized kan si SWMO masalang sa test the training managerial skills para sa solid waste management. Ang report halikay Joel Solina.
8: Asintado live report.
9: Ang isa lang sa upskill training as in managerial training kang TESDA, ang pinamang personalized kang solid waste management officer. Para man sa husay ng pagmanihar as in pagtawa ng servisyo, kagrasambit ng opisina kang gobyerno Lucanda, igon kay Engineer Joel Martin, head kang solid waste management officer, ang pera kang sa inang walong mga junior officers o mga personalized. Iriba man digdi sa training, ang mga pining personalized man kang 27 barangay kang syudada, or nga si mga jóvenes na senior graduate sa senior high school, mga computer literate as in mga basic knowledge on communication na may interest pag-abot sa solid waste management. Duwang bulan ang nasambitan ng training na mapungon sa maabot na June 17 na itatao kang TESDA, hindi para man ma-upskill as in ma-professionalize ang pagtaong servisyo dangan mas maging guided ang mga personalized kang nasambit na opisina. Panampatik ang pahayag ni Engineer Joel Martin.
14: Si managerial skills niya ang kaipuhan na i-training kang TESDA. Pag-graduate niya, expectedly, kaya niya na magmanihar, dawa sa loob kang barangay, tagabot po sa solid waste management. Na pinaka-importante po bilang sarong pinakasimpleng unit ng Satuyag Syudad.
9: Yan, lumang po sa mga young graduates. SWMO Head Engineer Joel Martin. Para sa Asintado News, Joel Solina.
8: Asintado Live Report.
11: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, da ipuli da kasubanggi formalmente ang bangkay kan basketball player kang Ateneo de Manila na nagadaan sa pagkakalamos. Ang bangkay ni Rene Baterbonya ang pinagbiyahe hali sa Davao, pasiring duman sa parte kang Surigao, kung sain ang mga tao na tagahanga niya. Ang nag-arabang sa tinampo as in naging emotional ang iba na nag-ibig pa habang pinag-aagi ang convoy kung sa inyaon duman ang bangkay kan sinambitang basketbolista na nagadan sa pagkalamos duman sa Dipakulaw sa Aurora Province. Sigon sa mga yaon duman na mumundo sila sa nangyari sa sinambitang basketball player, linulita ang pangarap sa naman kay ni iyo na mataonan in maray na pagbuhay ang sa iyang pamilya. Da konsein, pinaginguan niyang siya maging scholar sa pag-eskwela, ulit na sobra ang sindang pagka-pobre. Da ipuli naman sa sindang mismong harong kasubangging pasado, alas 10 din banggi, ang bangkay kani as in pinagbibilalan ng unyan kansa iyong mga kabayan duman sa Mindanao.
13: Balikan tadi ba pang mga bareta sa lado nasyonal, mayong nahiling na sinyalis na buhay ang mga awtoridad sa 36 kataong padagos na nawawara sarong simada pagkatapos tumama ang magnitude 7.8 na linog duman sa Mindanao. Sa sarong press briefing kan Lunes, sinabi ni Office of the Civil Defense Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rapailet o Bernardo Alejandro Deport, kadaklan sa mga nagkakawara pigtutubod ang natalbungana nin mga landslides, partikular duman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Paragos man subot pig pupurbaran kan mga responders na ma-recover ang mga biktima alagad pahirapan pa nin huli man sa malain na kondisyon sa nasambit na mga apektadong lugar. Idinagdag pa ni Alejandro, pinundo na ang operasyon sa sarong lugar nin huli man sa tindikan na pagtupas ng daga asin pahirapan na paglaog kan mga heavy equipment. Panagos man ang koordinasyon kan mga autoridad sa mga lokal na gobyerno kung dapat na ipagpanagos pa ang pagkalot sa mga lugar kunsayin bigtutubo ng nagkarlubong ninbuhay ang pirang mga individual.

0: Sa iba pa niya ito, mga barata ngon yan. Barata pa sa Lado Nacional. Lokso kita terdining footage. Pwede sir, damaribaya na sa pwesto si Senador Alan Peter Cayetano. Sangkot ngunyan, kapito ko pagyararay bilang Senate President padaas siya. Kasaaga, nagpapod na rin special session si Presidente Bongbong Marcos kung sain pagurlayan digdi ang pagpasar kang kadakol na mga batas na dapat naipasar na kang Senado kuta na kundi dahil naman ini nangyari huli nga ni sa dahil na nagralaog sa Senado ang mga kampun di kay tanong mga senador. Yan pagkatapos ni magkigwaning burulyada kung sain na duminulag si Senador Bato de la Rosa sa kustodiya kan Senado. Sinabi ni Jose Claire Castro na kinakaipuhan talagang ipaapod ang sinambitang special session bako lang sa sinambitang pagpapasartulos kan mga importanteng batas. Yan din ulit ay iguamanin mga baritire na lamang na opisyal kang militar ang day pangani na promote. Uyang parte kang pahayag na yan ni Jose Claire Castro kan Palacio Malacanang manonood sa special session na gibuhon sa aga.
1: Papatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law.
0: Biyantas tanto, pinagpahayag ba ni Senador Ping Lacson na dapat pagtiwalaan si Senador Alan Peter Cayetano sa gusto kayong magyari na magbanga sinaning termino ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Sinabi ni Lacson na probado na si Cayetano na kanini maging House Speaker kayto habo na magbaba sa siyang pwesto. Dawa nga ni igwaning term sharing kayto ni Lord Alan Velasco sa speakership kan Kongreso. Sangkod na ipapadlak na ikanay ang Kongreso, huli tahabo magbaba bilang speaker kan Kongreso kayto. O yung pahayag ni Senador Lacson.
2: Capable niyang gawin yon kasi mahilig talaga siya sa ganyan. Mm-hmm. Sa House, kung natatandaan ninyo, yes, di ba? Nilockdown niya yung buong Congress para hindi siya mapalitan. Lalo napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium.
3: Nag-uusapan ako ngayon ng senior leadership namin kung anong pang gagawin. I don't know, marami pong mangyayari. Pero hopefully, baka sabihan na siya before the session na 13 na kami.
4: Mientras tanto, mapapadali na daan pagmonitor sa kamurugtakan kan panahon matapos ilansar kan pag-asa an sa indang inaapod na panahon weather app. Inalansar an app sa pag-asa Science Garden kasabay an pag-rumdum sa Typhoon and Flood Awareness Week kaso udbang Lunes. An panahon o pag-asa National Hydromet Observing Network mobile app opisyal na o sarong opisyal na smartphone application kan pag-asa nagtataonin real-time updates, maps, asin man hazard warning para sa mga Pilipino. Sa paagi kan app na ini, pwedeng makaresibi tulos nin impormasyon mapapadapit sa mga pag-uran, bagyo, pagbaasin, diba, pang kamurugtakan kan panahon basado man sa lokasyon kan ang mga nagagamit. Pwedeng i-download sa mga Android asin man iOS devices ang nasambit ng app. Target kan pag-asa na mas pakusugon pa ang mga preparasyon kan mga Pilipino sa epekto kan na mga makukusog na bagyo asin iba pang extreme weather events.
0: Biyantras tanto, nagkasundo na ang Amerika asin man ang Iran. Datapuso na ang gera duman sa Middle East. Ini pagkatapos na magkasundo ang duwang nasyon na magpirmahan na sa maabot na Biyernes kan kasunduan, datapuso na ang sindang burumbahan na nakaepekto sa enterong mundo. Huli man sa pagbalangkaw na entero kan presyo kang produktong petrolyo sa bilog na kinabahan. ang sinambitang kasunduan ang magdadaranin pagbaba ng presyo sa produktong petrolyo alagad dapat na ma-resolver manggaray kan Iran ang kahagadan kan Amerika na dapat day na sida magparagibon ng mga bomba nuklear sa paagi kan tulay kan mismong Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif magkakaiguanan din pangyari asin kasunduan sa Biyernes na pipirmahan kan duwang nasyon na tapuso na ang gera. Huli ka ini pinagpahayag kan Department of Energy na pwede sir na magdagos-dagos ng magbaba ang presyo kang produktong petrolyo digdiman sa tuya sa Pilipinas. Alagad day subot ini mangyayari nin bigla-bigla. Pwedeng abuton daaning tulong bulan hanggang sarong taon bago na maibalik ang dating presyo kay Dukan Crudo na 50 hanggang 60 pesos na ang kada litro. Huli takadakol da ang mga binurumba na mga oil depot sa iba-ibang partikan Middle East na binumbakang Iran. Mayintas tanto magkakigoman rollback mo niya na pagkaaga sa diesel ning poon 3.71 hanggang 5.51 kada litro. Bantang sa gasolina naman 32 pesos o 32 centavos hanggang 1.68 kada litro ang ibababa. Ang kerosene man 50 centimos hanggang 2.50 kada litro ang pwedeng ibaba. Kung taano tama didelay ang pag-implementar kang pababa kang presyo as inabuto ng charong taon, uy ang pahayag na yan mismo kan Assistant Secretary kan Department of Energy na si Alessandro Salis.
5: Does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably. Kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war. Hindi kasi instantaneous yung balik ng supply. No?

0: Mientras tanto, inako ni Senador Erwin Tulpo na kinumprontar subot siya kantulong mga senador kung taano tala siya nagpirma sa partial report kan Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. An babaeng senador subot, hinapot siya kung taano siya nag, o kung taano ta, nagpirma siya sa report ni Senador Pan Pino Lacson kung sa inakabugtak sa report an pangaran kan pirang mga senador na imbuelto sa flood control scandal. Sinabi o sinabi pa ni Tulpo na kung dahil siya mapirma sa partial report, garuman lang niya pig tatahuban ang mga kabalbalan kan pirang mga senador na imbuelto sa nasambit ng panghabas nin kwarta sa gobyerno o iskandalo. Nagpasalamat man si Senador Lacson kitulpo sa pagmantir kini sa iyang obligasyon na tumabang sa paglantad kan katotohanan sa likod kan mga anomalia sa mga palpak asin mga guni-guning flood control projects asin sa pusog kining paninindugan laban sa inaapod na peer pressure para palampason o para dai palampason ang mga salang gibo.
1: Liwat na naman na inatake ni grabing nervyos ang mga tagaduman sa munisipyo Kanglan sa Sarangani pagkatapos magkaiguanin makusog na aftershock ang linog na nagabot na magnitude 5.5. Kaso Bangi, nagkaiguan na naman yung pag-yugo-yugo kan daga duman sa sinambit ng probinsya, sabi kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Sigun sa PIVOX, ang sentro kan linog na tumbok sa rayong 18 kilometro sa suldupan sirangan kang Glan Sarangani na may epicenter duman sa na may rarom na 44 kilometro. Magirumduman na sagkod sa ngunyan dahil makaturog din tultul ang mga residentes duman sa partikan Sarangani. Hulita, nag-abot na sa 16,000 na mga aftershock ang sa inang namatian. Pirmi na sa nagyuyugo-yugo ang daga asin natatakot sinda na tiba at liwat na naman magkaigwan ni makusog na linog na pwedeng magresulta na naman sa pagbuwis ng buhay kan mga tagduman sa Mindanao.
0: Pigimbisigaran na subot ngunyan kan Office of the Ombudsman ang napabaretang pagbagat na kan duwang miyembro kan Pamilya Villar sa Light Rail Transit Line o LRT 1 Extension Project naman sa Cavite. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nakabot na sa sayang impormasyon na gusto na akan mga Villar na umagilang duman sa sayang propiedad sa C5 ang proyekto asin kung dae o kontrahundakan mga ini an extension na kan sinambit ng proyekto sa Guduman sa Cavite. Sinabi pa kan na opisyal, ipinapahanap niya na ang mga dokumento.

0: O mga aki kan mag-agum na dating Senate President Manny Villar asin Senadora Cynthia Villar. Mayo pang pahayag ang mga Villar sa mga akusasyon na ini ni Rimulya.
1: Sa iba pang barata lokal, lokal na gobyerno kang Naga day tulos-tulos masuspindir din klase kung maoran. Ang detalye sa halik kay Melvin Machado.
2: Asintado! Live report!
3: Puli man sa paminsan-minsan na pagbagsak kang bulos kang uraan sa lokal syudad kang Naga, amay na nagtawning abiso si Naga City Mayor Len Robledo sa mga magurang na day tulos-tulos makansilar sa laog ng klase ang opisina kang alkalde o ang lokal na gobyerno. Natuod na subot ang mga magurang na kada bes na may pag-uuran, binabantay na sana ang anunsyo na pagkansilar kang laog kang mga estudyante. Kakansilaron lang subot ang laog sa mga eskulahan kung talagang makusog na ang pagbulos kang uran. Pinag-inganyar man ang mga maestra na dahil napapalaugon sa klase ang sa mga estudyante kung talagang makusog na ang pag-uran. May ibang lugar kaya na may uran, ang iba mayo. Kaya madepende naman sa mga paratoklo ang pagtaoning konsiderasyon sa mga kakian na dahil na muna maglaog sa klase. Dahil sumot aldaw na mayon laog sa klase ang mga estudyante kung kaya apektado naman ang kalidad kang pagtugto sa mga ini. Uya ang amay na patanid ni Naga City Mayor Len Robledo.
4: Nasaro pang announcement dahil may karalasihan na nagulay na kami kang DepEd. Digdiyo ka isa to, pag nag-uuran-uran lang, gusto kan mga magurang mag-cancel ng klase, data na yung gigibuhon. Ano? Data na yung gigibuhon dahil kadakol kitang no class days. Naapektuhan si kalidad kang pagtukdo. Kang kita baga nagdadarakula pa man, nagpaparayong mabaga, basta ka nagre-raincoat. Ano? Ngun yan, habo na. Ngun yan, pag nag-uran, ang magurang, anggot na sa syudad, pwede ipa nagka-cancel. So ngun yan, dawa po kamo maanggot. Di kita maka-cancel. Unless, grabe talaga si uran. Pero ikaw mga lugar na di grabe sa iba, pero sa inda grabe, ang urulay mo lang ka-DepEd, case to case, i-excuse na lang si Aki na di magpirit maglaog. Pero iyan, di mag-asa na pag may uran-uran maka-cancel. Mapa-upload ako meeting, nag-urulay na kami
3: naman. Ang naging bahayag ni Naga City Mayor Len Robledo Lapitman sa amay na abiso sa mga magurang gaday magparabantay kang cancellation kang klase pag mauran, ulit gaday na yan mangyayari sa syudad kang Naga. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
2: Asintado, live report!
1: Ora dyan, babalikan ta ang mga Draculang Barata sa lado lokal. Ang tabayanan sa Daylang Mahaloy.
2: Radyo Guapito.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
10: Walang aw sa PAW!

0: Because everything is...
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras ngunyan, alas 6:08 na ng pagkaaga. Gunyan sa mga barata na sa lado lokal kontra si Mayor Lenny Robredo kang siyudad ni Naga na magpadagos pa ang operasyon kan Small Town Lottery o STL digdi sa Naga na pinagpapadalagan kan Emerald Ventures Gaming Corporation. Matatandaan na pinagtugutan kan Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang operasyon kang STL sa paagikan sa rong kasunduan entry kan lokal na gobyerno asin man kan Even Chance Gaming Corporation dagpo na operasyon kini kan taon 2020 pa alagad ini napundo kan magkaiguaning pandemic sa COVID-19 kan Marso 2020. Igon sa impormasyon, bahagad nin legal opinion si Mayor Lenny Robredo tanganing iyo ang maging basihan kan action niya sa operasyon kang STL digdi sa Naga na subot inisa naman ginagamit tanganing takupan ang operasyon kang weteng digdi sa Naga na sinasabing milyones ang koleksyon oral daw. Sinasabing STL da alagad inipalan by pasaloib da operasyon kang weteng. Higun kay Mayor Lenny Robredo, aadalan ni Maray kung ano ang mga konsekwensya legal bago totalmente desisyonan kung baga idadagos o kaya pupundo na ang operasyon kang STL o Small Town Lottery sa siyudad kang Naga.
4: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa lado lokal, gigibuho na ngunyan na aldaw June 16 ang pigaapod ng public scoping na ipigapod kan DENR sa gabos ng mga apektado imbuelto sa ipigtutulod na uptown kamsur kan gobyerno provincial kan Kamara ng Sur sa mahiwas na kadadagaan sa barangay Kadlan sa gurong Asinman San Jose Pili Kamara ng Sur. Kunsain kabali sa mga planong ipatugdok kan probinsya iyon golf course as iba pang mga drakulang infrastruktura. Matatandaan base sa ipigpost na anunsyo kan DENR kanakalis na simana pig-abisuan kay ni ang gobyerno provincial kan Kamara ng Sur asin iba pang imbuelto na mag-atindir sa nasambit ng pagtitripo na gigibuhon dyan sa Puerte Sports Complex sa Kapitolyo Provincial alas 8 aga para to karon ang subuot environmental impact assessment process kan sinambit ng proyekto sa nasambit ng mga lugar. Sabi pa kan DNR, mahalaga ang presensya kan mga nagtutulod sa proyekto asin urug na ang gabos na mga maapektaran sa pagguno nindanin mga mahalagang isyo asin mga impormasyon sa pagdedeterminar kung maninigo ang sinambit ng proyekto sa lugar, kung iniba makakaapektar o dai sa kapalibutan asin sa iba pang sektor. Mientras tanto, sa interview kan asintado sa Radyo Kasunma, Kipro si Fino Otilia, saro sa mga CLOA recipient o may saliring daga sa barangay Kadlan na maatinder sinda sa nasambit ng public scoping. Alagad na handal subot sinda tatibaa day paralaugon ka na mga gwardya kan Kapitolyo Provincial. Liwat man, ipigbuyagyag ni Otilia na haloy na subot na pundo si sendang pag-uma asin haros day na ninda na papakinabagan ang sendang daga pagkatapos na buldoseron subot ini kan Kapitolyo Provincial. Uya si Otilia.
5: Haloy na po, maduang lag na day na kami nakakaumadigi.
6: Tayo po tayo na kami nakakauma.
5: Kang inot po, nagpirit kami mag-uma, piglaboy mining umami, pero may nagiging sikyo. Pinapundo na po kami.
6: Taano data magpundo ka mo?
5: Dahil ko po aram, sinugo gayon.
6: O, so nagpundo naman ka mo?
5: Iyon na po, aloy na, kan kuyang pa. Mga maanom na bulan na po kami din nakakauma.
6: Suma na kamong uma.
5: Mayo na po ta pigbubuldo sir ngani.
4: So partiyan kan mga naging pahayag o pagbubuyagyag kasudma ni Prosipino Utilia saro sa mga may sadiring daga sa nasambit ng lugar.
3: Formal nang pinag-appoint ni Presidente Bongbong Marcos si dating gobernador Kang Albay at si dating congressman na si Joey Salceda bilang bagong pamayo kang Presidential Legislative Liaison Office. Si Salceda anenot naman na nagpahayag kan na Independence Day celebration duman sa Pulanggi na siya igwang kakaputan na halangkaw na pwesto sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Sigon kay Salceda, nagpuninikan siya magbisita mismo duman sa opisina ni Speaker Faustino D. asin pinag-opresyaran siya kan bahalagang trabaho bilang pamayo kang Presidential Legislative Liaison Office kan Malacanang. Ang trabaho kang PLLO o maging trabaho ni Salceda, iyon na siya ang magsisirbing tulay entry kan Malacanang, asin man kang Kongreso, asin man Senado. Tanganing kung ano ang mga mahalagang batas na gustong ipahidali kang Presidente na maipasar, si Salceda ang pwede kaining mag-diskutir sa mga senador, asin man sa mga congressmen. Magiramduman Salceda ang haluyo ng igwang mahiwas na eksperyensya sa politika, pati naman sa management, kung kaya siya ang napili subuot na mamayokan sinambit ng opisina duman sa Palasyo Malacanang.
4: Duwang magkasuhay na road crash ang nairistro kasudma sa Anday asin Maharlika Highway sa probinsya ni Camarines Sur. Ansaro iyo ansaral po kanin tulong darakulang truck hali sa manlainlain na direksyon sa pakurbadang porsyon kan Andaya Highway sa barangay Manangli Sipokot Camarines Sur. Nangyari mga bandang alauna nin hapon. Duwaan na pabaretang irido digdi o sanasambit ng saral po kan at tulos man pigrespondian kan mga otoridad asin ikunotipa sa ospital mantang interong rapak ang inuta na parte kan color green asin puting truck. Mientras tanto, nagbarliktad man sa taho ng tirampo sa Maharlika Highway sa barangay San Vicente Pamplona, Camarines Sur, ang sarong puting L300 van pagkatapos ang road crash na kinaimbultuhan kan duwa pang mga bihikulo. Maswerteng mayong binaruyan in buhay sa nasambit ng barangaan. Mantang nagsapo man in minor injuries ang mga chuper kan nasambit ng mga bihikulo, natulos man dinarara sa ospital kan mga nagresponding mga autoridad.
3: Posibleng masangatanin kaso o kung di man batanggal sa trabaho ang sarong nurse kan Naga City Hospital na ini nagparapasaway. Ini ang mismong pinagkonfirmar ni Mayor Lenny Robredo. Sigon sa iya, kinakaipuhan digdi ang formal na pagsangat ning reklamo na yun man ang piling pagbasihan. Magrumduman sigon kay Mayor Lenny Robredo na igwa naman kaarong kayo ni mga kaso kung sa intulos man ang pinag-aksyonan kan City Hall ang reklamo manunungod sa pagiging abusira kan subot kan sarong nurse na naka-assign sa Naga City General Hospital.
4: Mientras tanto, check po nindo ang lugar nindo sa flood hazard map kan Project NOAA. Pag nahiling po nindo dyan ang Naga, dawa po anong gibuhon tamabaha talaga ang mga ini pag nagparauran. Ini ang post ni Mayor Lenny Robredo sa sayang FB account na garo pagkondisyon sa isip kan mga taga-Naga kan alkalde na mayo ng magiginibo ang sunad sa baha asin tanganing day sa pagparakuliton na hanapan ng konkretong solusyon ang problema sa pagbaha sa siyudad ni Naga kan nakaagi kayang administrasyon. Ginibuhan ininin magkakanigong solusyon o piggibuhan ni magkakanigong solusyon ang mga drainage tanganing maibsan ang mga pagbaha sa Villa Karangahan, Villa Marilac kung sa inagsubli pa si dating Mayor Ligasyon nin Amphibious Excavator sa DPWH tanganing amay na linigon o linigon taon-taon ang mga waterways sa mga barangay alagad naging subject ini sa batiko sa isu sa baha. Kan kampo kan dating o kan alkalde kan ini mag-anunsyar na mga kandidato sa laog kan o sa siyudad ni Naga urugnakan lubugon sa tubig bahaan Naga huli sa Bagyong Christine. Kaya posibleng pig-aantisiparana ni Robredo na sasapuon niya man ang siring ng mga batikos hali sa mga taga-Naga pag nagpuuna antig uran. Asin piglalauma na pagtama kan mga makukusog na bagyo. Asin mga pag-uran huli sa El Nino phenomenon. Huli sa kawarang aksyon, dapit sa problema sa baha. Matatandaan, enot nang nagpatanid ang mga weather bureau asin eksperto na dawa kulang ang tig-uran asin na bagyo, magiging matitindi ini huli ka na sa bitnang fenomenon. Sa post pa ni Robredo, sinabi kay nina ang sulamenting pigtatrabaho dangon yan kan lokal na gobyerno, ma-minimize an ba asin linigan ang mga luwasan ng tubig. Apwer kayan, ihihiras niya daa sa mga masurulal daw ang napu na natrabaho kontrabaha kan gobyerno nasyonal sa siyudad ni Naga. Matatandaan sa roon sa mga campaign promise kay Tony Robredo, papakarayon da niya ang Naga asin pupunduhon daa ang mga pagbaha.

Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, pagkatapos nin sarong simanang paglibot sa 3rd Distrito kan Camarines Sur, balik Metro Manila si Congressman Nelson Ligacion pagkatapos makaresibi ini nin komunikasyon hali sa House of Representatives katagod kan ipinaapod ni Presidente Bongbong Marcos sa special session sa duwang katipunan kang Kongreso sa aga June 17. Susug Ligacion kay puan niyang mag-atindir o atindiran ang special session hulita parte ni kan sayang obligasyon bilang representante kan nakatulong distrito kan Camarines Sur. Apara kayan mahalaga subot ang mga ipapasar o mga importanteng o mga priority bills na makakatabang sa mga Pilipino. Matatandaan kabali sa mga piglala o mang itutulod o ipapasar sa Kongreso, iyo ang Anti-Political Dynasty Law, National Center for Geriatric Health Act, imyenda sa GATSP, asin man Pantawid Pilipino Program o For Peace, sining man an Assistance to Individual in Crisis Situation Act, obheto kan mga ini, napakusugon ang proteksyong pang komunidad, edukasyon, asin man na salud ka nasyon. Matatandaan enot ng inasigurar ka na kamara na makikipagtabangan sinda sa Senado asin man sa ekotibo tanganing dagos ng maipasaraan mga line, ang mga batas na ini para man sa inaapod na reform measure para sa kapakanan kan mga Pilipino. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal paman giraray, sinangatan ng reklamo sa Office of the Ombudsman ni dating board member ngunyan CCW Crime and Corruption Watch International Chairman Carlo Batalya ang mga miyembros kansang guniang panlalawigan. Huli sa daisubot pagbay o huli sa subot pagbaylar sa full disclosure policy asin man transparency. Sa sayang Facebook post, sinabi ni Batalya, nagdulok siya sa Office of the Ombudsman tanganing ireklamo ang 10 mga miyembros kansang guniang panlalawigan kan Camarines Sur matapos daisubot magtriumpo ang mga inina simbagunin tultol ang sayang surat kan May 21, 2026 na naguhurot na magkondusin in financial report sa mga ginagastusan o transaksyon na piglalaugan kan gobyerno probinsyal Orugna. Ang ginastos sa katatapos lang na Kaugma Festival na nakapalaman sa pigapod na Transparency and Full Disclosure Policy na ipigsusugo kan DILG Memorandum Circular asin man Government Procurement Reform Act, Transparency Seal Requirement kan Department of Budget and Management National Budget Circular Number 542. Alagad imbesubot mag-utob sa kagadaan, sulamenting duwang sentence sana na thank you lang subot ang naging kasimbagan sa saya kansang guniang panlalawigan. Kabali sa mga inareklamo sa Ombudsman ni Batalya, Yusinda Vice Governor Portuno Jr., mana sa ama, mana sa ina, Board Member Warren Senior, Board Member Dr. Sofia Charisa Hernandez Palmero, Board Member Darius Nopra, Board Member Vanessa De Los Reyes Senior, Board Member Donna Ann Oñate, Board Member Jessa Noble, Board Member Oliver Uliba, ex-officio member Justin San Buenaventura, ex-officio Eugene Camacho, asin ex-officio Antonio Serrano. Inagad pa kan chairman kan CCWI na si Batalya na ipasararam sa preventive suspension ang sinambita mga miyembros kan sangguni ang panlalawigan pag nagpuuna ang investigasyon sa mga ini. Uring bareta, bareta na sa kinabanin karawat at bareta sa sports sa Tunsendokan NCF Tigers.

0: Sa kinabarin karawat, ilalan sarnangon niya na aldaw Kanaga City Sports Office digdi sa Siyudad ni Naga ang programang Larut Saya sa Park and Philippine Sports Commission. Inaantig kumpirmar kasudma ni Naga City Sports Head Francis Barha. Sa entrevista kan Asintado News, sinabi ni Barha na ang sinambit ng launching gigibuhon ngunya na agas sa Plaza Rizal. Inisubot bagong programa kan sa sports kan Philippine Sports Commission sa mga lokal na gobyerno sa enterong nasyon kung saan makakondusyon ng sports clinic o training seminar sa mga manlalain na sports event kada aldaw na Sabado asin Domingo sa mga kaakian o mga estudyante ang lokal na gobyerno na pupunduhan kan ahensya. Mismong si PSC Chairman Patrick Gregorio Subot ang manginginotan sa MOA signing entre kan lokal na gobyerno kanaga ngunya na aldaw. Uya si Francis Barha.
1: Ang launching katong Larut Saya sa park, ini ang programa kang Philippine Sports Commission na pigtatao sa mga LGU, ini sa mga libreng sports, ang mga coaches ang nagbabayad or nagtatao ni mga stipend ang PSC. Halimbawa sa plaza, kinakaganyan every Saturday and Sunday ning gymnastic coach, kung anong identify kang LGU, halimbawa sa pagtakraw, taekwondo, plus kinakaganyaning itong para sa mga magurang yung may sumba sa plaza, pero maugma ang plaza every Saturday and Sunday na dadaraw ng mga akin ninda for mga beginners na piglons kang Philippine sports. Ang madigdi mismo si Chairman Patrick Gregorio, si Pato, siya ang madigdi to do the MOA signing with the LGU Naga with Mayor Lenny.
0: Mientras tanto, apuera kayan sa aga aldaw na Miyerkules, gigibuhon man ang Bicol Sports and Youth Summit digdi sa syudad kung sain piglalaomang matripon ang National Sports Association asin representante kan lokal na gobyerno sa rehiyon asin PSA o PSC katagod kan ilalansarman an o katagod sa paglansarman kanasang bitnang sports program.
1: Bicol Sports and Youth Summit. Sigabus na mga LGU leaders, mga NSA kang buong Bicol, imimit kang gabus na mga taga Philippine Sports Commission team. May mga kaiba na sila. For example, ang Sepak Takraw President, Yaon. Yaon din ang chairman kang head kang boxing. Kaiba na nina Pato Gregorio para i-launch digdi sa Naga, special sa Bicol, si Philippine Sports Program ninda para maka-align kita sa program kang PSA.
0: Parte kan mga naging pahayag kasudman ni Francis Barha ang Naga City Sports Head sa syudad.

0: Yan ang kabilukan kasi mga baratang ngunyan aldaw na Martes. Salamat sa gabos na manakantabay ngunyan. Shoutout kay Elbert Buenafe, kay Alan Barrios, kay Amo Sagrab Ninyo, kami sa Juan Calayo, kay Flor Decina, Nestor Vargas, kay Doktora Lynn Albius Mabutas, ang doktora ng bayan. Dapir binakantabay duman sa Las Piñas City, kay Alex Bustamante sa Bula, George Ribeiro Rigmalos. Happy birthday da kay Sergio Usabal, kay Raymond Tagli Santiago, Los Biminda Mendez, kay Eden Arga, kay Bobby Saturno. Bay nag-agado si Delta, no? Si Michelle Oria, si Emil Macalma, Ibo, and si Seringman, si John Robin Flores, si Terdy Berdeos, Julieta Montero, Anthony Toripalma, Ronaldo Cosa, Daryl Rimalia, Bill Macalma, Ibo, Jamaica Villar, Bong Bartilet, Martis Buena, Ed Merly Del Castillo, Emma De Vera, Elizabeth Nicole, Loy Loren Santa Maria, Chris Cañaria Palguera, Maribel Proa Aragon, Bobsi Bernardo, Roberto Torres, Lily Malaga, and Cheryl Barbon. Salamat po sa kabus na nakaantabay ngunyan, and SM Joe Osabal, kantahan tadaan ng happy birthday nagguguro gudu.
1: Matatapos ang oras ta.
0: Kaya lang dahil kita tatao magguro gudu. Happy birthday to you. Sana'y mabusog mo kami. Yan lang. Happy birthday, manager Joe Osabal. Salamat sa nakaantabay sa YouTube 202. Sa Facebook 139, salamat man sa mga nakantaway sa inda, mga radyo.
1: May kanagpula.
0: Ay, nakapula siya tayo, my birthday. Ang birthday ko sa Biyernes. Ngunyan siya.
2: O, sabay yun na ng Sabado.
0: Ha?
1: Sabay yun. Yeah.
0: Ay, salamat, may malibre. Thank you. Salamat sa mga nakantabay sa mga darang-daang regalo bukas ang Samuyang Pintuan.
1: Ayun.
0: Sa control, si Terdy Berdeo, si Adje Salcedo, saka si Jameson Brinya, si Engineering, si Engineer John Robin Flores, kaya ba ang mga OGs sa CSPC, College of Electronics Engineering. Hanggang Sabado po dahil ato ni manager yung mga regalo sa kaakuman. Kami po ang sa inyong mga amay na para balita.
1: Kami po si Arisa.
0: Kami po si Edmond Dol, Diyos Mabalos po, kasi inyong mga tabay. Thank you.
3: Sa indong nga antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito.
4: Radyo Guapito.

0: Nina Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang ng electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras sa ngunyan na mga tugang. Sakto na pong alas 6:34 ng pag-aaga. No oras pong ini, daras ito yakan S&J Hardware Plus sa Simampukang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo sa maabot na July, ang S&J Hardware Plus magkakaigwa po ng anniversary celebration. Sa July 8, magkakaigwa po ng free gift for first 100 customers. And ang month of July, magkakaigwa po ng anniversary sale up to 40% off on selected items. Kaya kung kata po, igwaning pangangaipo para po sa satuyang magagamit sa harong. Gusto ta na pong magpatugdok ng harong, magpa-renovate, magpatugdok ng building o ano pang istruktura, mag-S&J Hardware Plus na kita. Kompleto na po sinda sa kabos. Napangangayapot apon sa construction hardware, finishing, plumbing, asiman electrical materials. May mga furnitures man po sinda, mattress and mga office supplies. And also, may water tank, may water pump, may mga genset, may mga tools, as in iba pang kaipuhan nito. Naka-elevator po sinda para makasakat ka mo sa second floor para po maging madali para sa mga senior citizen, as in man PWD. And also mga tugang, maiwas po ang parking space po ninda and may mga ano yan, may mga personnel na ready pong mag-assist sa indo. Sa tungod lang po ini kang Shell Station Concepcion Pequeña, Naga City, harani po sa may Holy Rosary Major Seminary. Halap na kamo ni Popstar Sophia Poon. And also, dara po ini sa tuya kang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo, sa maabot pong September, ayo ang third draw na konsen pwede kamong manggana ng MacBook ha? And laptop. Magagana po kamo ng laptop, kaya kung gusto nindo magkaigwa ng chance, dapat permi lang po kamong nagbabakal ni Tinapay Tandaan po nindo, nagsa-celebrate sinda ang unya na taon kan sa indang 60-year anniversary. Sa kada pagbakal po ning tinapay, ano ang klaseng tinapay sa Atlantic Bakery, tatawa na po kamo ning Rapola ticket. Every 60 pesos na worth ning tinapay, automatic may saraw na kamong raffle ticket and may chance kamong manggana ning MacBook, mga tugang, sa maabot na September and sa sendang Grand Draw, duwa pong brand new motorsiklo ang gaganahon nindo.
4: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in ang inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
5: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa lulingkod, si Joe Sabal. Mag-iribala po kita sa tuwing programa. Ngunyang pong June 16, aldaw na Martes, 2026. Uya po ang pinakang mainit na mga barata kan aldaw.
4: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30.
5: An enot na arangkada kan sa tuwing mga barata, dara po ini sa tuwing mga tugang, kang Nagastar Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona. An enot na arangkada kan mga bareta, bareta po sa kamutakan kan sa tuyang panahon. Ladaraw po yan sa tuya kan LTO Pamplona asiman Kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Para kaskas sa sendo pong pag-renew kan sa tuya pong mga rehistro sa mga auto, motorsiklo, asin iba pang klaseng bihikulo, dumana po kita sa LTO Pamplona. Tabang-tabang po sindak ang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Tangani pong maging madali. One-stop shop na po sinda dyan sa LTO Pamplona. May drive-thru, tanganing mas lalong maging marikas ang sendong pagpoproseso. Dyan po yan gabos sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Aradyan lang, antabayanan po nindo ha, ang latest kan pag-asa duman sa DOST Pag-asa, Legazpi City. Uyang una po ang pinakang mainit na mga barayta kang aldaw. Nagpapod na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso sa aga, Hunyo 17, tanganing tukaron, asin maitulod ang mga prioridad na mga batas kan presenting administrasyon, lalong-lalo pa tamay pangangaipo para maipasaraan ang mga importanteng measures ngunyan na may mga kalamidad na nagtama sa Pilipinas sa erarong kang proclamation number 1318. Kabali sa mga tutukaron, iyuan na mga proposed law na may koneksyon sa edukasyon, health, social protection, as in iba pang programa kang gobyerno tanganing mapadali ang serbisyo sa mga Pilipino. Sigon sa Presidente Kinakay Puan, ang arang aksyon kan legislatura, tanganing masimbagan ang pangangaipo kan mga kababayan ta, partikular ang mga apektado kang linog duman sa Mindanao, mga estudyante, senior citizen, asan iba pang sektor, pati po ang sinasabing kay Puan na pundo para sa infrastruktura para mapakaray na ang mga nagkararaot kan nag-aging kalamidad. Matatandaan, enot na nag-anunsyo si Senador Joel Villanueva na maatinder po ini sa ipapaapod na special session kan Presidente. Mientras tanto, nangapudan si Senador Bam Aquino ning investigasyon sa mabagal na implementasyon kang 67 billion classroom building program matapos na maraot ang aabuton sa lampas 1,000 mga classroom huli kang magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Sigun kay Aquino, magibo ang sinado ning pagdangog tanganing aramon ang estado sa pagtutugdok ni mga bagong classroom, lalo-lalo na tapaparanina ang taguran asin mabagal da ang paghiro kan pundong ipiglaan na digdi. Sigun sa datos kan DepEd, lampas 1,000 classroom sa 19 mga probinsya ang naraot na kung saan ang pinaka-apektado iyo ang South Cotabato, North Cotabato, asiman Sultan Kudarat, uya si Senador Bam Aquino.
6: We're gonna have a hearing to find out the progress of these classrooms. I mean, meron na kagad tayong minus 1,000 classrooms nung isang araw because of the quake. So, naghahabol tayo. We want to put up these classrooms. And yung pondo, napondohan ng Kongreso at ng Senado, we want to find out where this is at kung kumusta na to. And if we can really start building 25,000 classrooms this year. Ito yung isa sa mga priorities po natin to check on that budget, to make sure na nagagamit sila ng tama, to make sure na mabilis yung deployment niya. No? Kasi currently, ang report sa amin ay mabagal yung deployment. Ito yung isa sa mga priorities po natin to check on that budget, to make sure na nagagamit sila ng tama, to make sure na mabilis yung deployment niya. No? Kasi currently, ang report sa amin ay mabagal yung deployment.
5: Mientras tanto, dahil dapat maging ulang ang biyurokrasya sa seguridad, asin man ang puturo kan mga estudyante, partikular duman sa mga naapektaran kan linog. Sigun sa senador, dapat maging prioridad ang pagbubusisi sa pundo para sa edukasyon tanganing masiguro na nagagamit inining tama asin tulos na nai-implementar. Pinagmensyonar pa ni Aquino na babagal daa ang deployment kan pundo para sa pag-iirahay pagpapatugdok kan mga classroom sa tahaw kang nakalaan na 67 billion para sa aabuton sa 25,000 classroom na kinakaipuan da tulos na aksyonan. Kaipuan maghiro ang gobyerno tanganing malikayan ang matinding epekto sa mga estudyante. Nangapudan man siya sa pagbabalik sa Senado na nakatuon sa paggibo ng mga reforma asin pagtabang sa mga namamanuan imbes da ang magka-revoke, magkaigwan ng mga kadramahan sa politika na ang interest personal asin man politika ang nangingibabaw imbes na interest kan mga estudyante asin kan mga Pilipino. Uya pa ang dagdag na pahayag ni Senador Bam Aquino.
6: You can imagine the trauma na pagdadaanan ng mga bata. Yeah. No? So, ang raming kailangan gawin, government needs to come in, act fast. No? Yung pagbibigay ng pondo para ma-repair yung mga classroom or para gumawa ng mga bagong classroom, kailangan mabilis. And one of the priorities of our committee is also to check yung nakalaan na 67 billion pesos for 25,000 or so classrooms. Bumalik tayo sa isang Senado na nagtatrabaho, na gumagawa ng mga reforma para sa Pilipino, at hindi na yung puro conflict, puro away, puro drama. Bumalik tayo sa pagtulong sa taong bayan.
5: Yan pang dagdag na pahayag ni Senador Bam Aquino. Si Aquino, personal na nagduman sa ibang mga lugar sa Mindanao, tanganing bisitahon ang mga eskwelahan na nadanyaran kan matinding linog. Mga tugang Barreta sa kamugtakan kan panahon dara po sa toya kan GLE Driving Academy asin man kan Wynn Hotel and Resort.
4: Asintado Weather Update.
5: Aramon ta po ang kamugtakan kan panahon sa paagi ni Ariel Samudio kan DOST Pag-asa duman sa siyudad kan Legazpi. Ariel, ano ang kamugtakan kan panahon tango niyan? May mga pagbagsak ba ning uran kitang mamatian sa Bicol Region, kami digdi sa Kamsura, Simansanaga City. Ariel, good morning.
7: Okay, naaga po. Para po sa Satoy ang weather forecast mo yan na Aldonin Martes. Dalo sa mga nakakaapekto sa sirangan na parte kang Visaya sa San Mindanao ang Easterlies. Hindi man sa toya sa Kabikulan, sa maghapon, nilalauma na magkakaigwanin bahagya hanggang sa minsan mapanganoro na kalangitan. Naigwan tiyansanin mga pulo-pulong pangkuran o pagkikilatasin pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi na daraman kan mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa pimog sirangan na anumamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang dinating angwat kang temperatura ngayon na maghapon, 125 hanggang 33 ang taskang Celsius. Ang saldang nagsira ng alas 5:18 ng hapon, masulnop at yan na size 12 nin hapon. Alipunigin sa DOST, pag-asa, Ariel Samudio.
5: Salamat, Ariel Samudio, kan DOST Pag-asa, Legazpi. Mga tugang, ang mga baratang sendong na hinanyog, dara po yan sa Tuyakan GLE Driving Academy na may branch po dyan sa LTO Pamplona, asin digdi sa naga dyan sa Kalaban kan Panganiban Drive, at tubagan po kang Kusina Conchita. Daraman po ini sa Tuyakan Win-Win Hotel and Resort, resort na makuka po dyan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Kaya kung kita iguaning dakulang pagtitripon, gusto tani mahiwas na lugar, may duwang dakulao na swimming pool, may mga rooms para sa overnight, and may function room para sa mga indoor activities, makam problema sa parking, dumana kita mga tugang sa Win-Win Hotel and Resort. Aratsyan po ang prarangkahan.
4: Radyo Guam.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6.51 ng pag-aaga. Ana oras pong ini asin an programang prarangkahan dara po sa toya kan Bicol Access Health Centrum. Bida ang ating mga tatay ngayong buwan. Salamat sa inyong pag-aalaga, pagtataguyod at walang sawang pagsusumikap para sa pamilya. Oras na para sila naman ang alagaan, unahin ang kalusugan ni tatay. Sa Bicol Access Health Centrum, narito ang kumpletong serbisyo para sa kanyang kalusugan. Mula po sa laboratory test, diagnostic procedures, executive check-ups hanggang espesyalistang konsultasyon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pag-aalaga sa kalusugan. Ngayong Father's Day, bigyan si tatay ng regalong hindi matatawaran, ang kapanatagan at mas mahabang panahong makakasama ang pamilya. Para kay tatay, kalusugan ang pinakamagandang regalo. Handog sa inyo ng Bicol Access Health Centrum, your best access to health care.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa Asintado sa radyo.

Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang sa inyong lingkod, si Joe Sabal. Mag-iribanan po kita sa tuwing programa, sagod kitang alas 7. Ngunya na aldaw, June 16, gigibuhon po ang public scooping dyan sa Puerte Sports Complex. Ini po inisiyatibo kang Department of Environment and Natural Resources, particular kang Environmental Management Bureau, Provincial Environment Management Unit. Kasun ba, pig-try ta pong ma-interview si Engineer Lilian Ornido, alagad dahil po siya nag-pound running interview, enot dahil ongoing si meeting. Pandua, bako da sinda ang right person to disseminate iniyo pong about public scooping. Ang public scooping gigibuhon po dyan sa Puerte Sports Complex. Ini kabali po sa mga requirements sa pag hamaning sarong proyekto kan gobyerno. Ta ang public scooping ginigibo tanganing mahiling kon igwapo ning inaapod na environmental impact kay puan magkaigwaning assessment ang DNR kung igwapo ning environmental impact ang sarong proyekto bago punan ini ipipresentar kang gobyerno sa publiko ang sa iya pong project. Ano ang project na ini? Yun na po ining Kamsur Uptown with 52 hectares ning inaapod pong golf course. May component ning 52 hectares na golf course. Mga tugang, gigibuhon ini ining scooping tanganing hilingon i-assess kan DNR kung ini po may mandatang epekto o ano ang magiging epekto kani sa environment. Kung siya magiging hazardous, okay man siya, pasado siya, base sa assessment. Sa ipapaluwas na detalye. Alright. Mga tugang, inipong Kamsur Uptown with the component ng 52 hectares na golf course. Kinakaipuan po ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Alagad, ang proseso pong public scooping base sa paghaputa sa DNR, dapat enot ining ginigibo bago po nan ang proyekto. But the sad ang makamundo sa proyektong ini kang Kapitolyo, nainot na po si pagbuldoser, si pagtambak ning daga sa kauumahan kan mga landowners asin kan mga GLOA beneficiaries bago po ang public scooping. Kunbaga sa tataramon kan mga gurangka to, nainot na ngayon si pababa kaysa sa damulag. O yan o, yan pong mga footage na nahihiling nindo. Iyan si actual na pagdumping ning daga pagbuldoser kan Kapitolyo na binabantayan pati kan mga tauhan kang CSU, Capitol Security Unit o Kamsur Security Unit. Takong ining proyektong ini po, na-introduce, na ipaliwanag, asin kinaurulay ning tultol si mga affected na mga landowners, farmers, sa hiling ko da ikuta na ni makakaarabot sa korte, da ikuta na ini magiging kontrobersyal. Kundi, sa pagpuon pa lang, we can say, and I can say, and ang programang ini, pwedeng magsabi
nadai ini nagpuon sa tama. Tano po tadai nagpuon sa tama? Inot na inot, day mangani kinonsulta kang Kapitolyo ang mga residentes na affected kani. Ngunyan pa lang nagpupuon, ninhuli ta obligado silang magkua ning ECC ta igwa silang itutugdok

or may taga DNR na dai ninda kayang banggaon ang salang pagpuon kan provincial government kaning Kamsur Uptown. Si Saibaga ang mahabo. Maski po ang programang ini asin ansay dong lingkod, dai kita mahabo sa kauswagan. Dai kita mahabo sa progreso. Dai kita mahabo sa kun ini makakataoning job opportunities, livelihood, kung ini po makakatao ning talagang pag-uswagan sa tuyang probinsya, dapat kita magsararo suportaran tayo ni. Pero paano mo susuportaran ang sarong proyekto na from the very start, questionable na. Inot, dahil nga ni po nagpapaliwanag sa public, what is Kamsur Uptown? Sinasabi ninda, oh yan, approved na ngayon Kampesa. Okay, approved Kampesa. Pero hinapot ba nindo si mga nasa 60 land owners and CLOA beneficiaries kung approved ini sa inda? Ang mandata pa kani, ta, yan, in the eyes of the people, they are using the power of the provincial government. Tangani pong i-intimidate ining mga farmers. Hilingan nindo, hanggat ngunyan, ang mga paraoma da ipabayad. Ang mga landowners, CLOA beneficiaries, da ipabayad kan sa indang inuumang daga. Taano ta da ibayad? Gusto kang Kapitolyo, bayaran sa ng 22 pesos ang per square meter. Samantalang may order na ang korte. Okay, Greenland kang court. Kang sala po ni Judge Carmela ng Pimindola. Greenland si application kang probinsya para sa expropriation kan mga daga. Pero bayadan mo ngayon ng 567 pesos per square meter ang daga kan mga landowners and CLOA beneficiaries. O anong ginibo kang probinsya? In-appeal sa Court of Appeals and pending para sa final decision. O ngunyan, binobuldoser na si mga farmers dahil na nakakaurma na ang daga na yan sa diri paninda. Ang property iyan sa diri pa kan mga CLOA beneficiaries asin man kan mga landowner, taday pa sindabayad. Mayo pa po ning inaapod na barayadan o deed of sale kan daga. Sa inka nakahiling kayan, si gobyerno mismo na nag-put up ning siring na proyekto, ang gobyerno na dapat iyo ang magprotehir sa kasaranditan, iyong ngunyan ang nag-pipersigir, magkurokontra ka, araw ka nang gigibuhon ninda, papalibutan ka ng CSU. I-intimidate ka. Ibubuli ka. O ngunyan, ma-scooping pa lang, tanganing hilingon kung igwa po ng environmental impact. I-assess kan DNR kung igwa ning environment igwa po ning ano yan sa satuyang environment. Ang iba sa to okay lang, sige lang daralan, sige lang darangog dahil dai kita affected. Dahil bako kita ining mga parauma na nakikipaglaban mo niya na dai ipabayad si sa indang daga. Dai pabayad si daga ninda, dai na ninda na uumat at tinarambaka na ning daga, binuldoser na, kinudala na kang Kapitolyo. Taang sinasabi, nag-grant kang korte ang writ of position sa daga na yan. O ngunyan, mga public scooping dyan sa taon kang Kapitolyo. Ang masaklap ka ni, ta dyan mismo sa teritoryo, na ilamang ako nagharap-hanap ng neutral ground, tanganing magkaigwa ng chance si iba na maka-voice out. O sisay ang mga ngata-ngata dyan na magkuro-contract kay Gobernador El Revillaforte Jr. Sige daw.

0: Si Say ang may balls sa Indo na magngata-ngata, na magpara kurokontra ka, nayaong ka dyan sa Puerte Sport Complex, taang ang atmosphere baga dyan, pag yaong ka dyan sa laog, pag nahiling na kontra ka, papalibutan ka ng CSU. Ang hiling sa imo, kontrabida. Ang hiling sa imo, nag-uulang ka kang progreso. Pag nagkontra ka, ang hiling sa imo, kontra ka sa progreso. Ang hiling sa imo, kalabang ka sa politika. Pag kuminantra ka, perming ang hiling sa imo, ika ang kontrabida. Nag-uulang ka sa progreso, habo mo mag-asinso ang kamsur. Sisay po baga ang habo na umasinso ang kamsur. Nakita sa probinsya, kita ang may pinanghalangkaw na inflation rate. Ha? Mayo kitang tultol na biyahe ng eroplano. Daog na kita kang Camarines Norte. Daog kita kang Catanduanes na may Airbus. Dadaogon kita kang Camarines Norte. Taang Camarines Norte, labo-labo na po ang pagpakaray kan runway kan sa indang airport. Na mayo po ning anuman na interference ning politics, mayo ning nagpupugol sa kontraktor, imbes ang gobernador kan Camarines Norte, iyo pa ang nag-inganyar sa mga may aggregates, sa mga may pang-earthfield na help the contractors finish the project as soon as possible. Ngunyan, nangyayari ba yan sa probinsya ta? Dai. Hain si mga sinasabing mga tultol kuno na mga taga-probinsya. Fighting for the freedom, fighting for the rights of the people. Harain si nagpaparatararam na they are fighting for the rights of the Camarinenses. Nakatirikong baga ang mga nguso. Dahil baga nagigirirong. O ngunyan, ma-public scooping? For what? Ano ang ma-attain? Inipong public scooping, sa hiling ko ha, inipo base sa assessment me, this is only part kan pag-cure, paghanap ning remedyo, tanganing maging maray sa papel, nagarubaga nagmagluwas, sinunod kan Kapitolyo si tamang proseso. Biro-biroon mo, ma-present ka palang kang proyekto, hihilingon kung may epekto sa environment, hihilingon magkakaigwaning hearing, tanganing haputon kung igwaning nag-uupos. Tapos ang mga bisita daa, si mga kaalyado sa politika, kang nakatukaw na administrasyon dyan, o paano nila makukuha ang real feedback? Paano makakaabot sa tunay na assessment? Kaya ba kan DNR, kaya ba kan PENRO, kaya ba kang EMB mag-go against sa will kaning sarong powerful politician na idago sini? Dahil po kita nagkukontra sa progreso, pero dapat itama, patamaon sa proseso, mayong maaping parauma, mayong maapi na land owner, ha? Mayong maapi na CLOA beneficiary. Apektado si pagbuhay ninda, obligado ang gobyernong itao. Sigabos na pangangaipo kan mga affected para sa proyektong iyan. Biroon mo, 52 hektaryang golf course na proyekto kang Kapitolyo. Mayo man lamang pati nagsisita sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, taano tama pagibo kaning 52 hektaryas na golf course na makanganing tultol na biyahe ng eroplano? Taano tama pagibo kaning 52 hektaryam golf course na day nga ni tultol ang sa imong tinampo? Makanganing tultol na transportasyon. paano mo ipagmamalaki ang satuyang probinsya? Paano mo ibebenta ang produkto na golf course na makaning tultol na transportasyon? Digdi pa lang, mahihiling mo na nag-fail ang probinsya kung nag-iwasin na ng feasibility studies, anong klaseng studies ang ginibuninda? Tanganing ma-justify na dapat ang probinsya, ang Kamsur, magkaigwa po ng 52 hektaryang golf course. Anong klaseng feasibility studies ang sa Indang Ginibo? Tanganing ma-justify na dapat kitang Kamarinisur may 52 hektaryang golf course. Na mayo kitang tultol na biyahe ng eroplano, mayo kita ng tultol na tinampo, PNR, abot lang sa lupi ang biyahe, o paano mo ipapabakal ang produkto mo? Paano mo isasabi sa mga turista, we have the world class BGC-like hub? Paano mo yan ipagmamalaki? Do you think madigdi ang mga turista dyan sa imong golf course na makang eroplanong tultol? Makaning biyaheng tultol na by land or PNR o kung ano pang klaseng transportasyon? Do you think may bebenta mo ang produkto kansatuyang probinsya na mayo ka kaning mga major components kansarong tourist attraction? Bako daw pagsayang lang ini kang kwarta kang mga taxpayers kan probinsya.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Di, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCA. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
4: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCA.
3: Mahal bagada aduman. Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
4: Ay, ano ka? Raman Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
3: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
4: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
5: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
6: Gum, brownout na naman sa weekend. Sa ito mo rin magpalipot-lipot.
7: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na maliput.
8: Malinig, asinwelo.
6: Ha? Sa'in man?
7: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
6: Saint Bayan Gum.
7: Sa Papatantan Apartment Gum.
6: Wow, sa Papatantan. Gusto ko 'yan.
7: Iyo Gum. Sa Papatantan.
9: Papatantan Apartment, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City, with branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartment.

0: Paulinamid is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
2: Oras ko niyan, alas 7.15. Ano oras po, derastoy kan Bimig Feeds.
3: Plus mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, Bimeg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Mga tugang, halina pong katabang kang mga Bicolano ang Bimeg Feeds para sa pagpapadakula kasi ito yung atama na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpiggiri sa kamagpoultry, dapat naka-Bimeg Feeds po kita. Sa Bimeg Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
4: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban. Sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Diyos maray na aga, mga tugang, ini po ang Asintado Bareta alas 7. Aldaw na Martes, June 16, 2026, magirimanan po kita sa pinakang mainit na mga bareta kang aldaw sa headlines kan mga bareta.
5: Asintado, Asintado headlines.
2: Sa headlines kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta enot sa lado lokal. Crimes and Corruption Watch International ni Dr. Carlo Batalya. Formal na po nagsaangat ng reklamo sa ombudsman asin hinahagad na temporarily suspenderon ang mga miyembro kansang guniang palalawigan na pinapanginutan ni Vice Governor Sal Portuno Jr.
5: Asintado, Asintado headline.
2: Public scooping para sa lampas 200 hektaryang Kamsur Uptown na may 52 na component ng golf course. Gigibuhon mo niyan sa Kapitolyo. DENR, digdi sa Camarinesur, saka EMB. Nagsayumang magpa-interview sa media.
5: Asintado, Asintado headline.
2: Federasyon kan mga person with disabilities sa Naga kontra sa proposed ordinance ni City Councilor Frank Mendoza na tapyasun ang 1% na pundo para sa mga PWD sa barangay.
5: Asintado, Asintado headlines.
2: Sa sports, mga tugang, Gilas Boys, kampiyon sa Siaba Under 18 Qualifiers. Samantalang Larot Saya, ilalansar ngunya na aldaw kan Naga City Sports Office sa tabang kan Philippine Sports Commission Chairman na si Patrick Gregorio. Yan ang mga headlines kan mga bareta. Ang headlines, dara po sa tuya kang Essinger Hardware Plus, asin man po kang Atlantic Bakery.
5: Asintado, Asintado, Bareta alas 7.
2: Ang enot na aranggada kan mga bareta, dara po yan sa tuya mga tugang kang Best Cafe Day Everyday with Best Cafe. Isinangat na po kan Crimes and Corruption Watch International ni Dr. Carlo Batalya ang kaso sa ombudsman laban sa pilang miyembro kan sanggunyang palalawigan kan Camarinesur pagkatapos na dai ini magutob o magtaoning positive na kasimbagan sa iyang pangapunan kang Mayo 21, 2026 na nagahagad ning transparency asiman full disclosure kan mga programa kan Kapitolyo Provincial kan Camarinesur. Sigon ki Dr. Carlo Batalya kan CCWI sarong halipot na reply na pirmado ni Vice Governor Sal Jr. ang ipinadara asin kan na mga board members ang ipinadara sa iyang paghagad ning transparency asiman full disclosure. Naging rason tanganing magsangat na lugod ning kaso sa ombudsman si Dr. Carlo Batalya asin hagadon ang pagsususpindi mo na sa mga sa vice gobernador kan Camarinesur asin man sa siyam na mga board members kabali sa mga pinagsangatan ning reklamo iyo sinda Vice Governor Sal Jr. Portuno ang mga board members na sinda Warren Senyar, board member Sophia Charis Hernandez Palmero, aki po ni dating board member Romulo Hernandez Canlimanan, board member Darius Nopra, board member Vanessa Senyar de los board member Vanessa de los Reyes Senyar, board member Donna Ann Oñate, board member Jessa Aina Noble, board member Regine Oliver Oliva, asin man ang mga ex-officio member na sinda Jasmine San Buenaventura, Eugene Vincent Camacho, asin man Antonio Serrano. Para sa reklamong inina kang CCW, kinakaipuan da ang patawan ng preventive suspension ang mga ini, tanganing dai makapag-impluensya sa mga dokumento na kinakaipuhan kang ombudsman sa pagtatago asin man na pag-kukonsil kan mga ebidensya na nakakomiter ng kasalan ang mga bukal kan probinsya. Kay puwanda ang papanimbagon ang mga ini, ninulit na dain naging malinaw ang kasimbangan sa indang kahagadan ng transparency asin man obligasyon ninda sa batas na dapat maging available ang mga dokumento lalong-lalo na sa pinagkagastusan kan Kapitolyo Provincial. Kabali pa digdi ang subot mga dokumento na nag-o-autorizar kay Gobernador Villafuerte sa pag-utang ning 3.5 billion sa DBP asin man ang mga dokumento sa pag-o-autorizar kay Gobernador Villafuerte na mag-utang ning 200 million sa Land Bank of the Philippines para ipamakaldaan ni mga paroy para sa mga parauma. Gusto ni Batalya na makuha ang gabos na mga minutes kan sangguni ang panlalawigan na subuot da ipigpuprovide kan liderato ni Vice Governor Sal Jr.

0: Nagsayuma ang Provincial Environment Management Unit na si Engineer Lilian Ornedo na magkaigwaning entrevista sa Asintado sa Radyo. Ninulit tabako da ang sendang opisina, ang right office na mag-disclose kan ibang mga bagay manunungod sa nakatalaan na public scooping. Ngunya na aldaw, nagigibon dyan sa La Guerta kan Kapitolyo Provincial para man sa pag-determine sa inaapod na environmental impact assessment. Asin hilingon kung may nagkukontra sa pagtugdok sa 200 hectares na daga kan Kapitolyo na lalaganan kan Camsor Uptown na igwaning component na 52 hectares na golf course na gustong ipagibo ni Gobernador Elrey Villaforte Jr. Solamente sinabi kang opisina kang PEMU, iyon na bako sinda ang right agency na magpaliwanag kang public scooping, tasindadaangan ni imbitado sa naman sa nasabit ng gigibo na public scooping. Ang public scooping mga tugang, saro ini sa mga requirements kang DNR bago punan ang sarong proyekto kang gobyerno. Tanganing madeterminaran kung igwa ini ning environmental impact o igwa ning mandatang impact asin bago maka-issue ning inaapod pong environmental compliance certificate. Ang DNR ninulit na mapagibo pati ining golf course asin iba pang mga istruktura ang Kapitolyo sa lampas 200 hectares na Camsor Uptown. Inaasahan na ang lampas 60 na mga landowners, CLOA beneficiaries, maatindir ngunyan, tanganing ilaban ang sendang diretso sa nasabit ng daga. Ang mga landowners na ni, saka ang mga CLOA beneficiary, ang sagod ngunyan, daipan na babayadan ang sendang daga. Ninulita padagos na nakikitagasan ang Kapitolyo Provincial sa naging order kang korte na bayadan ang mga parauma sa kantidad na 567 pesos per square meter kang daga basado ini sa inaapod na just compensation. Pero inipig contest pa kang Kapitolyo sa paagi ng pagsaangat ng appeal sa Court of Appeals tagusto ni Gobernador Elrey Villaforte na 22 pesos lang ang per square meter na babayadan kang Kapitolyo sa daga kan mga landowners. Ang public scooping gigibuhon po ngunyan na aldaw dyan sa Puerte Sports Complex. Inaasahan pong maartindir ang mga landowners pati ang mga abogado kaini. Mientras tanto, sa iba pang details kan sa tuyang mga barata sa lado lokal paman Giraray. Nakaatubang ngunyan sa pagkontra gikan sa grupo kang Naga City Federation of Persons with Disability sa Naga ang proposed ordinance ni City Councilor Frank Mendoza na tapyason o halion ang 1% budget kan PWD sector sa barangay kang Naga City. Sigun ini sa naging pahayag ni June Agumaa, ang PWD President Naga City Federation of Persons with Disability na nagpahayag ning pag-oppose sa proposal na ini ni City Councilor Frank Mendoza. Nagtutubod sinda na dai ini dapat na suportahan. Nakikiulay sinda sa mga senior citizen solo parent para labanan ang nasabit ng ordinansa. Uya ang naging pahayag ni June Agumaa.
1: And regarding with the ordinance na proposed ni Sir Frank. Kasi ini yung ordinance ni Sir Frank, magayon by jury, pero ang pinakabuod kani is na halion si 1% sa mandatory budget sa barangay. And in this case po, nangangapudan po ako sa PWD sector, sa senior citizen, sa solo parents, sa BPC, sa urban poor, and iba pang pwedeng maapektuhan kang bagay na ini. Kaya po, nangangapudan ako sa gabos na mga concern, naadalan po ang ordinansang iningpig po propose ni Sir Frank Mendoza. For the meantime po, siguro

0: Mga tugang sa iba pang mga barata sa lado lokal, ininuta na ni Mayor Lenny Robredo ang mga taga-Naga na dai mag-asa na pag nag-uran sa Naga, dikit sa nang uran-uran, masuspindi na ng klase ang Alkalde Kanaga. Dawa pa da maanggot ang mga magurang asin ang ibang mga taga-Naga. Dai sinda basta-basta masuspindi ng eskwela pag nag-abot na ang mga tag-uran. Ta pwede man da kayang magpayong maggamit ng kapote ang mga estudyante, lalong-lalo na kung bako man makusugo na maray ang uran. Ang pigiiwasan da digdi susog sa alkalde, iyo ang permine sa nagmayo ng eskwela. Ninulita may kahagadan ang DepEd na haraliyo na muna si nakaka-obstruct sa mga pag-eskwela kan mga aki, kabali po digdi, ang mga pagsususpindi ng eskwela. Sigun sa alkalde, nagpainot na siya, as in nagsabi na siya sa mga sa DepEd Naga na masuspindin sinda sa eskwela, ning eskwela pagtag-uran. Iyan na case-to-case basis. Bako subot na mag-uran-uran lang, masuspindin na sinda ning eskwela. Sigun yan sa alkalde. Sarong estudyante ang nadakop kan mga tawhan kan Philippine National Police sa pagpapabakal ng illegal na droga dumampo sa Banuan, Canabua. Alas 2:34 ng hapon sa Barangay La Opinion, Nabua kan magkondusir ng operasyon ang mga tawhan kan Nabua PNP sa tabang kan PDEA, nagresulta kan pagkakadakop ki alias Pula, sarupong 19 years old na estudyante sa lugar. Durante kang operasyon na confiscate kan mga otoridad ang duwang transparent plastic sachet na may laog ning shabu na nagkakadidad 20,740 pesos. Ang estudyante haliw nang pinagtitiktikan kan mga operatiba, ninulita nagluluwas permi ang pangaran kani na subot saro sa mga binabakalan ning drugs kan mga naggagamit ning shabu sa Nabua. Mga tugang at mga baratang sa indong nahinanyo, gadara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with the Best Cafe. Tandaan po nindong mga tugang, ang Best Cafe sa rupo ining herbal coffee, nagikan po sa mga panamnon na malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, mushroom, barley grass, stevia. Ang kada ingredient po kani clinic proven na nagtatabang na ma-prevent asiman mamanage ang kondisyon kan sa tuya pong hypertension, diabetes, cancer, liver asiman kidney problem, heart disease, high cholesterol asin dakol pang iba. Tandaan po nindo, FDA approved po ini is an awarded the best organic herbal coffee kan taon 2019. Kaya kung kita po makape, siguraduhon ta naka-best kape kita. Best Cafe Day every day. Ang paboritong kape kan asintado sa radyo. Oras ko niyan, 7:32. Dara po yan sa Tuya Canaper Pharmacy. Si mga mabarakal ning bulong, naghahanap po ning mga generic sa mga branded na mga medisina. Diyan na po kita sa Napper Pharmacy. Tulo po ang mga branches niya nindong o ninda na pwede nindong madumanan. Pwede man bakalon dyan ang glucometer, ang nagbe-measure kan sa tuya pong blood sugar o blood glucose. Tuluan mga branches nila sa Naga dyan po sa Atubangan kan bagong entrance sa exit gate kan BMC, sa Atubangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City, asin sa Atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa Diriyana si pinamalaan po ni Dr. Ryan Bastariche. Abangan! Abogada Noreen San Luis, mapuuna kansa iyang trabaho sa City Hall sa July. Sa pagbabalik, kang asintado sa radyo.
1: Radyo Guapito.
2: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa Senior High kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new Senior High strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.

0: Ano tagaro ginoromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
1: Kawasa! Nariribong ako, lo! Kung anong i-enroll ko?
2: Anong taan nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM ng Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kang criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited. Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited. Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masaim ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Pare, pare, may bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe!
6: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up?
6: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: 18 pesos lang per sachet.
9: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Makatugang alas 7:41 na po ni pag-aaga. An oras na yan, daras ito ay kan 3N Bakery. Tandaan po ni Do kung siupaw ang pag-uurulayan, 3N Bakery. Ang nakatatak po dyan sa inda ang masiram, managum, pero baratong toasted and steam siupaw. Dyan po yan sa 3N Bakery. And kung mabakal man kita ng sugok, gusto ta po ng sugok na perming fresh o itong bago, dyan kita sa 3N Bakery. Lakop na po sa Arimara Party Kang Naga ang 3N Bakery. Almost kada barangay Kang Naga, igwa po ning branch Kang 3N Bakery. Sa Mabulo, nagbukas na po ang pinakabagong 3N Bakery dyan po sa may Haranilang, sa may Mabulo Elementary School. Mga tugang at masunod na mga barata, dara po yan sa tuya kan Bicol Petroleum, authorized reseller kang Shell Fuels sa Bicol Region. Pangunang tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan, ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum, 28 po ang mga gas station nila sa bilog na Bicol na makukuha po sa Camarines Sur, Albay, asin Sorsogon. Ang masunod na mga barata, daraman po yan sa tuyakan Bicol Smart Save Solar. Makatugang ha, kami po asin ang programa kasintado sa radyo nagkikisumaro sa kampanya na inkaminaron kamo na kung mapakabit kamo ning solar, duman po kita sa DOE accredited. Taano po ta dapat DOE accredited? Tanganing masiguro na ang lifespan kan sa indo pong mga solar, itong talagang pangmatagalan ha. Ang Bicol Smart Save Solar nagtatao po ning 25 years na lifespan kan sa tuya pong mga solar. And nagtatao po si dining halabang warranty para sa mga solar na ipapakabit nindo. Mga tugang, dai kamo basta-basta magsabi na dumang kamo sa barato. Oh, ang hapot pirang bulan, pirang taon lang ang serbisyo kayan. Kaya ang Bicol Smart Save Solar, durability, halawig na lifespan, asin man magayon na liwanag, magayon na serbisyo, yaon pa digdi sa Naga, igwasin din yung opisina, yaon sa Camarines Sur, kaya madali po nidong masusumpungan. Kaya kung gusto ko nidong ning solar sa panahon na matama ang El Nino, baka magkaigwa kita ng mga rotational brownout, mag Bicol Smart Save Solar na kamo. Kunta ko lang nindo si Engineer Harry King Abinido sa saya pong number 0997-688-4865. O kung daiman magdyan sa sendang store, sa sayda pong warehouse, sa Zone 1, Karoyruyan, Pili, Kamsur. Balikan tapuan mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal. Ngunya na maabot na July ang pagpuon ni Abogada Noreen San Luis sa City Hall. Although dahil pa po masyado malinaw kung ano talaga ang magiging posisyon ni Abogada Noreen San Luis, pero lakop na po ang bareta na posibleng ini ang masunod na City Administrator Kang Naga. Matatandaan mismong si Mayor Lene Robredo ang nag-anunsyo na si Abogada Noreen San Luis iyoan magiging katuwang niya sa pag-asikaso kan mga maarabot daang mga proyekto digdi sa siyudad Kang Naga. Inulit na pig-aasan dakol na mga proyekto ang maabot sa siyudad Kang Naga. Apuara kayan mga problema daa sa pagbaha, problema sa traffic, problema sa tubig, problema sa pagdidisiplina asin kung ano-ano pa, kabali sa mga tututukan kan Vice President kang NLEX na si Attorney Noreen San Luis na mabaliw na sa siyudad Kang Naga. Sa sarong very reliable na source kang asintado sa radyo, kinumpirmar na po sa Indong Lingkod na July, maalang po ning eksaktong petsa, pero July ang pagpuon ni Abogada Noreen San Luis sa Naga City.

Sa iba pang details, kanso to yung mga nagbabagang mga bareta. Baretang Sports na kita. Ang Baretang Sports, darapos ito yung Kanaga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Baratang Sports. Ilalansar ko niya na daw kang Naga City Sports Office sa Siyudad Ganaga ang programang Larot Saya. Base sa pagkumpirmar ni Sports Head Francis Barha. Sa interview ka kasintado news kay Barhan, sinabi kanina launching gigibuhon mo niya na daw dyan sa Plaza Rizal. Inisubot sa rong programa sa sports kanda PSC sa mga LGU sa enterong nasyon na kunsain makakondusir po ng sports clinic o training seminar sa malalay ng mga sports event kada aldaw na Sabado asin Domingo sa mga kaakian o mga estudyante. Ang LGU na pupunduhan kang ahensya mismong si PSC Chairman Patrick Gregorio ang manginginutan sa MOA signing entry kang LGU Naga ngunyan aldaw. Miantras nun tao apura kanyan sa mga aldaw man ng Miyerkules, gigibuhon man ang Bicol Sports and Youth Summit digdi sa Naga City na kunsain piglalaoman matiripon ang mga nasa representante kang LGU sa riyon asin PSC katakod kang ilalansar kang Philippine Sports Program. Mga tugang kampiyon ang Gilas Boys sa Siaba Under-18 Qualifiers. Nasungkit po kang Gilas Pilipinas Boys ang kampiyonato pagkatapos na daugun nila ang host Thailand sa score na 85-70. Sinigid kang mga nationals ang tournament sa paagi kang sunod-sunod na gana kontra sa Vietnam, Singapore, Thailand, Malaysia. Kapot ang impresibong average winning margin na 56.8 puntos pinanginutan ini ni Joaquin Mikel Tubera ang upensa sa iyang 21 puntos na iyuman ng pinagdeklarang tournament MVP. Nag-ambag man si Patrick Lawrence sa Pasino sa siman Ethan Matthew Aguas ning tiga 13 puntos para sa Gilas sa enot na tournament sa round ni head coach Juno Sauler. Ang Baratang Sports, darapos sa Tuya Khan.

0: Makatugang, yun na po yun ang kabilugan. Kasi ito yung mga bareta ngunyang pong June 16, aldaw na Martes. Ang mga bareta ang sendong naantabayanan po. On po sa bagong alas 7, dara po yan sa Tuya Can Lotus Blue Hotel. Ang pinakingenot na hotel sa Naga na yaon po sa Laoghang Mall. Sa Laog po ini kang Yashano Mall, saro po sa mga pamusong mall, digdi sa Naga, sa Roas Avenue, Diversion Road, Naga City. Daraman po yan sa Tuya Can 3GX Solutions. Mababakalan tapo ni mga manibaybang mga appliances. On sa refrigerator, TV, washing machine, oven toaster, electric fan, as in iba pang mga gamit sa harong. Available man po sa inda mga electronics, si man na mga electrical na produkto, video okay, amplifier, equalizer, trumpet, speaker, nag-iirahay man po sila, nagre-repair. And also available po sa inda ang genset, as in man available po sa inda ang 3GX solar aircon. Sa kantidad na 40,000 solar aircon, pwede mo na po iyan ilaog sa 3GX Sulugan, Home Credit, asin man, Skyro. Pa-share na po dyan sa Barangay Dinaga, Elias Angeles Street, haranilang sa may Plaza Rizal. Siyempre, daraman po yan sa Tuya Kang HGP Pawn Shop, kadamay tapo sa mga panahon ng kagipitan. Turn your gadget into budget, madyana sa HGP Pawn Shop. Halang ko po ang pagkilatis, madaling kaulay, halaba ang terms, pwedeng i-renew, hababa po ang interest rate, ang pawn shop na may puso. Madyana sa HGP Pawn Shop. Ito po ang mga branches ninda sa Bilog na Kamsur. Ang pinakalatest po, yan dyan sa Renacimiento Street, Barangay Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Sa likod lang po kang BDO Tabuco. Daraman ini sa Tuya Kang James sa Jameson Marketing. Sinda po ang dealer kang mga Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang man po sila sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan. Sinda matokdo sa kamasupport sendo all the way. Kaya send pa kita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sindang nagsiservice sa motorcycle riding public. Dumanan po ang silang main office sa Jameson, Tabuco. And kung naubusan po kita ng mga tugang ng LPG o cooking gas kunbanggi, punta ko na nindo si Kirk sa Nation Gas. Didiliberan po kamo ni Kirk hanggang 10 o'clock ning banggi. Basta maka-apod kamo bago mag-alas 10. Apodan siya sa 0961-4267309560156800. Makuka po yan sa ground floor Kanmanta Building, Pina Road, Tabuco, Naga City. Makatugang, iyon na po yan ang kabilugan. Kansa to yung mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado, Bareta, alas 7. Ako po ang sa indong para bareta. Diyos mabalos, marhay na aga sa Satuya Gabos.
1: Sa inyong nahinan nyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta, alas 7.